0: Listening, Sakay Ma'am Kizona Ramen. How are you, ma'am? Sakay Sarasin by Luces. Sali niya, good morning, SM. Mga pikita, nagbakalgid ko sang ginhambal mo nga Santon Plus Gold Coffee Mix. Kampiyon gid man, ha? Purtigid ka nami sa sulok-sulok. Kung gusto mo pagid bala nga daw feeling busog ka bala, at after mo magpangapi, nami ang ginahimo namon sini early morning. Medyo nag-diet kami ni Katropang Jan Ray. Early morning, mainom kami sa Santon Plus. Amuning wala black caffeine, kag wala coffee beans. Mangustin powder, soya powder, kag malunggay. Feeling busog ka. Pagkatapos sa ma-late breakfast, bala, mag-ans lawas kag. And good morning sa kay Mr. Paterno Sithar Paklibar III. Sila niya, good morning, Katropang Josil, kay Katropang Romelda, kay Katropang Jansen. Shout out lang ako sa Sanyunte Paklibar family sa Barangay Aligre Uton. Namit pa nga pi Santon Gold Coffee Mix. Di Santon Gold gid ginabakal nila. God bless you always, Katropang Josil. Salamat. Sa kay Ma'am Aluha Bueco. Ma'am, good morning. How are you? Nakapangapi na. Siya, good morning. Landa kay Miga Eunice Gumban, kay Ma'am Kizuna Ramen. And also sa kay Randy Santisas. Good morning, Gid. Sa kay Ma'am Idna Puray na Tamyoy lang daw. Kamusta na pangapinyo ni Mr. Jigo Puray, Ma'am? Kay sa kay Florita Fontonalgo Alien, dera sa Freedom Highway, Alimudyan. Good morning, Gid, and thank you for listening. Dere sa XFM. Kagdera man sa May Bukuhan sa C1 Road, Buhang Ha. Haro, good morning. Ha? Sa kay Katrupa Vibes Kanayunan. Ayos ang pangalan sa Bagyo, sir. May Bukuhan eh. Tikay nagaulan-ulan da Katrupang Vibes, damo da nagapa buka. You know, bisan maulan, pwede kaya kainom sang buko juice eh. Dako, bulig yun sina. Labi na gid ko na naga-workout ka, naga-jogging ka, nabla, naga-zumba ka, dasig imo recovery. Kagdira sa 3A's Eatery, good morning. Sa taga Petron Gas Station da, good morning. Gakubo-kubo sa naga. Pakiti, gaulan mo. Amo man na dira sa Caltex Gasoline Stations. Bala, good morning. Gida sa mga Caltex boys man ha. And also, dira sa kay Katrupang Nunung, kagsama naga pinamahaw da nung, anong luto ta da nung? Kag also sa kay nanay da sa ano ha, di kamay Eatery bala sa Rizal. May nagbalik pa kami ni Katropang Jansen. Daway pa namon mabalik mo. Bullseye! Thank you for listening. Kag sa tanan, siya may nagupod sa ato siya nga pagparaga. Dari sa palatuntunan, Bullseye. Good morning. Now, sa dugang pahit siya nga balita kag informasyon, din dagdagan mo. Grabe, gindagdagan. Ha? Matyaga mo doon na daw ginsaka si Babaw kag pahulugan, laging dagdagan. Gin-suspend for 1 year si Attorney Joseph Jung Celis sa National Police Commission. Ha? Bo isa gig katuig, maghambal ka suspension te without salary na, wala sweldo. Amo nang latest so far. Kag ang latest, dumduman nyo tong natabo sa mulo nga sulod sang IMEG to. Di ba sinulod sang IMEG ang Molo Police Station? Kay ginapangita nila wanted person niya dito kuno nakitaan sandig sa mga witnesses nila. Ay, sus. Ang report si Nitri, si ka mga police, including si Police Captain Ryan Christ Inot, is subject sa summary dismissal proceedings. Kay, may mga ebidensya nga nagapakita nga dito gidman nagasaboy-saboy ang ex-police nga may kaso murder and but basi ginagamit nila sa Operation Blau. Hambalan tani karon sa ato sering pagparagad oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 8:05.
1: XFM. Yes to health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
4: Santo Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapag-active. Pekana, jangan nak.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap. Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kun mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
7: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Vision Next, marami na ang natulungan.
14: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
13: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Kasang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Suntone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Suntone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Suntone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Sister pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
8: Pa-diet na ko buwas ah.
4: XFM.
10: Patropa mo.
12: Exciting.

0: pamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:31. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Bago lang gid nagbundak ang ulan, gulpi lang man gid nagtahaw sa sining matinayon. Daw nagdulom naman na nga ito sining nga palibot ba? Daw ginasulo sa ribo kita sang ulan, dari karon sa siyudad sang Iloilo. Good morning, anay kay Julia Balay, Balayaot. Gapamati subong halin sa kay katrupang vibes kanayunan. Kag sa kay Ma'am Edna Puray niya, okay lang sir. Mayo chimpo, thank you. Ay mayo chimpo diya sa Ribalo, diya sa Haro, ginabugit-bugit kami di kaulan, no? Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Niya pag-greet ko lang gali, ihado mo. Birthday kapon, F01 Mark Rindahi. Oh, dugay-dugay lansang na tanas kalendaryo, single man gapon, ha? Sa kay F01 Mark Rindahi, happy birthday, belated kahapon birthday ka tropang genre. Solusin niya sa tropang genre. Good morning, good morning, happy birthday kay Yado, kay F01 Mark Rindahi. Sa kay Jenny Halyorina, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, ara damay pasayro sa katropang genre. Okay, alang-alang gid no. Sa pag-check sa ato sa ring mga katropa reporters bala, mga ano naton, taxi patrollers sa sitwasyon subong Biyernes eh. Balantaya naman ni karon sa gabi, ang last trip sa Haniway, Maasin, pakado di sa Norte, kag Central, Northern Central, Haniway, Maasin, Lambunaw, Kalinog. Ha? Pating series ini. Bangod man kay nag-viral to balang number 23 to mo. Nga pretty boy biyahe Lambuna Lambunaw and Kalinog and to Iloilo City and vice versa. Di lang na picturean to last weekend. Nga nagpamuka ka pasayro to last trip eh. Alas 9:40 gabing last trip. Nagpamuka ka pasayro kay damo-damo yan ang last trip nagligad sining nga weekend. Ginpadalaan na sang Shokos order ang tag-iya. Gin-suspend man ang driver's license sang driver sang number 23 na nga unit sang pretty boy. Ti Biyernes naman, laban-laban sini, damo may estudyante sini karon mapala uli, damo mga pasayro sini, last trip, kay ti weekend, ang iban sini day off nila Saturday and Sunday. Bao, kabay pa nga ti, ang aton man lang sini dari, number one is safety and security. Safety sa mga pasayro. Number one, ti alang-alang gidman ko nagapamuka ka pasayro. Pero, dapat nga masulbar ini. Kaya nga, gahinga mo lang mapauli ni mga pasahero mo. Kumo kay ti may last trip, bahala na da. Bahala na sa Batman. Kabit man kon kabit. Taplod man kon taplod. Buta mo lang sila ara sa atopla. Bisan pa maulan, may masakay sa atopya. Basta baka pauli lang mo. Bahala na mga mabasa, papauli. Butang lang ng bags dalom da. Balon, butang lang sa, dalo, sa sulod. Ang importante sila, bisan kabit, makabit. Bisan sa babaw, masakay sa ibabaw para lang makapauli. So dapat masolusyonan ini sa mga local government units and agencies concerned. LTO kag LTFRB. Pero up to now daw ay pakita solusyon sa ring nabatian halin sa ito sa ring mga local officials, halin sa ito sa ring LTO kag LTFRB. Dapat nga may ari ini sa ginatawag dato sa ring naplastar na nga sistema. Kaya nga, nag-occur ini every weekend, labi na gitsubong nga maulan, laban-laban sining dinaskanay mo sa pasayro, di hamak karon last trip mo. Hindi lang ni sa Karuta, hindi lang ni sa Central Iloilo, kundi pati dari sa Northern Iloilo and Northern Central Iloilo and most likely, amo maning sistema, pakadto ka dito sa may Southern Iloilo. May mga nagapalauli kung kaysa ng mga taxi nga dalas ang kaluoy, ulayhon, ginapasakay mga pasahero, pero pila ginamakarga yan sina. Ha? So, mga bagay ini, kung ini nagakinabo almost on a weekend basis. Ha? Kung ini mga bian, amoning plastada, kag amoning sitwasyon,
dapat nga may na-lay down na nga bisan temporaryo lang anay nga solusyon. Hindi pwede nga pabayan talang ini kagala kadakpon na nga dakpon nga mga driver kaga mga konduktor kag pagkatapos isyokos order lang ang tag-iya. Mga bagay ini nga nasiring naton hindi kaya ini solusyonan sang public transport. Kain saying ati gapamilite man na sila. Ti alang-alang mo na manaog karon sa Kabatuan kag Santa Barbara sukton mo na 150 nga pasahi pakalinog, ha? Kundi sukton mo lang appropriately kun pilang taripa pagkadto Santa Barbara, pilang taripa pagkadto sa Kabatuan, pilang taripa pagkadto sa Niway, amo lang mana ang imo sini nga sukot. Ti ko joy imagine that nga back and forth nila pila tong pila gani ka litro ang makonsumo nila worth 4,500. Ah, back and forth lang na. Pretty boy pala na. Amo man sa mga bases. Tiko joy imagine that ang 4,500 back and forth, paano mo na bawion? Paano mo ina patakason? May porsyento pang driver or may sweldo. Ang konduktor may porsyento, hindi gani may sweldo. Ay sus, ang maintenance mo pa. So mga katulad sini, hindi lang pwede, kag hindi lang dapat. Nga dakpon na nga dakpon. Isyokos kag isyokos lang perme ang tag-iya. Pagkatapos, suspindihon lang ang lisensya sang driver. But we do understand man sang papelya sang LTO. Law enforcement agency sila yamo. Patuman nga patuman lang sila ya sang pagsulundan. So it's a multi-agency ang dapat sininga maghatag sang solusyon. For example, what if i-require na to ng LGO kay damo man na sila kwarta? Ha? Nga kada gani weekend, abi Sabado, Biyernes kag Sabado, katropang Jan Ray, may ara sila isa ka bus abi. Nga amo nang mang last trip. Uniform na lang may last trip, mang baloke. Last trip kita, last days sa gabi ha. Last days lang, LG yung mahakot karon for example, katropang Jan Ray. Mabulos-bulos bi karon ang Lambunaw, Kalinog, ha? Sa last trip. Kaya ti amo nang gato paray ng banwa mo. Kung diri ka naman sa Pasi, Pasi, Las Tripi, Las Gies. Kung dari ka naman niya sa Northern Iloilo, bisan hasta lang sa Barutak Viejo, Biro Concepcion, mang Las Trip, isama na Bicabas. Ang priority, ang malayo, nga mga lugar, pariyo sabi nga, dito ka na Barutak Nuevo, Anilaw, Banate, Barutak Viejo, pagkanto ka dito sa Ahoy, amo nang i-prioritize nga mga pasahero. So pwede guro, no, duwa kadlaw, pila gid ang magasto sina back and forth sang mga buses abi for example kon LGU na ang maghakot sini. Ang kinanglanon man lang sini ang pagpungko kag pagdihon sang sistema mo kay mahambal na karon nga ati private vehicle ini. Ti pwede man ang gurong at telepunan sang taga LTO, taga LTFRB under the DOTR and the LGU to craft a memorandum of agreement katropan diyan ra hindi bla para nga ang mga pasahero hindi masakripisyo. What do you think, ladies and gentlemen? These are just a cent of our suggestion. If it is possible, ha? Nga wala sang dako balang sa gabal, kag dako sininga problema. If it is possible, kung posible, ha? We're not saying ati iduso ginaton kung hindi pwede, but this is a suggestion na pamangko sininapungkuan na pagkatapos na lay down na ang muning klasika sistema. Kahalos mga banwa, subong may mga bases naman. May mga coasters naman, di ba? Oo. Pareho sabi sang Barutak Viejo, may bus sila da. Most likely, up to Ahoy, no? Or Sara, may mga bus na guro da ang local government units. Pagkatapos, ti Kunderis Kalinog. Daw may bus naman ang Kalinog. Katropang Ira, may bus na ang Kalinog. Minibus bala. Kaya mga ruta, ngayon isang una, na intindihan ta, may ginpang donar ang series sa... bus, series liner, magin pang donar ng mga buses for the use of the local government units. What if amo ina ang ila sini nga gamiton, abi? Last trip lang kada Biyernes lang gid kag Sabado. Kundi man Biyernes kag Sabado, bisan sa Biyernes lang kada amo nang damo gid ya pasahero. Manghakot

nga mabalik or maibsan, malesen ang gasto. Abi, for example, gasolina. Ang gastos krudo or diesel man ang kalabanan nga gatong sina. What do you think, ladies and gentlemen? May sense ang muna nga sahi sa sistema. We're not saying nga i-implement gid. What we are saying is, this is possible, this is doable. Kay kun maguntat lang kitak panumdom, yun di kakakya, kaluloy driver, kaluloy tag-iya, kaluloy ang konduktor, kag mas kaluloy ang mga pasahiro nga way nasakyan if in case. Dapat panumdomon niya gahulat ng pamilya nila man to magpauli katropang January, hindi lang nga makapauli sila safe and sound, kundi gahulat kay amo ng tiyempo nga inugpauli nila, amo nga adlaw, bisan pa last trip na. May lang natani, kung ralakton lang katropang January, mahambal ka nga, mauli, taken ko na. Halins banwa kaniway, mapanaw, taken pagtutos menggit. Oh. Kaya tianom lang na kilometro, mahambal nga, anom ka kilometro niya, may dua ko uras, paksoy, yak labot, gikutos balay. Diba? Ano lang ginahadlokan mo magpanaw kung gabi katropang January, ha? Ha? Ang tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ako mag-tik-tik gani, amo nang hambal nila nga, ga 100 meter dash ka man kag. And pero frankly speaking, amo na eh. Ang aton sininga isa kagay na tanaw sininga solusyon eh. That the local government units, sa mga lugar kada mo pasahero, amo na ang makater. Kaya for example, labing pasahero, sobra sa kada last trip, nagapamuka ka tag 50, abi tag 40, isa ka load ina sang minibus katropang January. Bulos-bulos karon na yun, di ba? Subong abi nga Biyernes, haniway. Sa sunod niya Biyernes, abi Lambunaw. Sa sunod niya Biyernes, abi Kalinog. Di ba? Hindi gani, subong nga Biyernes, haniway. Pagkasabado, Lambunaw. Pagkasunod niya Biyernes naman, Kalinog. Pagkasunod niya Sabado naman, balik naman sa haniway. Ang mga ruta ka parehos bala sina? Kung wala sila sang gabi na ginya last trip bala, kay parehos din sa taga-haniway. Kung may last trip ka taga-Kalinog, kag may salutan pa sila, masalut na sila da. Diba? Amo man na dari sa Northern Iloilo, sa Central Iloilo, if it is through the local government units, there's nothing impossible. If the government wanted really to help, if the government and our public officials really think, ha? Kung paano mabuligan ang aton sa nga mga pasahero. Diba? Kung kaysa gani, pareho sini may mga local government units. They are providing service vehicles para iya sa ilang mga athletes for competition. Para sa Pasig City, katropang January. Ang Pasig City, pinakabilog coaster sa Pasig City. May ginagamit pang transport para iya sa mga athletes for volleyball, athletes for basketball, athletes for table tennis, athletes for tawag natin, baseball. Kung may mga competition, yung service niya ka Pasig City, ti kapareho sina, for example, kung may problema kita sa way towards Pasig City, abi, kada Biyernes kag Sabado gutok, ti kung mahuman, abi, kag maghinisugot, kag there's a way, may pamagi sini, to make it functional, ang inang sistema, ti kada Biyernes kag Sabado, si Gano, ginanga patripan, abi, sa ka, ha, coaster ni Mayor Stephen Palmares naman. Kayak banwa na. Ha? Pareho sabi, for example, ang problemado, gid permi yang ruta, yes, haniway, pakadto kas Kalinog. Ha? Pa-season-season ang pakadto kaya sa Northern Iloilo. Pa-season-season, may mga season, may mga beses, nga, tawhay man. Pero may ara kung kay sa mga okasyon, especially payday, weekend. Ha? Biyernes, abing payday. Sigurado, ikaw pagkagabi, sina, gapamuka ka sinang pasahero. Amo man na there is Barutak Viejo, may bus man ang Barutak Viejo. Diba? Most likely, ahoy, may bus man. Concepcion, may bus man. Ang Sara, may bus man. Ang local government units. Amo nang gamito nila pang last trip eh. Ha? We're not just here to criticize. Somehow, this is a suggestion. If it is workable, if it is doable, if it is possible, if it is, hindi na. Ha? Lain na karoon ng bull. Hindi ba? Kapin pa kon tubol. Ha? Hindi kay tubol, ha? Tubols. Well, sa nasilina naton, mga kapareho sini, nagakinanglan man lang sang gamay nga brain cells. Gamay sini nga pag-ulikid.

0: Ha? Pag-ulikid, ngang solusyon sa pag-ulikid sa public transport, pag-ulikid na sa mga pasahero, ha? Gastuhan na ton gamay nga brain cells parang masolusyonan ta. Pasalamat, guro, ang mga pasahero, sina? Labi na ganyan mga constituents. So, kung ikaw be mayor, Katropan January, ikaw be mayor karon sa pariyos ni Kalinog, ha? Si Mayor Iko Calvo. At ikaya ni Mayor Iko Calvo na da, nga providean kada weekend abisang pasahero. Galing kayo nagalabot dito sa Kalinog, bala, yun ikakak. Yan, pinambilog na malang ang pasahero, Katropan January, di ba? Pero somehow, ina mga biyan makabulig, depende sa determination. Ha? Kung bala, di na pasahero, damo gidya kada Biyernes kag Sabado. Tiyan mo na nga banwa ang mapabiyahi last trip para ni maginutok sa last trip sa iban sining ruta eh. Kaya ang ruta diriya sa Central Iloilo, halin ikaw sa Santa Barbara. Ti may mga jeep pa man nagabiyahi bisan gabi na Santa Barbara, only that gapaugat. Ha? Kaya kalabanan sining last trip man, after mag last trip, ang ruta sang Kalinog, ruta sang Kabatuan, Maasin, Haniway, Kaglambunaw. So after sa last trip, let's say for example, Haniway, last trip alas 10:15 sa gabi. Tipag alas 10:30 na, laban-laban, amo ng pagwa naman sa Santa Barbara nga last trip. Kung last trip, for example, karon ang Maasin, Kagkabatuan, alas 8, timay alas 9 pa nga nagagwa nga Haniway. So masakay sila sa Haniway. Kung alas 8 last trip sa Kabatuan kag Maasin, pwede sila sakay sa Kalinog. Kaya 9:40 pang last trip niya sa Kalinog. Yes, eh? Ladies and gentlemen. Pero ang kalabanan nga pasahero dapat i-determine by virtue of consultation with the drivers, with the operators. Ano bala ang pwede naton dari mahimo? What if mapabiyahe karon last trip every weekend lang ang local government unit para i-ferry ang ila sinitag sa tagsa ka mga constituents na nagkaalangan dari syudad? Manukot o kung hindi, pwede ka panukot o kung hindi, pwede ka panukot. And that's the thing, ladies and gentlemen. Kaya for example, Kalinog, Katropan January, back and forth pilang gasto, kung mga minibus ang magbiyahe, Kalinog is around 45 plus 10, abi mga 55 kilometros halindri syudad. Magasto lang abi mga 1:10, no? That's 5.5. Mga 15 litros, butang mo na gid. 15 litros, that's around 1,500. Kung gamay-gamay ang makina. Butang mo 2,000 na gid. Ha? Back and forth, 2,000. So kung 2,000 ang back and forth, sa kada Biyernes, kag Sabado mabiyahe sila, that's around 4,000. Gastos gatong. Ha? Sweldo abi sa driver, for example, kag helper, nga maupod abi LGU. Masweldo ikaw sa driver. Tay may mga drivers man ng local government units, debla. It's just a matter of rescheduling sa ila sining duty. Kag anybody that could help as helper, diba? Butang ta, kada bulan madugang kabi duha ka job hire ka Tropang January. Magsweldo bi ang job hire. Tagpila subong ang adlaw ka job hire. Buta mo lang, taason tan lang kita, 20 mil bi kada bulan, that's 40,000. Plus, mga 50 mil ang madugang sa budget sa local government unit. Abi, butang mo na kita, taas na ang estimate. Sa kada bulan, madalagan, abi, mga 50 mil. Bisan 10 mil paguro, 10 mil paguro. Kaya sa mga local government units na, bisan isa lang kaadlaw, ladies and gentlemen, on a weekend, di ba? Kung ni Biyernes, Sabado. Ano gimanda mo, pasahero, Katropan January? Biyernes kung Sabado, Biyernes. Di ba? Ang Sabado, panalagsa, ina. That's why, sana sila ina natin, kung mag-untat kita panumdom, kaluluoy lang permi ang pinahan. Kaluluoy lang permi ang multahan. Kaluluoy lang permi ang masuspend. Pero there's always a way. May mga pamaagi. Ina, kon, paligban, gastuhan gamay nga brain cells. Pagkatapos, ha? Mabatsyaganta nga may pag-ulikid ang aton sini nga mga tao sa gobyerno. We're not saying LGU lang. We need national government agencies to talk about the possibility of doing this. Inayaton man ang suggestion. Ha? It's not just to critique. It's our suggestion. Pwede? Kung hindi pwede, ngita ta iban niya alternatibo eh. Diba? Ngita tayo ba ni alternatibo kung hindi man makapabiyahe karon. For example, ang local government unit, para nga barato na lang ang balayran, nabi ka tropang January. Pareho sa Kalinog. Okay, last trip ka, shoulder sa Kalinog, nga LGU, ang imo gatong, back and forth. Ha? Kung sino man da mag last trip, okay, instead of 940 mo, no last just last trip mo ha, bayad ang imo gatong, may ayuda sa gatong. For example, ari 2,000 ho, kada adlaw nga last trip mo, Biyernes kag Sabado, bulos-buloson ta kung ano nga units na nagabiyahe, tiara da CBL, pwede ka last trip, ari mo gatong 2,000, Biyernes, pagka Sabado, siya pretty boy, ari mo gatong 2,000, pretty boy. Diba? So that's around 4,000. In on a weekend, times 4, apat abi ka weekends, 4,000. That's less than 20,000 ya gasto. Diba? Subsidy lang kinanglanon sina sa local government units. For example, amo man haniway, mambala nga, ati 10-15 ang last trip karon sang gold medal. Klala ko na dang ano eh, last trip eh. Tikon last 10-15, areh mo unta. Alas 10-45, bing last trip. Areh pila gastomos gatong. That's 30 kilometers from Iloilo City. Back and forth, 60. Mag 1 is to 10, mga 6 litros. Magtagnobinta, subong. Ma, pila na? Ha? 6 litros times 90. Areh mo isang libo, Gatong muna, back and forth. Diba? Ayuda sa local government units, kaya ni Mayor Paul Parianak kag sa LGU haniway ah. What do you think, ladies and gentlemen? That's much doable than mapabiyahe gidya ang LGU kay may sweldo sila driver, may sweldo sila conductor, and most likely job hires na. Mayon niyang may ruta katrupang Jan Ray, ladies and gentlemen, kay tila na daya ruta mo. Hatag lang sa ayuda ang local government units, pwede mahimo ina nga tipunon together with LTO, together with LTFRB, together with our local government officials, mayors abi sa kabanuhanan, nga apektado sini, amo na Binggawan, Kalinog, Lambunaw, Haniway, Kabatuan, ha? Santa Barbara. Ang pabiyaya ti pwede bisan may 1-2-1-2 mo na kung gusto mo iya magpuli katropang diyan, may mga kung kaysa pwede ka gani kalihog, tricycle, kag motor, mambala, mamilid, pid lang tanoy, mapuli, gigko mo, ginahulat ko to kasawa ko. You see, gamay lang ang gasto. Tinga, why panigapon, kag why madumduman ini? Why? Because why ginatagan attention? Why? Bangod kay wala, ginaprioritize. So, hindi priority. Ama nagatrabaho, ta nagapang last trip. Ama nagaubra sa ato, siring nga mga call centers. Ama nagaubra iya sa mga malls, ama nagaubra bilang security guards, nagaubra diri bilang panday, helper sa siyudad sa Iloilo nga magpalauli sila tagsa-tagsa ka mga local government units. Kaya ang masami malang problematic iya last trip ano aw? Maasin kay gagi na sa Kabatuan, taga Kabatuan pidik sa kais Maasin eh. Maasin si Mayor Ansing Amboy. Siyo na kay Mayor Ansing Amboy. Haniway, asisiyo na 20 mil kada bulan, sisiyo na para sa kay Mayor Paul Parian. Lambunaw, asisiyo na para kay Mayor Rinor Gonzales, kag board member Jason Gonzales da, diba? Kalinog, Jesus, simple lang na para kay Mayor Iko Calvo da. Butang mo, hasta pag dito iya sa ano, katropang January, ang Binggawan, pwede ikaw ka single nga motor halin sa Kalinog, de black and tropan dyan, right? Astala sa Kalinog, for example, solve. You see? Ha? Di pareos ni sa Northern Iloilo. Mambala, be, series, last trip na mo, 9:30. Okay, mahatag kami ayuda, himuon nyo last days, last trip nyo. Astabis Barutak Viejo. O rin ganay, asta sa Sara, himuon tabi, ang inyong, ayuda, be, 2,500. That's 5 mil kada simana, Sabado Domingo, times 4, 20 mil. Last trip karon ka series, alas 10, LGU sponsored. Nakalesen pa gasto yung local government units. Diba? Ang nagabiyahi, public utility transport, public transport gidya, public utility, ruta ya gidya. Diba? That's how simple it is. Kung ginapanumduman ka ginaulikdan, sa mga public officials ta, kag mga government agencies concerned ta, ti way gid abi magsulod ina sa ila sining sistema sang pagpanumdom. Look on, wala ini madumduman is because they are not making this as a priority. They are not thinking about sa concern iya sa mga pasahero drivers ka conductors. Abi sa mga drivers ka conductors, what do you think, ladies and gentlemen? Ha? If it is possible, it is doable, posible ayan ina. I think the second option is better than the first one. Ngang LGU, hindi yan mapabiyahi. Diba? Ang second option, mapabiyahi ikaw, imuno uniform, last JSB, last trip, tanan. As simple as that, ayudahan ng sa local government units. Kaya nga, tiga panghata gani ayuda, yatag 5,000, isama lang nakatao, katropang January. Tiga, karoon apat lang nakatao, 20,000 mo na, apat lang nakatao. And you have a month of public service to your constituents. Nga makapauli ang mga pwede kapauli kay kahibalo sila nga mo ng last trip. Tag hindi na gimana tama ka gutok mga last days guro ang last trip kada gabi ka tropang January. Kung ikaw be for example, tagani YB for example or Lamuna or Kalinog. Amo na implota kiti ang pretty boy halin sa Lamuna o Kalinog. Ayudahan mi da karon ng Kalinog. Ario, 2,500 sila niya back and forth. Tapos sa last trip niyo instead of 940 sila niya, okay, pagwa ka mo 940, pero last year sila naman, pagwa ta last trip ha, ari ang ayuda niyo sa gatong. Ha? Sugot guro ng pretty boy, ha? Masugot guro ng series bus, ha? Masugot guro si Mr. Celeste sina sa CBL, ha? Kalinog bus line, ha? Kaya nga, bawi ka na sa gatong mo. Whatever proceeds, nga ma-income dira, will go to, the conductor, the driver, and the owner in the form of maintenance. Di pilagi na may income nila da. Ha? Maka-income sila kada trip abis sa kalibu. Buhinan da 10% sa conductor sa kagatos na. Kung dyan madyan da, makabit kay mo back and forth ka tropang dyan. 50 ang kabit mo one way. Back and forth sila, buta malod, two ways, shin. Driver, bida karon 15% or 20%, 200. One way mo kalina sang gasolinador, clutch kag preno, halaka lubag na karon sa manibila, kag halaka kum-kum na karon kakambyada. Ha? Shen ang one way mo. That could also help. Ha? Public transport, that could help. And driver, ang conductor, rotation basis eh. Diba? Rotation basis eh. Mambal nga tiyo sa sunod. Sino dang mayara? Dahaw? Nagbiyahe sa ruta? You see, ladies and gentlemen, why naman 6L das pasi mo? Series naman ang dahalos ga sustener ga mantener pagkanto sa Pasi City, pagkanto sa Barotac Viejo, and upward towards Carles, Balasan, kagistansya. Kaya nag-sustener dito, series liner naman lang mo, series bus. Di pwede man ang guro manigusyar sa series bus, ah? Dahil di man na mabudlay ni Gosaron ng taga-series. Sa muna nga sahi sa serbisyo publiko, hindi man adlaw-adlaw, only on weekends. Okay, kung last trip ninyo, pareho sabi sa series, 9:30. Di man, balok ko'y pagwa ka mo 9:30. Pero alas 10 na malas trip kita ya, LGU sponsored or ayudahan sa LGU ang gatong. So, that's doable, that's possible. Hindi ba? Hindi na imposible. So, instead nga magkalabit ang mga tao, hindi sila magkalabit. Mahulat. Kung parehas ni last trip karon, may 9:40 nga last trip ang pretty boy. May last 10 pagin nga last trip, or last 10:15 or last 10:30 sa gabi nga last trip. Mahulat na, mambal nga, ops. Hindi pwede ni, may kabit na kag may top load pa, hindi pwede ni. Hulat ka mo sa last trip, alas 10 or alas 10:30, whatever. Ang magrihan nila nga tiyempo. Diba? Kay kung gindala, inisan doa ka units ang pretty boy, ining karga nga ini, doa gini ka units eh. Buta malon, doa ka units ang pwede mag-carry sang bilog ng kargaya ho. Di kundi wala kita sang problema as far as regulations sa LTO. Nasolve ang problema sa LTO. Hindi na maglitik ang ulo da ni Director Didoy Hiduspan sang palibog. Mahambal nga, may dalakpo naman to, naluoy na ko sa driver, naluoy na ko sa operator. Diba? Mabuhi na ng problema sa LTFRB. Mahambal ang LTFRB ay salamat sa linya. Why na sang reklamo dari sang overloading? Wala na sang reklamo dari sa non-conveyance of passenger? Kaya nga, wala na may nagakabit, wala na may mabilin because solve ng problema. That's the simple solution the way we look at it. Diba? A problema sa ni, sinong ma-finalized? Ang problema sini, sino makonvin? Ang problema sini, sinong mapamuno? So, pwede naton matugyan ini sa mga local government churches. We have Mayor's League President. We'll try to solicit information sini sa kay Mayor Suset Mamon. Kaysa karon ang LMP, Iloilo Chapter Presidente. Sa kay Mayor Mamon, abi for example, meeting on tanan mga mayors. Gamay mo ni mga mayors, may mga concern mo. Primarily, third district, pating taga-Badyangan, maka-avail sini. Kaya nga, di kung makapauli, kay mo astadas banwa kaniway, duro de tanan motor, masakyan mo pagkantotos Badyangan, sugaton kag motors banwada, ano mala na kakilometro, pagkanto katos banwa ka Badyangan, alin sa niway. You see, ladies and gentlemen, ha? Ina, mga abyan, number one, pwede may mo sa mga LGUs. With the participation sa LTFRB kag LTO. Tikon ara ng LTFRB, mambal, okay. Anong himuon ta sini? In order to conform with the rules, with the laws being implemented sa LTO. Diba? O madraft kita, whatever draft, memorandum of agreement, or what do you may call that? Ha? Party dira. Hindi man nakinanglan guro ang memorandum of agreement na kung ang mismo nagabiyahe nga public transport ang pabiyayon mo last trip. Diba? Huwag niya problema. Oh, pero just to inform the law enforcement agencies and to inform the very agency nga nagahatag frankisa sa managabiyahe as a matter of respect and courtesy, di ipa-participate sila. Basi kung may sent of an opinion, kag-idea pa sila to improve the system to cater the needs of our common tao. Kung sa Senado, pagkag sa House of Reps, para po sa ayuda natin at para po sa kapakanan ng taong bayan. Di para sa taong bayan. Ha? So muna ang isa sa mga ginatanaw natin. And I think that's much doable than the LGUs ang magpabiyahi. So ang pamangkot na ng subong is when, where, ha? Ang how na sabat na naton, san o kag sa diin. Ha? Nga mga lugar ini, nga may mga concern. Di primarily, amo nang hambal naton, Kabatuan, Haniway, Lambunaw, Kagkalinog. Apat na kabanwa. Ha? Di ang mayor sa Kabatuan, magtelepon sila ni Mayor sang Haniway, sang Lambunaw, sang Kalinog. Solve na with the LMP and other LGUs. Nga gusto iya, nga di makapauli man na ila sila yung mga constituents, may last trip abida karon, yadi paman mo. Kontra ini sa mga drivers sa iban nga mga units nga way nagabiyahe pare sabi may mga taxi nga nagapalauli miyagaw may nagapalauli San Joaquin ginahimo nila na kon last trip abig for example 9 o'clock last trip pagadto to San Joaquin mambal mapuli ko kada gabi sa mapuli-puli ko pagadto to San Joaquin maulayhon ko pasero di ba oh at a lesser price di with that ladies and gentlemen nabuhinan naton ang concern. We do understand this is not the best solution maybe. Pero this is one way to solve the problem. Di ba? Nabuhin-buhinan naton. Nga, lukduhon talang lukduhon kaga pasampaw-sampawon talang problema. Sa ulihis na ang problema ta sobra payak bugat sa ginapasaan ni Atlas. Ano ginapasaan ni Atlas? Ano gani? Globe. Buta mo lang siyang bilog ng kalibutan. Bullseye! So that's our scent of a suggestion. We do understand, nagapinatudlanay, subong kung sino, sinang mahulag, mambalde karon niya, iba niya mga mayors, why man kung daya labot. Pero yun, no, kung bululigan, inikag, just to borrow part of your brain cells, mas mahatagan naton inisang mas responsive nga solusyon ang ining problema. Ladies and gentlemen. And that's our point ha? Sa amo niyang issue. Partiya sa overloading. Kaya nga, damo man na nagpakamalaot sa LTO. No. Ininyo pagpakamalaoton ng LTO, they are just doing their job. And that's for the sake of fairness. Para sa lalangay. But LTO should not only confined in suspending the driver's license of a violator, and suspending possibly sa parts ang LTFRB sa franchise of the operator. They should also help in coordination with the local government units represented by the respective mayor para masolbar ang iniiyang nga concern. Matagan sa responsive solution. Amo nang pinakasimple, ladies and gentlemen. Timambal may PPTRP pakitan, so on and so forth. Ha? So kung wala pa ina, budlay abi maghulat sa wala pa eh. Ha? Asa san o? Tikon 2030 pa na karon niya maprobahan, mahulat kita 2030 and we have a recurring problem. May problema kita nga kada weekend nagatuhaw. So let us give a temporary, kontemporaryo man ini nga solusyon. Do not wait. Sangkon san odra ang awa. Buta malon si kaluoy sa mga tao ka dapat magtalupangon sina. Actually, PPTRP or the LPTRP, Local Public Transport Route Plan, that's only a definition kung diin pwede pasudlan sang ruta and so on and so forth, di ba? But pertaining to addressing sang concern sang overloading kada last trip kay damo ang mga pasahero nagelinga gaw pala uli kay nga ano oras ang off sa mall katropang January? Alas 9. Di ba? Karon, mahapit kay pas boarding house mo kung magkuha kalalabahan mo dalon mo sa uma. So you'll take at least mga 30 minutes to your boarding house. From your boarding house travel time ni mo pagkadto sa terminal pila, that's another 30 minutes, that's around 10 o'clock. Ha? Or butang tanlang gabi, 30 minutes pakantos boarding house mo, kag pakantos terminal, that's around 9:30. That's why nga, ang 9:40 nga last trip sa Lamunaw kagalinog is reasonable. Ang 10:15 nga last trip sa Haniway is also reasonable. Kaya ang abot dira sa mga nag-ubra sa SM, ang mga taga call centers, ha? Mga nag-pick ina mga around 10 o'clock. No, tagaan 15 minutos pagigkong kay isang aligwa because of some delays. Sa ila sila yung mga suki. Kaya may mga suki na nasilaya mo. Ha? Pati pulungkuan, ganina na tandaan na mo. Di kada man katropan dyan. Rin ang sakay ko, ano mo, puli-puli, bla. Pati pulungkuan, mambal, da karon pagbalikin mo, mambal nga, oops, why si ma'am how? Oops, why si sir how? Siya dagapungko mo. Kay kada abot siya sina, ang iya pulungkuan, yung tandaan niya na, kay pagtulok plus sa konduktor, mambal nga, ma'am, dito tagyapon, sir, dito tagyapon, mambal, oo, dito tagyapon. Ah, tandaan niya na ako, kung di ka manahog, katropan dyan, Ray. Oo. Unless otherwise, bailuhan mo ang lugar nga pala naugan mo. Diba? So that's our suggestion. If it is possible, if it is doable, apamangkot, sino mapasimuno? Tiunahon tabi ang mga mayors na ton through the Mayors League of the Philippines, LMP League of Municipalities of the Philippines. Para mapatungan, bulig na lang. Ah. Somehow may benepisyo man din taga-Badyangan. Mayor na si Mayor Susit Mamon mo. Kay tikon alas 10 na last trip palin sa Niwa, at least may makapauli ang Badyangan nun. Kay bisan motor lang sa Kianda, halin dyan sa Banwa, Kaniway, pagkantos Badyangan. Through her intercession, through her benevolence, sa iya sininga kaluoy, sa iya pagulikid, kag sa iya sininga tawag naton sa ni pamaagi sa pagbulig to solve the problem, even though not directly, ha, nga dako gid ang epektoya sa Badyangan iya. Pero ang mapiktuhan sinika makabenepisyo, amo yung Haniway nun, Lamunaw nun, Kalinug nun, kag siyempre, Bingawan nun. Ang iban nga mga ruta, major routes di pwede man damain try, pareho sabi ang Utonte, lapit man lang, no? Pareho sabi sa Tigbawan, Gimbal, Igbaras, Tubungan, Miagaw, San Joaquin. Pwede man sila kintra. Nabla? Pagkanto ka naman sa Northern Iloilo, ang Saragabi, damo pa manda kung gabi ang Saragamo nga nagabiyahe. Barotac Nuevo, Anilaw, Banati, Barotac Viejo. Pagkanto ka dito sa San Rafael. Ha? Pagkanto ka dito sa Ahoy, Sara, Concepcion, San Dionisio. Ha? Up to Estancia. Bisan asta na lang guro sa Sara, guro ah. Hmm? Dawa mo na guro ang compromise na. Kung anong much better nga sistema, kag maistoryahan, with a good suggestions of our local chief executives, kay sila nakasunado, da mo, sa hinasining lugar, and with the help of our law enforcement agencies, just like that of the LTO and LTFRB. Alas 9:11 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning gid kay Glenn Amoroso. Ano bla katrupang Glenn? Ha? May sense? Tani kon dakog-dakogo nila, no? And we are being confronted by a problem tonight. Ha? And we'll be confronting a problem tonight. Amo na gihapon, laban-laban overloading. Ti anong solusyon ta? Eh, sana kasi mana nagligad, nothing happens. Di bla? Wala ti may natabo. Wala kita may solusyon. Mambal, kita nga ti, bawo, pintas man ang LTO kag LTFRB. But they are being guided by the books eh. May ara sila sa pagsulundan nga dapat sundon eh. Kag dapat ipatuman nga regulasyon o kung kasuguan eh. Ha? Pero, tani ko na dakog-dakog ini kag maistoryahan, mambal nga, can we give a leeway? Just give us a month. Just give us 15 days. We will find solution para maibsan ang concern on safety of passengers, especially during weekends, nga nagapamulak ang last trip. Alas 9:13, sa ato sa ring pagparagad, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus is a supplement nga nagahatag sa ato sa lutein, beta-carotene, vitaminic exiasantin, quality products inisang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa suki niyo mga butika. Kag pwede gid kamo kabakal dari sa clinic, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center ara sa A Young Building sa Yulo Street at atubang sang Midtown Hotel. Ara si Doc Rem Pinado, ara si Ma'am China, ara si Ma'am Izen. Kadto lang amo dara, don't worry about sa balairan. Libre, ha? Anong pwede nyo dara makuha? For example, pwede ka makonsulta na. Pwede ka magabayan ni Dr. Empinado. Kaya may mga equipment dara nga ginagamit in order to determine ano bala ang nutrients nga kulang sa lawas mo. Vitamins man o kon minerals. Kay kalabanan, hindi man tanan, kalabanan sa masakit, nagahalin sa kakulang sa supply sa vitamins o kon minerals. Sa ato sa ring lawas, kay tiwai kita kahibalo kung anong vitamins kag minerals ang nagasulod sa lawas ta, halin sa mga ginakaon ta. Abita kung kakaon kita katalong, we already have enough supply of vitamins and minerals or nutrients. No. Hindi lang talong. Ha? That's why nga may mga program of supplementations. Katulad abis sa pag-offer sa Santhon Plus Gold Capsule. Diba? Vision X Plus to maintain good eyesight. Kaya dira makakuha ikaw, suplemento, pare sabi sa mata, suplemento nga mga nutrients kinanglanon sa ato sining lawas. Kay kun kulang sa nutrients, amo na ang masami ginahalinan sang malala nga pamalatian. That may cause sometimes, ha? Sang inatawag dato ni pagkadula mo ni sa ibabaw sang kalibutan. So mabakal ini tanan sa klinik kadto lang amo dara libre dira ang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Bukas ina Domingo hasta Biyernes. Kon Biyernes hasta lang da alas 2, ha? Arada sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:15.
1: XFM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kape. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
3: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobra gid kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Patroba mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
15: Sa akin ko call center agent.
16: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
17: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
18: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
21: sa mga butika.
9: Madiet na ko buwas, ah.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.32. Bullseye! Padayon sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. Sa kay Ma'am Hermite, thank you for listening and blessed Friday also. Sa kay Ma'am Idna Puray, siya na nagwa na di ang adlaw, tanini na mag-ulan ba? Bago lang gidi, naghubas ang baha. Sa Arivaloni. Sa kay Jenny Halyurina, niya dakpon, niya dakpon, wala solusyon. Pumuluyo, kaluluoy, kapin pa, mga late ang nagapauli. Sa munaganing hambal na ton, Jenny, niya dapat may solusyon eh, mga LGUs. So muna ay subsidy na lang sa gatong, sang last trip, di ba? Gamay pagastos ang LGU, kayang-kaya na, ay sos, di ba? Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Kamusta na ang Hong Kong, ma'am? Thank you for listening. Dari sa XFM. Ambal ni Jenny Halyurina, niya maski providan ka LGU, ila pumuluyo, kapin ang haniway, kabatuan lang muna or kalinog, kapin pa kon Friday, damo gid pa sayro kisa Sir Josil. May boarding house gani kuda sa Pavia Terminal, walking distance from terminal, laban ga board kalinog lambunaw kis aga pasugot na lang ako mag-stay family, mag-sleep over kis a ila pamilya hindi nakalastri puli kay wala na salakyan, maluoy ka na lang, and that's correct. So dapat niya may ara gidya sang designated last trip aside from the regular last trip parius abisang lambunaw kag kalinog. Ikon last trip nila da karon alas 9:40 timo ano last trip eh, LGU sponsored alas 10 imedias gabi, di ba? Ihimplot na lang na. Sa Kenyek Espinosa, good morning. Sa linya watching live sa programa mo, Katropan Josel, thank you. Ama ni Jenny Halyurina, kaya na ka LGU nga mga malayo, Sir Josel, sang may chip kami, damo, dira pasahero stranded. Gakuha kami pasahero hasta lang sa kabatuan. 50 pesos per head. Kay magbalik city, wala na pasahero. Amo na kulbaan ang out of route. Kung madakpan ka, point dira, kaluoy ka lang abi sa na-stranded or naluoy ka lang sa na-stranded ng mga pasahero, hindi ka pauli kay sa maliyo pang kabanwahanan. Amo na kung kaysang ginahimo sa iba naga side trip even though nga that is not allowed. Naga out of route or out of route mo ang imo sining charging. So that's that warrants ginatawag nato sini possible suspension sa imo sining franchise. Galing na luoy kas pasahero eh. Di ba? Tiko nagapamuka ka ang pasahero, for example last trip pa Kalinog. Ini man tanan taga Kalinog kalabanan gid sina taga Kabatuan kag taga Haniway mo. Santa Barbara Kabatuan Haniway. Paglabuot da beyond Haniway akon kaysa konduktor na malang gani kag driver ang nabilin. Pero kaya nila ni. Pero ang pamangkot si ni, kung paano nila himuon, di, hindi pwede guro nga hindi ka mga mayor sinipagsabton. Diba? Pareho sa Kalinog, amura ganing nambal, ta Kalinog, Lambunaw, kaghaniway, gid. There is a central Iloilo. It's already 9:36 in the morning sa ato siring pagparagad, dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. So kung YT may magpanumdom sinikag YT may mag-implementar, amo lang gid na maubos lang ang matakan na lang ang operator mahambal. Hindi nang tamag last trip, hindi tamag karga. Ang problema sa ikon, hindi ka magkarga, you'll be charged of non-conveyance of passenger. That is also tantamount to suspension of your franchise kung ikaw operator. Ma, ako saran man driver, non-conveyance of passenger, masuspend man niya sining driver's license. Amo nang problema. Tipa mangkot sinik, kung ikarga mo, puno na. Diba? Di mo na ibutang. Yung ibaan pasimpalad, sige lang balanong. Masamita gina mabatian sa last trip. Sige na malanong, makabit lang ako. Ay problema ah. Bisan magbayad pa ko doble. Ibaan sina, matukos. Sina bisan magbayad pa ko, pareho sabi pliti, may pakalinog, mambal. Bisan 200 pa nung pliti, yung mapuli lang ko, pasakya lang ko ay. Tikon kaysa, dalas ang tawhan nun niya kaluoy mo bala. Anong mahimo mo kay nagapakitloy? Ti pareho sinyo. This is a normal actually nga tawag nato nagakahinabo sa last trip. Ang hindi ya ka relate sina waay kaagi sina, di ba? Pero man nakaagi pang last trip, so hambal lang sakto na. 9:37 sa ato sa ring pagparagad. Ara na katropang Jan Ray.
sa ato sining linya. May kang tanan ini sa natabo bala sa Dumangas. Sa Dumangas National High School. Kung sa diin, may maestro nga nag-post sa Facebook account niya na may pagpamahog bala. Ti kunway ti may mapatay da, ako mapatay. Ti may gintumod rin, principal, assistant principal, at mga guro. Ang nag-post, maestro man, asawa ya maestra man, tuloy taga Dumangas. May mga feedbacks kita dari pertaining to kung ano gid ang ara sa sulod sa balatsyagon, balasang maestro haw. But we want to know the investigation. At least ginaktuhan sa school division office. Ha? Ginaksyonan nila ini after nga nagpadala sang incident report, IR, amo nang IR, incident report, si Dr. Leo Abi-Abi, principal sang Dumangas National High School, pertaining sa na-monitor sa Facebook account sang maestro nga may pagpamahog. Tigin responderan ini ka pulis and wala gani klase ang mga estudyante. One day, sa kadlaw, that was Wednesday, because of fear, masibla matuod kung matabo haw, ha? Masibla kung, hindi ka kapulong, ha? So, bangod sina, nag-deploy ang police, nag-imbestigar si Police Major Lipsia, ang Chief of Police. Ang investigasyon niya sa police, wala sang imminent threat. At the time, ha? Tiara man lang sa Facebook mo. Pero at the time, wala sang imminent threat. Nga na-monitor ang police. So, ang initial daring information from Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sang Dumangas National High School, nga may ara lang sang wala pag-inintindihanay. And also from the police. Kag may concern lang ang maestro. Amo nang statement, general statement of Dr. Leo Abi-Abi. Ina mga abyan, ginapamangkota kung ano bala ina nga concern. Ang ginrelay sa maestro kanay katropang Romel kag katropang Jansen, sangin follow up ini dito sa balay nila sa Dumangas, nga may illegal kuno nga nagakainabo sa sulod sang eskwelahan. Very general man nga statement when asked to specify ano mga illegal nga mga nagakinabo sa sulod sang eskwelahan, wala sang confirmation kung ano nga sahi sang illegal nga nagakahinabo sa sulod sang Dumangas National High School. Nagdugang pagidang kuriosidad sang mga nakabati sini. Di mahambal nga may concern ang maestro. Butamalo ang concern niya sini was addressed to the principal, the assistant principal, at mga guro, sana sinuayhan ini mga maestro kag maestradra nga may concern ang maestro nga nagpost sang pagpamahog sa iya sa ning Facebook account. Kag ano ining illegal nga nagakinabo sa sulod sang Dumangas National High School as per statement given to our reporters by the concerned teacher sa sining maestro. Ti up to now wala pa kita sa ideya, pero good to know it was already acted sang school division office. Pinagi sa SDO, na sang school division office of Iloilo, Iloilo province. So, ginimbestigaran, ginpatawag ang maestro. Ginpatawag si Dr. Leo Abi-Abi. And with that,

0: estudyante, kag sa mga estudyante man, kiti amo ganing nambalta, hindi takapulong iya kapinsar kag balatsyago niya sa maestro. Pero gusto naton nga mahibaluan kung if it is already okay. Ha? That all is well that ends well. As far as this matter is concerned, kaya hasta subong may mga nabaton kita nga mga messages kagabi, nagapamangkot niya katropan Josel, ano ginto how? Iba niya na pre, ano ginto how? Kung ko tinguan natun, nga ma-check sa school division office, if it was already addressed, if it is already well, that ends well, as far as that concern is that concern of the teacher is concerned, wala bala diri sang pagbutang sa alang-alang sang safety sa mga estudyante and also of the teaching staff of the Dumangas National High School. Kiti, why may specify except the principal and assistant principal, mga guru eh. Kung maghambal ka mga guru, that's a plural term ang mga eh. Sa Tagalog, kag Ilunggo eh. Maghambal ka mga more than one, maybe all. Diba? More than one, maybe all. Tiwai ta, kag hindi naton mapulong. Sana sila na naton. Tikon may aragin man konflikto bining maestro. Saya sini fellow teachers dara sa Dumangas National High School. Masibla kon magtinabuan na, ibla ka tropang Jan Ray. Kag magparios ang duha ka foreigner sa naiya. Magtapong ulay balang manatungdan malabo ko luya mambal. Boss si Sir kag si Sir to sila niya sparring. Kalabanan term na mo na sparring eh. Parios na duha ka foreigner sa naiya. Alon say mga ano mga puti. Ambot ko na no gidangin may isa nila nga nagtapong ulay tanda. May alakay na patungan dayon. Pero ti, may nagkaon, gidya kinumol eh. Ti, hindi natin mapulong, ladies and gentlemen. Kung hindi ni masettle. Ang, the way we look at it, sa balatsyago niya sang teacher sini nga nagpost, ti, ano na eh, sukdol na niya sa talaksan. Ti, kung hindi ni masettle, hindi ni mariglo, kag hindi ni masanagan, magapabilin ina gamay lang nga kidar laban-laban sini mabalik ang conflict. Amo na kuno ma-settle gamay lang kuno nga nobla trigger or triggers basi kon magsinumbatanay sila dara. Okay lang na kag hindi gid okay magsinabtanay lang abi. Okay lang kon na professional way abi. May nagapatunga lang abi. Okay, we'll settle this. Pagkatapos ti okay, all is well that ends well. Pero sana sila na ito kung i-masettle, magpabilin na sa balatsyago niya sa maestro. Unless otherwise, masiling abi karon anahinalian lang to. Ano abi, kay ginervyos ng guro tong maestro. Diba? So that's it. Kung nasettle na ginman ini sa school division office, that all is well that ends well na as far as this problem sa Dumangas National High School is concerned. We have Mr. Leonel Salvilia, ang spokesperson sang DepEd School Division Office, Province of Iloilo. Mr. Salvilia, si Katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Sir Josel, good morning. Good morning man sa aton nga mga tagpalamati sa XFM Iloilo.
0: Salamat gin sa tempo, ini, sir. We don't understand. Basa ko ikaw, pero lipoton ko lang ni sir. Ining problema, bala naton sa Dumangas. Nga ginpatawag ba ninyo mga concerns ni Sir Leonel? Ano na ang latest update na na-resolve na ginman ini ang konflikto na Mr. Salvilia, sir?
1: Sa subong, sir, Sir Josel, is we are waiting no for the reply sang aton sininga teacher because he was given the notice to explain. Sang nagligad nga do Wednesday to balang ilang meeting no. Yes, Wednesday morning no kay na-receive na to ng report Tuesday evening. We were able to talk with the school principal. And then sang aga nag padala ang aton sininga school division superintendent sang notice to explain and notice of meeting, so he was given 72 hours no to comply. Tapos si after that atropang Josel is may next steps so man ang division depende sa iyang reply, but definitely that will not prevent the division office from pursuing maybe fact finding investigation or verification of facts no based man sa Ginpasa nga incident reports ang aton sining espilahan.
0: Oh.
1: So

0: may dialogue na kita. The teacher was well, though gin-admit niya man nga nahimo ya to, he also apologized man no sa aton nga school's division office for what happened. Pero ti kinahanglan pa naton sa gihapon nga implementar ang aton sining mga intervention activities nga ginbalay na, and we are already finalizing no, so subong ginaano na naton, ginapresenta ni naton with all the other concerned offices ng division para nga by next week ma umpisa na naton implementar ang ining mga intervention plans.
1: Oh. Pero naka face to face gid man kamo sir abi sa school division office ni sang concerned teacher. Yeah, he is mentally and psychologically well, sir.
0: Wala tato kaupod katropan Jose sa ilang meeting. But we were informed by the school head and of course the assistant superintendent kay nag meet dito no nga he was also sorry no for what happened. Pero as regards that, no, ti ginabili na niya aton sa aton nga team nga magabulig na sa iya because he will also be subjected to psychosocial support man, no, kung may mga need kita for siguro for assessment, no, kag para mabuligan man siya in terms of well-being, no, ti himo man na aton katropan social. But for now we cannot really comment as to that, no, kay ti wala kita sang assessment gagin patigayon or wala kita sang siguro specialist nga pwede makadetermine sina during the meeting that will be part of our intervention plan.
1: Oh. Pero one thing for sure, gin admit niya nga naka-post gin man sa mga makatulublag to ang mga posting sa iya account, Mr. Salvilia.
0: Yes, Sir Josel, no. Oh. Pag ang hambal niya do it was out of siguro frustration or do na manabat sa ganya bibalaan nga do siguro do may miscommunication dira or wala maintindihan ng iya sining nga gina padala nga mensahe sa school administration, which we are also trying to provide man assistance no sa eskwelahan kay tibas ibala may mga gaps gid man no, in terms of communication, in terms of implementation sa mga policies naton. So amo na siya ang ginatutukan subong sa aton office.
1: Oh, I understand daw bagod ang principal, he came from Iloilo Nasyo, if I'm not mistaken. Mm. The head niya sa TVL si Dr. Leo Abi-Abi sa Nasyo before siya ma-promote dira as principal, Mr. Salvilia. Ano to, paray lang kamo before.
0: yes, ano sa ara na siya do assistant principal na da siya before sa Iloilo National High School before he was assigned as OIC of the school, no? So siya na ditong ginbutang as officer in charge sang Dumangas National High School to also assist the school.
1: Oh. Pero ang konflikto ya be without naming names, sir. Ano sa administration level or may konflikto man siya or maybe misinterpretation of actions and instructions siguro, no, with the fellow teacher niya ining maestro concern, sir?
0: May mga initial nga information na ginhatag sa ato ng school principal, ang officer in charge, but we are still verifying the information, no, kay that will be part of the fact-finding investigation man nga pagapatigayunon sa aton sininga school's division office once we are able to submit the approved incident report sa legal and of course sa office of the school's division superintendent.
1: Oho. Pero may napalabot ya concern na ginman ni sir ha, ining teacher sa principal's office.
0: Nakaisurya sila. O, may mga issues and concerns na gin-present niya man sa aton nga school head. And the school head tried to provide answers, no? Gin-plastar man sa iya ang mga protocols and policies nga gina-implementar sa eskwelahan. So probably do may ano lang kita, may nakita lang kita siguro, katropan Josel, nga gamay nga gap in terms of communication. Probably do wala gid bala lang siguro maplastar sa iya sing maayo or base may mga previous siya nga mga issues and concerns nga wala lang gid bala ma-address man dayon, no, that also need action man on the part of the school administration. So amo nang ginatinguan naton subong nga ihatag nga technical assistance man sa eskwelahan para tong mga previous nga mga issues and concerns na gin-raise niya together with all the other teachers man sa eskwelahan ma-address naton gilayon.
1: Oh. Pero anong status siya sinisubong, sir, the fact niya, ti may fact-finding investigation na kamong himuon. Ang teacher ngayon ni concerned, is he under preventive suspension o kon padayon ang iya sining pagtudlo sa gihapon dira sa eskwelahan?
0: Since wala man sang legal action pa on the part of the school's division, siya nag-decide man nga mag-file ang anay isang leave of absence, no? Naka-file siya sa iya nga leave, I think until today, no? So, expected man nga mabalik na siya sa eskwelahan by Monday, but it will still be subject sa arrangement naton man with the school, no? To especially hindi man naton gusto nga immediately ibalik yun siya dayon sa classroom, because there might be siguro gamay pa nga mga dapat naton i-resolve anay sa level sang classroom or sa level sang eskwelahan, no, para at least makabalik siya normal, no, normally, no, maka work with well siya with the other teachers man sang eskwelahan naton.
1: Oh. Pero may assurance from him, abi sir, nga nothing will happen, abi, sa mga gintumod yato, principal, assistant principal. We don't know kung sino na ginatumod yung mga guro, but it's a plural, eh. More than one, maybe all, Mr. Salvilia. May commitment siya nga, why sa himuon nga malain?
0: Yes, actually, gin-mention naman nyo dito during the dialogue. Kagti as regards that, para nga masiguro taman ang safety and security of our school personnel and our learners, nag-closely coordinate man ang aton nga school head, aton nga eskwelahan, school administration sa local police to request for police assistance kag visibility siguro, ano, para at least maano naton masiguro taman nga safe ang tanan dito.
1: Oh, lastly, Mr. Salvilia, may ginatumod sa daring may illegal kuno kinabo dara, ano, in terms of implementation of policies o kon may activities gidyang hinareklamo sa nga illegal kuno?
0: More on policies, no, pero part ina sa mangin verification naton nga pagahimuon once we receive the reply, no, halin sa teacher.
1: Okay. Mga pila ka adlaw ining ginhatag ninyo to resolve Mr. Salvilia sa level niya sa school division office?
0: Once ma-receive sa school division office, Katropan Jose lang ang reply. By next week, masugod naman na ang verification nga paghimuon sa aton legal office, ang aton school division superintendent through the legal office.
1: Okay. With that, sir, Mr. Salvilia, salamat gid sa tiyempo ang ini kag sa mga informations. At least natagan kita kung anong sitwasyon subong, ha, dara sa Dumangas National High School. So dayon yang klase, there will be no more disruptions sa classes, Mr. Salvilia, ha?
0: Yes, so normal na aton nga klase, and nag-assure man tong aton nga school administration nga hindi na ma-hamper ang pag-deliver naton sang instruction sa mga learners naton in partnership, in coordination man sa aton nga mga local authorities.
1: Oh. With that, sir, salamat gid, ha, ka good morning gid sa imo.
0: Thank you man, Katropan Josel, kag sa inyo dira sa XFM Iloilo. Stay safe and healthy.
1: Salamat. There you are, si Mr. Lionel Salvilia, spokesperson sa School Division Office, Province of Iloilo. Parte sa mga policies na ginapatuman dira sa administration under sa kay Dr. Leo Abi-Abi, may mga illegal. Hindi pa ma-specify right now kung ano gid ini kay ongoing ang fact-finding investigation, eh. So may disgusto siya, Abi. Ting kalabanan sina policies katropang generate load isagi din na kalabanan reklamo sa mga maestra niya na ano man niya siling yung ton administrasyon siling yung tanan siling itulod lang giyak naken how amo na sa eskwelahan kalabanan load. Number two, ang mga tasks and responsibilities given outside sa ginatawag nato siling pagtudlo, amo na ang mga kalabanan sa policies eskwelahan. And several other activities nga maybe ginpanugutan sa una sa subong hindi na pwede, ha? These are part of what we call as policies nga ginapatuman, guidelines sa mga eskwelahan nga nagakos sometimes sa konflikto. So dira nakasentro, pero may baluan tayo ni once nga makasabat niyang teacher concerned, so nagfile sa sang leave of absence until today. So on Monday ti balantayan ini kay basi ang iban nga mga maestro, bala to, yun o naman, katropang January, bala. Sa Balatiago niya, why man na nga kasi, hindi nga kong presidente ka, nagalawig ang imo sining nga pasyensya. You are trying. Ha? Nga maglawig pasyensya mo, especially if you are already a professional. Just like sa mga teachers nga ginaidolo sila sa mga estudyante. Kay nga ako hindi ka pagidolohon sa estudyante, wala ka pulos kay classic maestro, kag maestra. Kay hindi na mamati kag magpati sa imong estudyante mo eh. So, balantayan ini, pero there's already an assurance from the school administration through Dr. Leo Abi-Abi nga hindi mahamper ang delivery of instructions ang klase nila sini sa Dumangas National High School, and they may be asking for police assistance in order to stabilize then the situation. Kasi sa Monday, una naman ng adlaw nga matinabuhay sila, dara mo. Basibla kon mag tinulukay bala tinigib naman katropang John Rebla. Tapos magpinunsok-punsok naman bala mga teachers kaga may misinterpretasyon naman ang isa kag isablam hambal. Bo si Kwanto sila niya, no? Gupod gi kay Kwanto. Bo si Kwanto sila niya, upos na to ng tinipon-tipon. Siya laban-laban siya, si Kwan ang ginahambalan mo. Di mo naman i-guard, di ba, katropang John Ray? Ay, kahibalo lang ka mo sa sitwasyon sa iskwilahan, ho. Why nagaling ta, Chempo, sa ato sering nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso niya. Good morning, sir. And God bless you always. Salamat, Gid. Sa kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso, dira iya sa Taiwan. It's a turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving. One capsule lang, ha? And it could help you up to mga 72 hours. Mabakali ni sa mga butikang suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, a Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Kon pansit mulong kinanglanti, kapising pansit muloy, ara da sa GT Mall, katilaw ka muna. Mulo kag Paviana, ha? Sa Atria may ara man da kapising pansit mulo. Sa SM City may ara man da, ha? Basta manamit kay pansit mulo, kapising pansit mulo. Kon car wash needs, ara da sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Sinig mo da magtalang kadto lang amo dara if you want nga magpa-car wash nga pulidong agi sa quick and clean car wash. Amo man sa mga gusto iya mag party-party, gusto niya magpa-cater, tawag lang kamo da kag kadto sa Decrib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Or gusto ninyo venue sa mga gatherings, may mga reunions and parties, family affairs, bunyag, kasal, pwede ginada. Ha? Mambal nga ti, mga 200 kami, pwede maakomodar. Kadto lang mo dara sa quick and clean car wash, or kadto lang mo sa The Crib Kitchen Cafe, may venue sila, pwede pa kamo magpa-cater. Pangitaan nyo lang da, si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kaya The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa technical side, upunta si katrupang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: Bakit siya nawungkong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahal mo ako?
1: Naambal ko na sa'yo mo. Hindi bala?
0: Nawala man.
1: Ay, wala pa? Abi ko hanay kung naambal ko na sa'yo mo. Ilabi na kagabi.
0: Wala bala?
1: Pues, buhaton ko'y nasubong. I love you, Donita.
0: Oh my... Brian...
1: Promise. Abi mo, wala sang direksyon ang kabuhi ko sa to. Apang nagbago ang tanan sa nag-abot ka sa kabuhi ko. Ikaw ang nagpabago sang tanan sa akon. Kagusto ko pa matudan sa tanan nga ang kasubong ko. Mapabago sa isa ka babae nga kasubong mo.
0: Hindi ka man malain nga tao, Brian. Mabuot kang anak. Kag-utod. Kag-mabuot ka sa akon. Hindi ako magpati. Nga hindi matodang kaayo ginapakita mo sa akon. Bisan pa sa itong mga panahon nga ginainto mo lang ako.
1: O te ano? Napatawad mo na bala ako?
0: Hindi pa bala obvious kang kabiyaw.
1: I really don't deserve you.
0: Wala man ako nagtanom sang kalain sang buot. Isa pa, nahangpan ko man ang kaakig mo eh. Pero, hindi mo na ito pagsuliton ha. Itapos ka din sa akon.
1: Agay, agay! Sige sa gilid kong ginkusi mo. Karika. Hindi na. Promise. Good boy na ako, subong.
0: Siguraduhan mo lang, ha?
1: Ginasiguro ko na sa'yo mo. Bantayan mo man ako o kung hindi sa adlaw-adlaw. Mangin good boy ako, tub-tub-san mo. Para sa'yo mo, Donita.

0: Magpakasal?
1: Oo, Mami. Nagaplano na kami na magpakasal ni Donita.
0: Pangsunod man kay Francis. Mapakasal man ang magulang niya nga si Frankie, kagang nobya niya.
1: Ha? Sang-san ulan siya naghambal si na Mami?
0: Sadtong antes nagwa si Nadia sa ospital.
1: Amo bala? Wala gin na kahinambit si Donita sinasako na.
0: Ay, base ko nalipat lang siya eh.
1: Pabay lang. Kay pamangkuton ko siya, Mami.

0: Fanny, ambusin na ang plano. Mapakasal sila si Ninga Tuig. Apang nagbagong pensal ni Manong Frankie.
1: Ha? Nga man.
0: Kaya wala pa gani sila kung makasalin Danya. Gina-under niya sa sini. Gani, mapaiway lang siya kuno anay, ah.
1: Kuna mo, mauna kita sa ila. Hambalon ko si Mami nga mamalaye sa inyo para makasal kita sa labing madali nga panahon.

0: Salamat. Madamuginya salamat.
1: Madamuginya salamat.

0: para sa imo mahal.
1: Brown envelope? Anong unod sini?
0: Buksi. Amoy ng wedding gift ko sa imo.
1: Ah?
0: Sige na.
1: Okay. Ba? Papeles? Plano sa... My God! Brian?
0: Yes, mahal. Wala akong malipad sa ginambal mo sa to. Nga plano mo, nga mag-angkon sang negosyo. Ang catering service. Kani, sabay lo nga ma-rent kita sang lugar. Mapa-extend na lang kita diri sa balay.
1: Brian!
0: May savings ako sa bangko. Mahimo nato na to nga buhinan para panugod mo nga kapital. Gani, hindi mo na kinanglan na magpang-empleyo. Ikaw na ang mapalakat sa imong negosyo.

0: Ay, girl! Unto sang sad ng ulang no? Wala lang mahibal eh, apang lima katuig na kamo ngagin kasal ni Brian. Kag may mga anak na kamo. Kag nangin successful ang inyong negosyo dahin.
1: Ginswerte lang ah. Tag-utang ko man sa inyo tanan. Tungod kamo nangin katuwang ko. Wala ninyo ako ginpabayan. Nagsalig kamo sa ikasarang ko.
2: Oo, tama na na ha. Kay karon ma-emote naman kita.
0: Ay, mabakod lang ang friendship natin, day. Gani, nagmadinalagun kita. Opang, pure digi ko ya sa inyo, ah. Aman, sige kami niya sa ako niya, day.
2: Nga naman.
0: Kay kamo yung may mga forever na. Ako ya, ha. Dose of drink nga, sir.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpuntugin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: timalas kay kuya sa pagigugma, ah!
1: Ano kay katadlong isang pag-ubras ang ginuos imo? Ginliwat-liwat mo pa? Ang mabaskog, ginpalunay mo pa?
0: Bro, ah! Anon ko, abi, kay malumeng gid kuya since birth? Nakabati naman ko mo siguro sang istorya ni Mother Earth ko. Nga kung mag-ibi ko no ako sang matawa ko, daw nagakanta. Buot silingon mga girl. Girl, gig kuya, nga natrap sa lawas ang isa kalalaki.
1: Tinonto, tadlungan na ba lang kabuhi mo? Hindi ka na magpaluming-luming pa? Magpakabaskog ka na? Pareho kabaskog sinang nagabukol sa magtimbang mga paa.
0: Bro, ha?

0: ni tatay. Nakadesisyon ako. Mapakasal na kami ni Tanya. Ginambalan ko na si nanay kag tatay nga mamalayi sa ila ni Tanya.
1: San o? Kimadala ko sa pagkaon, ha?
0: Sa Sabado. Dito lang kita manyapon sa ila.

0: Ote, Francis, kung makasal na si nung Frankie Gagdanya, ikaw na lang ang wala. Ano pang ginahulat ninyo, ha? Nag-eskwila ng anak ninyo? Apang wala pa ka mo makasal sang manghod ko?
1: Tapos ni nung Frankie kag ni nang Danya, kami naman ni Nadya eh. Ang matuod, sadto pa kami gusto nga magpakasal eh. Apang kalaw ay man nga, mauna pa kami kay nung Frankie. Nalapawa na gani ninyo siya eh. Ako pagidya, sa dasong tuwig nga. Kami naman mapakasal ni Nadya. Ikaw ang makiter, ha?
0: Ara dayon, ha? Basta, hindi nilibre, ha?
1: Wala sang problema. Basta may discount, ha?

0: Buti, kamusta ng kalaslon? Ano ang feeling?
1: Medyo tensyonado eh. Nakakulbahan yung tayo.
0: Relax. Madali lang. Mapaluto ako sang sumsuban kay Donita. Mainom ta. Sa ulogo na to, ng katapusan ng adlaw sa pagkasultero mo noong...

0: Okay ka na, Nong? Lumayo ng iyong ta? Eh, anda ka na sa kasal mo, boss?
1: Eh, siyempre, eh, buwis ka na eh. Laging anda.
0: Wala. Nong? Wala. Nagsubsob na lang ang ulo niya sa lamisa, oh. Ate, wala na. Natulugan na siya, oh. Anay ka, Bla. Mapabuli, gubla kayo nung Brian. Akwato namon si nung Frankie, ah. I-plaster namon siya sa kwarto niya.

0: Hi. Dumasa ko gyapon diri sa kusina.
1: Ay, oo. May service kami buwas eh. Last 10 ang kasal, bali lunch.
0: Amo bala? Abidali di anay. Kahamot sang mahal ko ah. Nagasakot ang chocolate kag strawberry.
1: Buang. Ay, kamusta dali ang bachelor's party?
0: Okay lang. Natulugan sa kahulugbon si Nung Frankie.
1: Ano? Oh, hala. Basiko ni hindi siya makaabot sa kasal nila buwas ha? Lagson gigam mo sang wasay nang danya.
0: Pangbabae niya ilim noon ang gininom niya. Kag kunbir, nagasuka siya kuno. Dara siguro sang kakulba niya. Pero hindi ka magkabalaka. Kung hindi siya kuno makabugtaw buwas, akwaton siya ni Nung Felipe. Kagdalon sa simbahan.
1: Ate, maayo?
0: O ano? Hindi ka bala mag-break? Though, kapoy ka nakatama, ha?
1: Nagpulo pang ngilay pa, ho? Nakahangop na ako, no? Kung nga gusto mo ako nga mag-break. Sige na lang gani, ah. Madali lang. Matag lang ako sa instructions sa mga tao ko.

0: Miss you.
1: Sobra ka naman. Tatlo ka oras pa lang kita ganyan ka wala nang kakita, ay.
0: Kadugay balas ng tatlo ka oras. Ano ka gali? Sa din ng mga bata.
1: Ato sa ilan ni nanay kang tatay, ah. Mas sleep over sila nga magpalakaisa dito. Do, nalingaw sila kuno sang lagaw ka ina eh. Gani, do hindi sila magbulagay. Amo to eh. Nagdesisyon ang mga olds nga dito na lang matulog ang ila mga apo.
0: Amo pala. Buot silingon.
1: Buot silingon. May tion pa ako nga mag-bake sang cake antes mag-abot ang mga bata. Kaya hindi sila makatulog sang maayo kung malayo sila sa aton.
0: Masarangan man sa mga tao mo nga i-bake ang mga cakes, hindi bala? Hindi mo na ito wedding cake, ha? Kaya ginuunan mo na tapos ato kaina.
1: Groom's cake na ang buluhaton ko. Kag hindi sila makaibalusin, ha? Kag akong ma-design. Gani...
0: Masarangan na nila, ina. Nakaibalo na sila sang timpla, sina. Isa pa. Pilaman ka oras, ina, sa oven. Dason, babugnawon pa man, ina. So, may oras ka pa. Kagsugiran ko ikaw, hindi na matulupang danbuas din nung Frankie kung may cake siya o kung wala.
1: Ang buot mo sa lingon. Wala mo na-appreciate ang cake mo nga gin-bake ko sang kasal naton?
0: Siyempre, na-appreciate ko. Ilabi na, kaya ginhimo sang babae nga ginapakamahal ko.
1: Into!
0: Ah, into gali, ha?
1: Ay, uy, mati lang, madali lang. Uy, manawag po ani sa staff ko na mapahuway ako sa makadali.
0: Nakangup na yun sila. Basta hindi ka gani makabalik dayon. Bots lingon, nagpahuway ka na.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: XFM. XFM.
10: Yes, to health.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
7: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
13: Ang hihita po, itwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
12: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
7: The Secret of Health.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule. Dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
12: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
12: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
12: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
12: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
12: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
12: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sang Anton Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Anton Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.
12: Aray

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:43 na sa aga, kagiling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus nagabulig man agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Ini ang mayaras ang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agud nga maprotek ang aton nga mata batok sa mga balatian. Gani sa aton mga katropa, proteksyonan ang aton sa mga mata magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus available sa mga butika nationwide sa Yes to Health 12 na center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Ang Vision X Plus de kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, aprobado sang Food and Drugs Administration. Tandaan, para maproteksyonan ang aton nga mata, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol

exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes nga edisyon. Petsa 7 sa bulan sang Agosto, labing una sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's a Friday. Sentro. Maulana na nga aton nga aga sa aton siling nga mga katropa, sa aton siling nga mga drivers, kamusta nga aton siling nga biyahe, sa aton siling nga mga XFM taxi patrollers, sa aton siling nga mga members ng XFM 100.7 na fans club, sa mga Sentro katropa listeners and solid supporters na aton, kamusta nga aton siling nga aga, kabay pa nga okay lang kamuda. Sa aton sining nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sentro. Welcome na sa Biyernes nga edisyon sa pagpangalagad sang Sentro. Magapangalagad kita tubtob sa takna nga last 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon pagtalakay sa mga issues, yamo kag reklamo nga nakalabot diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga nagaselebrar sa nga birthday, happy happy birthday. And speaking of birthday, happy happy birthday subong adlaw kay Doc Nelson Cadena. Doc, happy happy birthday gid. Subong adlaw, pila na si Doc Nelson man? Sentro. Again, sa kay Doc Nelson na Cadena, Doc, happy happy birthday subong adlaw. Alindray sa XFM Iloilo family. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy happy anniversary. And sa mga nagaselebrar sang ila sa day nga kafiestahan, happy happy fiesta. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 MHz. Sa dial sa inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian, makita mga katropa sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Anduan naton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kagang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa aton sa nga YouTube channel, i-like at i-subscribe ang YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo para updated ka mo sa mga balita, impormasyon,

0: Sa current events, dirisaton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo.
1: Sentro!
0: Nagapasalamat kita by the way, no? Kay katropang Jansen Grisostomo, kahapon, why kita makaprograma, no? So, kay katropang Jansen Grisostomo, thank you very much, good. Sa pag-takeover kahapon sa program, may mga importante lang no? Nga mga bagay nga again follow up, no? That is why nga way kita gapon magka-programa. But back to work kita katropang Jan Ray, no? Sa aton sila nga mga tag-palamati. Mga talalupang doon nga mga balita kag-impormasyon aton sila nga pagatutukan ba masubo ning insidente kay nasang agaho sa Barangay Dakutan sa Banwasang Dumanga sa Iloilo, may aksidente nga natabo. Kumpirmi na lang niya nagkatabo nga may aksidente dira sa Barangay Dakutan sa diin driver kag ang back rider na nakabunggo ang ilagi na sakyan nga motorsiklo sa nagapark ang truck. Tiway labot nga daan nga madulom kag madanlog pa ang dalan kay nagabundak ang ulan kay inasang kaagahon ang motorsiklo nga ginasakyan sang duha mga katropa nakabunggo sumuhot gid katropan dyan ray sa idalom sang truck ang motorsiklo. Resulta patay ang back rider, kagpilaso naman ang driver. Ara subong sa ospital ang driver samtang ang napatay nga back rider terrible ang pila sa ulo niya, no? Suno sa initial nga mga information mga katropa nga ang mga biktima lunsay nakaagom sang patal nga pila sa ulo. Ang isa pa kamasubo sa aton nga mga katropa kay ang driver minor di edad, wala sang driver's license. Ahay. Sa aton sa nga mga katropa mo gining isagid ka masubo katropan dyan kayo, kompleto sa violation. Why sang driver's license? Minor di edad pa. Ang report mga katropa, nakainom sang makahulubog nga ilimnon, no? Sa aton sila nga mga taga palamati de lunsay residente sang Barangay Bulilaw sa Banwasang Dumangas, Iloilo ang mga biktima sang aksidente. And siguro sa mga nag-park man natural sang truck nila da katropan dyan ray sa Dakutan, kiti damo na damo pakadto na sa puerto sang Dumangas ang Barangay Dakutan, ti damo sa mga truck nga nag-parking dira sa binit sang dalan pagkatapos wala man lang sang early warning device.
1: Sentro! Sentro!
0: Away man lang sang why mamblasang luminous nga signage nga nagapatimaan nga may nagapark dira sang nga truck. Kagtani ang mga nagapark ni sa kilid sang dalan katropan dyan ray, kung hindi man lang kamuguba, no? Truck niya mo tapos dulom pa. Ate, kapariyo ka inasang kagahon nga terrible ang buubo sang ulan.
1: Sentro.
0: Di masubo ang ining insidente involving sa duha ka mga biktima, driver kag ang back rider nga nakabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sumuhot sa idalom sang truck. Resulta patay ang isa sa duha ka biktima. Masubo kay wala sang driver's license kag minor di edad pa. Ibaloon ta ni ang dugang pa nga mga update sa dirisaton nga pangalagad. Sa piyak nga bahin mga katropa, istoryahan ta man karon ang update sang overloading issue. asa mga di pampasayro nga jeep, ilabi na ining a jeep nga pretty boy. May mga madamo sang komento kita nga nabasahan, no? Ilabi na sa mga kautoran naton nga nag-upload bala sa nagkuha sang video kag nag-upload sa social media. Ti, hindi taman mabasol ang nag-upload katropang genre. Kaya nga ang iyaya in good faith man yang iya nga makita sang makita ang sitwasyon bala. Kung ano ang sitwasyon, especially during night time, last trip nga ang mga tao ang jeep nagapamulak. Di may ara sang komento kitang nabasahan nga nagabasol sa nag-upload sang video. So hindi taman mabasol ang hindi ta siguro dapat pag basulon ang nag-upload sang video sa social media, no? Kaya ang iya to yang pag-upload, ang concern niya is ang safety sang mga pasayro nga nagakabit or ara sa atop sang jeep. Ang aton siguro dapat i-address diri sa aton sini nga mga katropa kung ano ang mahimo sang mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno. Ang LTO, ang LTFRB, considering nga ini madugay na nga sahi sang problema. Madugay na nga sahi sang concern sang aton sini nga mga katropa. Tiyang pamangkot sila dira. Ano ang nahimo sang LTO kag LTFRB? Te masiling ang LTO nga ti ang amon iya komo kay may violation as implementing arm sang LTFRB, kami ma impose malang sang penalty sa operator at the same time sa driver. Pero on the part sang LTFRB, same man ang ila. Ma-impose man sila sang penalty. Pero te, why na kita sang pwede mahimo sinadire? Why na kita sang may mahimo agod nga ma-address? Kaya naintindihan naton ang mga pasayro ni nagahingagaw man ini. No? Nagahingagaw nga hindi maalangan diri sa Iloilo City eh. Kahit kung maalangan ka sa Iloilo City, ang last trip, remember nga hindi lang ni nagakatabo sa jeep nga may biyahe Lambunaw, Kalinog, Iloilo, vice versa, kung sa sinay nga pretty boy, kundi madamo sa mga ruta sina diri nga nagahimo sang overloading, especially sa tion sang kagabihon. Tiara na ang problema. Problema na ni. Ang ato na lang kung paano naton solusyonan. Tiari sa LTFRB. No, ara dapat ni sa mga ahensya sang gobyerno ta ang paghimo sang solusyon kung paano masolusyonan. Ang problema sang aton sila nga mga pasahayro nga nagakakulang sang di pampasayro nga jeep, especially kon kagabihon. So istoryahan ta na kay ang LTFRB gin naghatag sang 72 oras nga palugit or plaso sa operator to submit sang ila sila nga reply sa Shokos order nga gin-issue sang LTFRB may kyang tanan sa sining viral video nga overloading sa di pampasayro nga jeep. So istoryahan ta na, no? Diray sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, sa aton nga serbisyong katropa segment na diray sa aton nga pagpangalagad sa sentro, istoryahan ta kag talupang donta ang reklamo sang mga empleyado sang Meats Co-op. Nagpadala diri sang reklamo sa XFM Iloilo ang mga nag-resign na, no? Nga mga empleyado sang Meats Co-op tungod nga ang ila reklamo according sa ila kulang sa benepisyo nga ginahatag ang management sini sa ila? Ano nga mga benepisyo ang wala ginahatag sa ila? Ang ila SSS, ang ila nga PhilHealth, which is mandatory ini katropang January. Ang ila nga pag-ibig, why ginhatag? Why ginahulugan sang management sang Mitsko op sa aton sini nga mga tagpanamati? So bangod sini mga katropa, ang malain pa kay ginabuhinan pa sila. Ginabuhinan sila pero why ginahulog?
1: Sentro.
0: Tiyang pamangkot ni dati diin nagakadto. May interview kita sa nagkaroon, no? Diri sa aton siling pagpangalaga na sparts ang aton siling servisyong katropa segment. Diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kaya ti, kinamatarong iniya katropang genre. Ara niya sa kasuguan nga kung empleyado ka, ang imo nga employer obligado nga magdagdag sa imo kung privado ka. Dagdagan ikaw sang hulugan ikaw sang SSS contribution. Kay may part nga ginabuhin sa empleyado kag mayara man part nga may ara sang contribution ang management. Subot sa ringon management kag empleyado mayara da may share ang management. So te nga ang empleyado lang ang ginabuhin na. Ang malain pa, kayo ay ginahulog. Katropang January, di pwede bala inaya. Binipisyo na iya sa isa ka-empleyado. Hindi na iya pwede nga buhinan ka tapos hindi panghihulog. Di na iya nga putos ka, ibos nga sa management sa Mits Co-op nga inyo iya ginasunod man. Remember nga co-op ka mo, maka-epekto pa ina sa inyo sila nga good standing. Ano pa? Wala sang PhilHealth. Kaya mga drivers nyo, what if abikon magkamasakit ina katropan dyan, right? Why sang pag-ibig? Ginabuhinan sila. No, ginabuhinan pa sila sa ano tong ginareklamo nga may duli tupad, may ginabuhin pa. Daw hindi insyakto, bala? So may reklamo nga nagkaabot diri sa aton sa XFM 100.7 Iloilo. And in fairness sa part sang Mits Co-op, bukas man ang linya sang XFM. No? Ang aton malang gusto naton i-brought out ang concern sang mga anay empleyado nyo da.
1: Centro.
0: And kung natabo ini sa mga former nga empleyado sang Mits Co-op, no? Mga empleyado ti natural naga-include ina dira sang mga drivers, mga paunila, ano pa, mga inspector, kag kun ano pa da nga mga empleyado nila nga ti naghalalina eh.
1: Sentro.
0: Kay ti hindi man makaagwanta.
1: Sentro.
0: Pero sina SSS mandatory na iya mo. Ang imo nga PhilHealth, pag-ibig.
1: Sentro.
0: Kag may mga ginabuhin sila nga waay may baluan sa mga natungdan kundi in ang nagakadto. Di sa management sang Mits Co-op, bukas ang linya na ton dire sa XFM 100.7 Iloilo. Mamati, tabi, anong inyong rason nga ang why nyo ginadagdagan sang why nyo ginahulugan ang SSS sa benefits ang inyo siling ma-empleyado? Ang pag-ibig nila, ang PhilHealth nila? Kag may mga ginabuhin ka mga daw hindi ma-explicar. No, sa aton sila nga mga tagpanamati. Standby ka mo kay pabatita ng kiron ang isa sa mga interview naton sa isa ka anay empleyado, no? Diri sa aton sila nga pangalagad. Para sa inyo mga reaction, opinion, mensahe 0950-975-6970 or comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Good morning nga naisa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Kagawad Rodrigo Montaño. Ay, si Kagawad Rodrigo Montaño, galing kahapon ba? Thank you, gid Kagawad, ha? Aga pa kahapon, nag-send sang pictures sa sitwasyon sa shoreline sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Thank you, gid, no? Kay Kagawad Rodrigo Montaño, ang aton siling class coordinator dira sa Arevalo District. good morning, happy listening lang. Same man sa kay Kagawad Alan Ilanggos. Kagawad, good morning. Kamusta na? Kay Kagawad Tony Iturriaga. Kay Sir, kay Mr. Busayong. Sir, how are you? Kamusta na? Kay Ronel Daroca. Nel, kamusta na? Also, good morning man. Dira sa Maymay sa Bukuhan. Good morning, happy listening kay Sir Jimmy Berdin Karisma, kay Babin Kanayunan. Good morning sa mga nagapabuka do. Kamusta mga nagapabuka do sa Maymay sa Bukuhan. Kay nung nonong sa Rakanya, nung nonong. Ang akon da ha. Ano tong akon ganigin ano man gin pabilin man. Daw sinog babala kag ano to nung nonong. Kag-utan, laswa, no? Laswa-laswa lang kita na katropang nunong. Sa mga nagapanyagada sa kay nung nunong sa Rania, di kayo sa may liko, no? Ba, nagtupa naman ang ulan, no? Nag-ulan naman! Sa aton sa nga mga katropa, baskog ka-ulan ba? Laban-laban ang mga nagpanglabas ni katropang dyan, Ray, basa duman eh. Tapos yung panglabay, di ka mo magpamasa. Last 11:04 ang aton oras. Also, good morning man sa kay dira sa Just Doing Eatery. Centro. Kay Ma'am Gigi Dornila, kay Mister niya, kag sa mga staff dira sa Just Doing Eatery. Centro. Kay nung Fred Belbao, nung Fred. Good morning, happy listening. Also, good morning man sa kay Katropang Gabi Gabo. Katropang Gab, kamusta ka na? Si Michelle kag Ronel Abugadel. Also sa aton siling mga XFM Taxi Patrollers. Kamusta ang aton nga Dalanon Subong? No? Basi maka-check kita kiraon sa aton siling mga XFM Taxi Patrollers kay daw terrible ang buos ang ulan, no? No? Sa aton siling mga taga Palamati. Pero sa pag pabaylo-baylo sang tiempo naga-ulan Subong, dapat proteksyonan tagi na nga ito ni kayong lawas. Para nga hindi kita pag-ubuhon si Unon Trangkasuhon, tumar kita sang Santon Vitamin C. Importante subong protektado ka sa mga katulad sila nga klase sa mga tiyempo. Ang Santon na Vitamin C, ang alkaline-based kag nanasidik nga Vitamin C na nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. Dapat updanta na sang premium D3. Kaya ang premium D3 may ala antibiotic effect. May vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. Ang premium D3 namin na ipares sa Santon na Vitamin C and ang Santon plus Gold Herbal Capsule. Awan yung importante nga mga suplementong kinanglanon tagid. Dapat may protection kita kay prevention is better than cure. Anhon mula na ang damo mo kwarta, anhon mula na kung nagaulon ikaw sa manggad, kung ang imo ikaayong lawas, problemado ka. So gani, dapat magtumar kita sang Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga suplementong kinanglanon tagid ha. Para malikaw kita sa mga balatian, di kapin pangadaan, subong mabasa ka lang, kundi kung mahina ang imo sila nga immune system, balatian ang imo sila nga abutan. So magtumaki kita sang Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. The Superior and the Ultimate Trio, mga produktong aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa mga butika, sa Mercury Drug Store, o sa Pharmacy TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy Generic, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Mag-break kita sa aton sila mga katropa, sa aton sila pagbalik. Aton nga igapabati ang aton nga recorded interview sa isa sa mga empleyado nga naghalin sa Meats Co-op nga wala mahulugan ang iya SSS contribution, PhilHealth, kag Pag-ibig, kalakip na ang ginabuhin sa iya. Hindi lang siya, kundi nga siya ni anaga represent sa iya sila nga mga kaupdanan nga naghalalin kag same ang problema. Balikan tanay sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by. X.
2: FM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
9: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix, kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Kung vitamin C, tandaan. Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Sister Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.
20: X. X.
21: F. M.
22: X. F. M.
23: Yes, to help.
24: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
25: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
26: Santon Gold Live Testimony.
27: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho daw yatang isang linggo ay hindi na ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
25: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Noon pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
25: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health!
10: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
25: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
25: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
25: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
3: The Secret of Health.
25: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health.
6: Madiet na kubuwas ah.
3: XFM.
7: Katropa mo!
19: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:18 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kay RV Chris Casires, good morning. Happy listening lang. And also sa taga Caltex kag Petron Gasoline Station. Wow, naglabay ko na kay Inaga pamati gid sa ato, no? So thank you gid sa mga taga Petron Boys and Caltex Boys nga nagamonitor sa aton nga pangalaga dira sa 3A sa Itere. Sentro. May nag-message bala ka sakon katropan Jan Ray nga mangayo sa sang radio, no? Balaan ko nagapamati ni siya kung nalipat lang ko sa mag-take notes ang imo sa nga pangalan, ma'am. Kung makatime ka, ma-share ka lang di sa istasyon, no? Ma-share ka lang di. Kadto ka lang di kay kung radio ang imo ginapangita. Why problema? Debla paring boy? Oh, si paring boy gani. Ah, gindulungan gito si Nong Jo Tasok alias Jo Tindog. Nong Jo, ano resulta sa STL, Nong Jo? Sentro. Kaga dira sa kaya paring boy Mortel, paring boy sa Vince Barbershop, no? And also sa kaya kagawad Helen Mortel. Sentro. Okay, good morning na da. And sa aton si ring may isa pag ito again dulungan si paring boy mo. Baki i-check ko kung sino itong isa. Si paring boy Mortel kag subong man si Nong Waning. Nong Waning Cordero. Sentro. Happy listening na da. Salamat kin sa pagpamati. Ite, nakapangapi ka na da sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sama tugnaw nga tiyempo katropang Jan Ray na ami ipangapi mo. No? Ako do katatlo na ko mangagpangapi. Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ah. Ginadamo ko katropang Jan Ray. Para nga bisan pa paano mag... Excited! Sila yung isang kilala ko, sila yung katropang Mario. Sila yung isang nanay ko. Ako yung pinakagwapo mo. Pero ako niya lain katropang Jan Ray. Ako niya, ginatuduhan ko pangapi sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay base pa man lang na magwapo ako. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo, gagang kape sa mga gwapa. Sentro! Aman ako nga, ang iba niya ka isa, ka duha, ako niya ginahimo ko katatlo. May nakay base pa lang niya kung mag-gwapo-gwapo ako bla. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo, gagang kape sa mga gwapa. Available man ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata tigulang, pwede ka makapangape, no? Kay may Ice of Labon nga makabuling sa pagbalanse sa body hormone sa aton siring alawas. Kaya ang iyang ingredients, mangosteen, moringa, kag soya extract. Sentro! Sentro! Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa kape ta para sa mga diabetison, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix nga mayara sang mangosteen, mayara sang vitamin D3, kag sweetened by stevia. So piliin nyo lang tatlo ka mga variants ng aton sinikape para sa mabugnaw kag maulanon nga tiyempo nga nami ipangape. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sentro. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka vitamin D3 ka pa. Ipabati naton katropang Jan Ray ang interview naton. Ang reklamo sang isa ka empleyado sang Mits Co-op, may kang tanan sa wala pag hulog sang mga benepisyo nila, no? Damo ni sila actually, pero ang nagrepresent lang na magpa-interview sa aton ari ang reklamo sang isa sa mga empleyado nga naghalina bangod nga kulang sa benepisyo. Amo na sila nga bastante sa trabaho, kulang sa benepisyo. De black at tropan dyan, Ray. Di, bastante sa trabaho. Makuno nga ang pag-drive mo daya sang modernized jeep. Yeah, halos from 6 to 6, 6 to 7. Tapos, ang imo binipisyo, yeah, kulang. Sentro! Amo lang sila nga, bastante sa trabaho, kulang sa benepisyo. Ari ang aton nga interview sa isa sa mga empleyado sa Meats Co-op nga naghalina, nagreklamo parte sa ila benepisyo. Jeff, ano ka nakadugay dira Jeff nga nangin empleyado sa Meats Co-op?
1: Mga more than 3 years to sir. More than 3 years na.
0: So ikaw ang nag-represent subong sang imo nga mga kaupdanan nga nagareklamo?
1: Yes sir. Isa sa empleyado sa tao, conductor, driver, at tanang inspector. Kasi mga tanang na nag-resign, nga sa subong sir, ito nakakuha sa nilang cash ban, kada mga benefits na upisa yung mga SS, pag-ibig ko lahat sir, almost mga 3 years, wala din sir. Iba nangyara na may masulod, kaso butal, may mga kulakang nakaang sir, hindi man kompleto. Pero subong is na subong atuig, wala git upisa sa January hasta July, wala git sir.
0: Aktibo ka pag yapon nga nagkatrabaho sa Meats Co-op?
1: Paway na sir.
0: So nag-resign ikaw?
1: Yes sir.
0: Ano ka nakadugay nga nag-resign?
1: Mga more than 1 month man sir.
0: Ano ang reason nga ang nag-resign ikaw sir?
1: Reason sir, kay nag-wila sabi sa administration. Kaya isang una, mas mayo pa nga isang time itong dati nga administration kayo nga nga sulod tabla, nga sulod lang nila ako tapos iba na ay delivery ko ang sundo, kukito ang na overtime, tag mga benefits lang, mga incentive, mga sulod sa amon. Subong kayo lang na abi administration, kakabili na rin, tapos dugangan, tapos ang natabo itong pagdula sa kwarta sa dawaan ko, no? Ay isang taong dito, ang ligad ng administration, sila man nga administration na dula itong ang kwarta. Na hold up ni ko no natabo may ban na may slack yan yung ginakuha ang karta tapos gulti lang nadula dito sa idawaan ang natabo ko no is hold up ni ko no may nag-hold up kami pero wala naman is inside job dapat ito natabo kaso nadula lang to ang kaso to but nga nga nadula to tapos subo naman na ligad lang nadula na nadula may nakawata naman dito sa kasunod na dito sa amon nga ruta is mga sobra ng 20,000 ko na sir, ang dula dito. Oo, ay ganun yung balita to, kung ano natabo to.
0: Ano ka mong kadamo, sir, nga nagreklamo nga na-mention mo rin sa mensahe mo sa amon, wala ka mo sang SSS, wala ka mo sang pag-ibig, wala ka mo sang PhilHealth, ginabuhinan ka mo sa inyong asang 100 pesos, tapos may another 1,000 pesos pagid nga ginabuhin sa inyong aduli tupad. Pwede mo ni ma-plastar, sir, kung anong plastada, sir?
1: Ang sa regarding mga sir, is ang among benefits is ang sa SSS is mga 500, pero hindi man ganit sa 500 kay kalabanan ang ilang at proseso is sa sobra sa kapasokil ba mo, yung additional nila, may mo nila sa 100 plus, 800 plus, wala ga exact ang ilang grabuhin sa among SSS. Tapos ang pilhet sa pag-ibig is 250, ang sa pilhet at 200 sa pag-ibig. Yung ano na na, is hindi lang eksakto na buwin. Kaya yung dapat sa SOP, isang SS pamibig ko, is maintain lang dapat ang binabuhinan. Kasi na tingalaan, kami nga, yung dako ang sundo, is dako ng buwin. Tapos ang regarding ng 100, ang sa entry para day, kayo nakita ba at ano mo, sa pagbalita ni Presidente, na dapat magadto ang tanan na itong beneficio na ilasang LTPRB na 550. To defeat the enemy army, I need to recruit some blacksmiths first. Ano nga na ang naiwatag kami sa produkto o driver. Pero ang magadto is, kung hatag sa amin is 100. Ngara kami na naging hat na ebidensya ng may ginhat ang ginbinan kami sa 100 kung hindi 550. Tapos ang regarding naman sa 1,000 sa dulo ko pa is ang sa dulo is dapat 550 sa 11,000 na dapat sa Pero ang ging kuha, ang ilangay mo, 10K lang ko no ang yatag sa amon, tapos ang 1K sa ila ko no. Ang tanong ko, ano para sa diin, wala man sa sabat kung ano, imo nila sa 1K. Pero nagreklamo ni bag ng mga kapdanan ko na hindi sila yung magkakagawante. Pero wala pa sa iba, wala po ibang kabalo sa ibang ruta kung nagwinan nga 1K. So, pero may ara kami nga na position na patunay nga gatabuhin sila sa 1,000.
0: Mm-hmm. Ano sir? Oh, ang sa imo nga case iya sir, ini kabilugan kamon mo no. Sa imo nga case sir, may mga kuluhaon pa ikaw nga waay mahatag sang management sang Meats Co-op umpisa nga naghalin ikaw?
1: Oh, may ra ako sir. Ang kuluhaon ko is ang mga benefits ko nga is pamibigat o red. Sa ganyan ban ng mga ang cash ban na meron cash ban siya na is ya ten once niya kada bulan yung nabuwi ng iba niya 1,000 mm-hmm. Almost mga 10,000 iban 7,000 5,000 na wala pa iban nakakuha mm-hmm. And then among mga 13 month pay namon kayang ba nila magtapos yung maling contract sa 1 month iatag nila kuno iba niya mga kagdanan ko wala na wala pa nakakuha sabong ang tapos nila complain nila is nara kami nga upokdanan nga na hospital, na iba nga gintana nila napatay, pero ginitong tani, ang kabataan nila bla, na hospital. Ginitong nila tani ang kulit, pero pag-check nila, wala, umod ang kulit, umod ang kapangalay ni Ban, kay ginagastuan kami kada bulan-bulan, tapos, subot lang kami, pag-check naman sa mga malon tani, mga kagdanan ko, paglanta nila, wala na unod ang ilang mga benefits. Kahit pira sa ako, nalentani ko, 3 years naman ko sa, sobra 3 years naman ko sa SSS kami nga kuha. Pag-check ko, kulang ang ako nga benefits. Hmm. Kaya yung mara sa mag-check ko ako, mga loan katani ko sa salary loan. Paglanta ko dito sa ambasong counter, sa cashier dito sa SSS, kulang ko no ang akong bulan hindi makalabot sa 36 months na ilang nga utang para makakuha ko sa salary loan. Natad ko ako sa recheck dito ang ko sa opisina nga ako no nga wala ni inod. Ang dami nila is ang dating administration ko no. Ang dami ko sila hindi na namin sila yung dating administration ang wala ko bayad. Ang nalang sa co-op nung dapat ang inyong nakaptan, dapat bayaran nyo na. Okay. Tapos ang dalari ko siyang in-charge dito na ara ko na ang ara ng salistahan ang akong nalang. Pero ng co-op siya, listahan ko lang ma'am, ang akong ginapanangkot is ang balayran, paano nyo nga mabayaran. Sinabat ko sa akong wala ko ng kwarta. Ang bawal ko, di ginagwinan nyo kami man, tani pagpabayad nyo sa, ang pagsakot nyo sa amin, tumugan nyo din. Pero pila na kabilan, 8 months, may 9 months, may 1 year ang wala pa unod. Kumunan ang bako sila, ang bako sa amin, wala ko na imo. Ang bako na nga, wala yung imo, ikaw yung in-charge man. At ako muna yung korta, hindi ko na yung mahiya na mamba na ipaway, alam nga mo. Ako muna yung korta, yung pangabilaya namin na araw adlaw gabi ka init namin. Tapos ang malo mo kami nga wala kayo mukabalo kayo ay kinukorta.
0: Oh. Sino ang naghambal sa nga wala kwarta? Sino dapat ang sukton gidaw? Sino ang responsible person sa Meats Co-op nga pamangkuton agot makasabat sang inyo sa ding mga concern?
1: Ang in-charge sa isang nag-a-practice ng benefits, sir. Tapos ara man sa likod, ako pa mati man ang chairman sa likod sa tayo na pagsulod ko.
0: Oo. So tapos, ang chairman kidya galikod amo ang dapat magsabat sang sininga mga klase sang plamangkutanon sa kutob sa mga nagalin.
1: Oo, sir. Kaso lang kadang-kadang yung nagalin wala man as pangako lang sila pangako pero ay hindi ako dapat pa. Tapos dugang, dami-dami nang nag-complain ni Gato, daw pila ng kabilog ang nag-complain, nagpaduli na, nagtaon ng larasoy na. Pero as na subungo, ito sila kabayad sa nila na ginasakot siya sa mga driver tagtaw, sinang nagpaduli na. Kulang-kulang ng Gato na atal nila to. Kung mas 100,000 nang to ang gin-ara na. Ara na yung nabalayra, matinit-init na sila. Pero hindi kaya rin team, may kulang pa sila ng balayaran dito sa conductor kay driver na nagpaduli. Kung nalay pangako, lang sa pangako, pero wala dyan. Sa pila ng katuig na ubra-ubra naman, akong terasa ako, sa sobra ko, tatlo katuig. Wala dito may kaptan na ano, in case may emergency day, o na layo lang sa mga diskresya o hospital. Yung pagbanta mo yan, yung mga pangabulayan sa telehealth, wala na gali. Ay wala gali unod. Yung mga kalamanan sa mga food naman, nag-resign lang, pabayaan lang nila. Ay tungod para wala na sa gamo ko, no, kaibudlaya. Mayara abisang jakapot na ng mga kilala sila, kitabayaran nila ang mga NRC, Dundi, mga LTFRB, mga pulis, mga ilang obra. Mm-hmm. Para matabunan ng ilang mga minimo.
0: Okay. Kung nagpamati, subong ang mga ahensya sa gobyerno nga concerned, sir, no? Like na-mention mo, SSS, PhilHealth, LTFRB, DOLI, ano ang gusto mo, sir, nga ipalabot sa mga natungdan ng mga ahensya sa gobyerno?
1: Ang akin lang yung bahay sila is kami ara na kami support order. Ara na kami mga ginabawa, pabawal sila dito sa buhok. Ang akin lang, ito paano na nila kung anong ilang mga rules and regulation na ipatuman dito sa buhok. Kasi may support order na kami. Ikatuan na nila, pag in-instagram, kada isang empleyado sa ang co-op, hindi nga gamay-gamay lang ilang interview, tapos interview nila is pinahupas ang sulod sa co-op. At pati labanan dahil interview nila ang mga tao na nagpangabudlay sa sulod sa gawa sa galan. Kami nila, like sa mga stairs, pag-i-detect, ang amon is, imbis pag-aran naman ang amon ng mga problema, kaya tabudlay gitin sa amin ng limbawa na ara kami sa dalan, hindi mo naman pangayo nga na-disgrasya kami, ano. I-case nga naman, wala kami katuan, kaya wala ang madami nga message. Tapos kung may matabot ng tamo, ano paano kami ya, 30 pesos, 20 pesos? Ano paano nga ang pamilya naman? Limbawa ng mga sidante pamilya. Hindi na kaya sila luwa. Hindi na kaya nga ng mga benefits ng aming umuot ng luwa. Pero sa LTFRB, yun po, check naman ang nagka-proseso sa mga bus. Kaya naman, ibang is yung mga picture, abil nga kalata po, may ara sa bunga. Dami na may maabot na service contracting, tapos nadiritso sa ang kwarta sa co-op, hindi na sa tao, hindi na sa pliyado. Ang natinilaan ko kayo man, na naagi pa sa ko, kung hindi na nag-retso sa kada isa sa conductor kong driver, ang kaya mo na ang gingitin yan, na ako no, is na ang tanong mga proseso sa otopabi, maso baagi danay sa ko. Para ang ko, maatag ko no, ang kwarta, ilan na magtatag tiganay. Ano na ang natin siya, ang investigaran tani, kung nga maagi pa ang kwarta sa ko. Tapos, investigaran na ang about sa service contracting na 100 pesos. Na ang balaan na is 550 ang ginabayaran kada adlaw. E, kung mag 15 days ang amin na duty, na one time lang ang ginkuha namin. Pero nga dapat, 5,500 dapat. Almost, get triple ang ginkuha sa amin. Ano lang natin wala na nga 100 ang ginabuhin sa amon. Tapos ang duli tupad, dapat imbestigaran na kung ano ang ilatong proseso. Kaya tama na dito sa layo ang ilatong proseso. Kaya natin wala kami, kung sa mga kagdanan ko, gamibog ang ulo kung paano nila matindang nila mga gastusan sa mga pangabuhin nila. Pero ibang sa ilang mga tao, kapag-alibi pa, galitsyon baboy pa kung may mga selebrasyon, tapos ibang nakabakal sa salakyan, bagong salakyan, may kapatindog sa balay nila, daw mansyon na. Ano nga dapat imbestigaran? Kaya man, apamig, araon sa dalan, init, ulan, ngamon pagpangambudlay, tapos sila da sa loo lang sa korta, kaya rin sa loob sina. Ang gusto garanto yun, kaya naman, hindi lang LTRBAB ng Lady Pitch, kaya involved na rin ang kalabanan ng isang mga polis na rin. Kaya naman, naanad kang tagdula sa korta na itaapo sa mga polis sa isa-isa namang upod na conductor na para wala na sa gamo ko no, ang bai praki munuhon nila ito sino na dula ng korta. Ano natin lang, dapat kung ikaw man nga ba-service, serbisyo sa tao, dapat proseso mo yan ang pag-imbestiga. Okay. Okay lang na kami ito nga magtasa.
0: Sino ang nagambal nga ako o na lang?
1: Ang pulis, sir.
0: Sino nga pulis na?
1: O wala ang may kabalo. Kaya may pag-respondo sa pulis, is nagtoto, pag-imbestiga, tapos kita bang ko ang isa naman na conductor ng lalaki na ambal ang ipahako na lang ko, no?
0: Taga diin nga pulis na, sir?
1: Kaya ang tagay bawa na, sir, mo ang nag-responde, ibig sabihin, mga dira sa, ang dira sa, iyo sa sakot na nag-uro sa Mandalaya, sir.
0: Oo, okay, sige.
1: Kaya kung balang sino.
0: Oo, sige. With that, sir, thank you again, sir, ha? Kaya tingawa na ito, nga pala ipasabton man ang mga tungdan ang na-mentionar mo.
1: Sige, sir, maraming salamat, sir. Thank you again. Kaya para gusto na muna yung mabuligan ko mga pagdanan ko, kaya
0: Centro Centro Las 11:39 ang aton oras na batian si alias Jeff, no, isa sa mga naghalin na and siya ang nag-serve as representative sa mga ginpahalin ng mga empleyado nga ginpangkaltasan kag wala mahulugan ang ila sa ring benepisyo like SSS Pag-ibig and PhilHealth. Centro! Centro! Ginpadalaan man ko nun sa Shoko's Order, pero daw hasta malanto sa Shoko's Order, why man ko nun sa may natabo? Centro! Centro! Sa Mits Co-op! Sa tagdumalahan sa Mits Co-op, ti ano na? Centro! Ano ni ang reklamo sa inyo sa ring mga ana-impliyado? Kung natabo ini sa inyo sa anay mga empleyado, basi kung nagkakatabo man na subong sa mga empleyado nyo da. Kung ang reklamo pa sa interviewee ta, silingya, ti gabiyahe kami kada adlaw kada laga ng salakyan, ay tamang ginapangayo. What if abikiron kung ma-aksidente? Centro! Ma-aksidente sila, paano sila maka-avail sa benepisyo na ginahatag sa PhilHealth? Kaya tiwi, gani sila sa contribution. Centro! Ay, hindi lang empleyado ni. May mga mayara pa ni part ang employer. Centro! Di sa Mits Co-op, bukas ang linya sang XFM. Na? Parte sa reklamo. Sino subong ang presidente nila, katropang John Raymond, katropang Johnson? Sino subong ang presidente sa Mits Co-op man? Kay daw Bukot Mayad Tanadya? Sino? Si Madam Cherry Asiboche? Madam Cherry Asiboche, ma'am! Centro! Centro! Anong ginahulat nyo? Sa reklamo sa inyo, sila yung mga empleyado, naghalali na sila kay ti. Why mo? Why mahulugan ng ila mga PhilHealth? Centro. Why mahulugan ng ila SSS? Why mahulugan ng ila sila yung pag-ibig? Ginakaltasan pa sila. Centro. Centro. Daw bukot mayad, imbis nga buligan ta sila ang mga drivers natin, paano mag-trabaho itmayad ang aton sila nga mga drivers, ang inyo sila nga mga paus and inspectors kon mismo, why man ginahatag ang insyakto nga benepisyo sa ila? Diba tiyan nyo tong reklamo sa ni alias Jeff sila niya, why tamang ginapangayo? What if abi ko may matabong aksidentes? Dala nun, ano nyo na? Huyupon? Ano nyo na? Huyupon alatrasa nila? Kayway sila sa may magamit nga PhilHealth? Kayway gali mahulugan ng ilang PhilHealth contribution? Ang pinakamasakit pa to sila niya, kay amutan ka lang tag 20-20, tapos wala na. te sa Mitsko op sa management sang Mitsko bukas ang linya sang XFM.

0: Abot de Reyes sa XFM 100.7 Iloilo. Kaya ko nang kilala ko pa sila niya, ha? Dumduman ko naman ang hambals ang kilala ko. Sa problema nyo, may solusyon ako. Ambot silingon sinadira, sa tanan nga reklamo, kung sa tanan nga problema, may solusyon. Ang pamangkop lang kung paano naton masolusyonan ang problema sa siling mga naghalalin na nga mga drivers. Natural, hindi lang siguro sa mga naghalalin na nga mga drivers. Ang mga ara pada nga kulang man sa hulog sa ila siling mabinipisyo. Las 11:44 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. By the way, si Mayor Ray Satrenyas nagpagwa sang isa ka executive order number 077 nga nag-regulate mga katropa sa mahimo nga mga magahod bala kay sa September 5 tubtob 6 8 kag 9 subong man 12 kag 13 ang Central Philippine University manginvenyo sang bar examinations.
1: Centro.
0: So, mas timprano nga nagpagwa sang executive order si Mayor Ray Satrenyas agod nga masigurado nga safe, malinong ang palibot sang Central Philippine University kag makafocus ang mga manugtake sang bar examination.
1: Centro.
0: Ang manugkuha sang manugabogado.
1: Centro.
0: Okay, dapat within 500 meter radius dapat nga wala sang magabaligya sang ilimnon nga makahulubog. And ang pag-regulate sang posibleng paggahod. No? Pagpatukar abida, like for example, mapatukar kada katropang genre kag mapala asang tunog-tunog nga sound system abi nga makadistract sa nagakuha sang bar examination. So dumilian, no? Sa aton sering matag palamati base sa executive order ni Mayor Ray Satrenyas. Last 11:46 sang aton oras, pero dugay pa man to si Chembre pa man to katropang genre. Remember the date. September 5 tubtob 6 8 kag 9 kag 12 tubtob 3. Amo na nga mga petsa dapat sa palibot sang Central Philippine University da kay dira ang venue sang bar examination sini sa aton sini mga tropa dapat wala anay sa may mabaligya da sang ilimnon, no? And dapat wala sang may matunog, no, nga mga kun ano da nga gahod nga makadistract sa nagakuha sang mga sang examination. Last 11:47 ang isa pa sa mga maayong balita katropang genre, may ano gali subo, no, distribution sang ano ni sang fuel subsidy. Oh, gali kay daway ko di sang data parte sa fuel subsidy no, sa aton sila nga mga taga Palamati. Anyway, bantayan siguro sa iban nga mga news and public affairs program sang XFM Iloilo. And si daw talakayon sa Migidsi meeting sa ang Migidsi mga ano ni mga members sang Migidsi ni mga kundi ko magsala mga Metro Guimaras Iloilo Development Council. No, daw mo ni ang Economic Council. Daw mo ni Migidsi, meaning niya. Ang mga members na diri daw mga Lunsay first and second town bala nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Daw talakayo nila ang concern about overloading. Istoryahan nila, no? Talakayo nila sa ila sa nga meeting ang concern parte sa overloading issue. Kay ang LTFRB, by the way, sa aton sila nga mga katropa, maghulato nila ang mangin desisyon sang LTFRB, magadepende sa sabat sa reply sa ginpagwa nila nga show cause order. Dito

0: sila magabase sa ila sa ding sanction para sa driver kag sa operator sang salakyan nga overloaded. So maybe next week, no, kay 72 hours pa man ato abi. So 72 hours sa mga tatlo kadlaw ka turban diyan kaya, no?
1: Centro. Centro.
0: Ang ila sa ding paghatag sang ligwa nga makasabat, makareply ang tag dumalahan sang pretty boy.
1: Centro. Centro.
0: May kang tanan sa overloading issue kag nag-viral ini sa social media.
1: Centro.
0: 11:49 ng aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad again sa mga taga Just Doing It Riga Pamati Subong dira sa Karinderia ang co-op sang West Visayas State University bao dira gapanyaga Subong gapamati si Mrs. Mary Jane ang manghod ko si Mary Dofi Infante kag si Junjun Doronila. Thank you gid sa pagpamati no dira sa Just Doing It Riga ang co-op sang West Visayas State University. Sige, thank you good, no, sa pag-monitor diri sa aton sining pag-pangalaga. Sa aton sining matagpalmati before kita mag-takop, no, magasunod na ang XFM News sa nationwide. Sa aton sining mga katropa, sa mga may ginabatyag sa lawas, madamo na kamo sa mga ginainom nga bulong, pero way kamo gyapon nag-aayo. Magbisita ka, magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo, magatudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sila nga mga balatian. Libre ang konsultasyon da dira man mabakal ang mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Gusto ninyo sang liniment nga makaparelieve sa inyo sila nga pamatsyagan. Arada sa Yes to Health Wellness Center, arada ang Santon Plus herbal oil. Kung gusto ninyo nga magpabuti, nami ang inyo sila nga pamanit. Ara, available ang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap. Kung gusto ninyo sang panalakit lawas nyo, ara, Sis the Pain. Pero kung gusto nyo ang Turbo Dietary Supplement for Men, tiara da. Kung si Junjun nyo, ninyo ga problema, nagkamukay daw ubo na lang nagatiga, hindi ka mo magka-problema kay ara ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mangka, kaglabuwas ka, gani baskog ka, kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men. 30 minutes lang ah. No? 100% natural, safe, and effective. Di ba ka to pa dyan, Ray? Katropan dyan, Ray, sila niya tagtatlo kadlaw ko na makuha. Gainde na, pero sila niya gasige. Turbo Dietary Supplement for Men. Magasunod na ang XFM News sa nationwide sa Diligilang Madugay sa pangalan sa aton nga technical partner katropang John Ray Bertis. Domayo. Ay, kay Kap Ising, gali, good morning, happy listening. Kay Kap Boots, Domayo ang pansit mulo, no?
1: Centro!
0: Kay Viernes Kamakaon, Sabado ka gutomon. Kap Ising, pansit mulo. Standby na sa masunod ng mga pagbalita sa XFM News nationwide. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis, para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: Mga katropa, excited!

0: Nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
3: VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
4: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
8: Exciting!
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapo
9: mo'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
10: Santhol Plus Herbal Oil.
13: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santhol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Maka-college na ko.
14: XFM.
18: Katropa mo.
19: Exciting.
20: Mga katropa. Exciting.

0: Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
2: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
1: Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
2: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
1: Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
2: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon isinasagawa.
1: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umano'y pambabaloktot sa batasan kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato, walang kinalaman.
2: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential election sa U.S.
1: Balita ng showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
2: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Naitala ang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
0: Weather Update.
2: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating Tropical Depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
0: XFM News Nationwide.
1: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala namang italang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkaloob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel, at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
0: XFM News Nationwide.
1: Tigil, Pasada na ilang transport groups kinansila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saudar, XFM Mega Manila.
3: Sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil Pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ng mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manny Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, Altodap at Fijodap sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatanda nilang tigil Pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupo manibela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil Pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-ugnayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinakamalaking na gambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%. Habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, magkukonvene si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Nabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinilaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel request ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga otorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel request o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng paintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian DePasa, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa subpoena ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy kung maaprubahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Quiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California, kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Quiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senadora Reyes Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umano'y paglabag. Formal na rin, mga katropang, hiniling po ng U.S. government ang paglilipat kay Quiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice. Nagaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahonang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naresto si Quiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos po ang malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
0: XFM News Nationwide.
2: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hill Puyat Avenue sa Makati City, Gayun din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang ng mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rin ito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterte'ng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8 na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan nyo rin po na papahinggan sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
0: Balitang regional.
1: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang issue ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
4: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacañang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, John Zen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Samantala, LGU Quezon, nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspek na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspek. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspek sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayhenya Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ang tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Ginawian ang buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na panatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambubugbog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspek na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makata Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspek, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pa uwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimula magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at na-confine ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng makaragdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso so laban sa mga suspek. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
1: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM, Santiago.
9: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Pinahagi rin ng general ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang beripikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jairo Cruz, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
1: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pagangat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghahanda ito para sa 2028 presidential elections.
0: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang dalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Nakas sa bawat kapsula mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa adult female 45 kilogram division. Habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya ng 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, naguwiri ng Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yung XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
14: Good thing,
13: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
16: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
17: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
20: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
21: Ako si Elon De Vera Gregorio sa Santon Newsor. Nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Melito Uy sa akong nga nagagaan na 3,000 pesos cash gani kanuman ultraman sa Santon Plus kag XFM libu-libong papremyo. Madamulid na salamat.
20: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Patropa mo!
24: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ikayong lawas? Kamusta ang inyo sa nga mga ginakaon? Abi ma-review kita. Anong nakaon ninyo kahapon? Anong ginakaon ninyo subong? May enough ba lang supply sang nutrients para makapabaskog sa ato sa nga lawas, ato sa nga immune system? Para nga may inug-away kita sa mga nagadalabala pamalatian. May kabudlay, gidya ka sitwasyon takon may balatian ikaw. Ang tanan nga balatyagon daw mabatyagaan mo kung may balatian ka la. Binagid kong life-threatening ng delikado bala, malala. Amo na nga, hindi lang kay panic attack, hindi lang kay anxiety. Ang ibang sinigin nagkakatubuan, gigani depresyon eh. Pero kahibalo ka mo nga pwede na ito ni Malikawan, pinagi sa healthy lifestyle. Pagkaon bala sa mga masustansya sa nga mga pagkaon. Kagpaglikaw sa mga pagkaon. Nga makapalala sa ato sa nga balatian o kung may ginabatsyag na kita nga daan. Kung wala pa, makabulig agud to nga hindi kita magbalatian sa malala. Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Gabay para lang kamo sa mayong panglawason subong ha. Kay mag-discuss naman kita sang topiko nga makahatag sang ideya sa inyo sa pagtipig sa ikayong lawas. And upod da sa ato sering nga pagparagad sa gihapon ang ato sering nga partner ang certified naturopath practitioner and consultant sa morning nga programa Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sering nga pagpangalagad. Syempre amo man gyud welcome man aton ang aton sering mga suki nga mga tagpalamati nga teng ibansa.

0: Base na ito Sir Josiel sa mga pundasyon sa healthy lifestyle, di magluwas nga nagakaon kita, nagahulag kita dapat.
1: Mm.
0: Kay waay gindesign ng tao, Sir Josiel, nga magkinaon lang kang magluko mo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi nagakaon kita para nga may fuel kita para sa paghulag na ito.
1: Kay waay kita yung ginapakilo para ibaligya, no? Kay kung ginapakilo lang kang ibaligya, buta malunsin, hindi ka na lang maghulag.
0: Pero depende ka na Sir Josiel, kay mayara man tiyempo, kuno nga mayara man kuno season nga brato ko ng kiluhay sa buhi eh.
1: Mahal ko ng kiluhay, linibod, okay? Barato lang ko no, kung may paaman ka buo mo. Pero tis ato siya rin nga pagpanagad, kidding aside, with Doc Leo Amos, aton siya rin nga paghahambalan, ang partiya sa ginatawag siya nga in anti-inflammatory lifestyle. Tatlo ang i-define aton, anti, botamalan siya ni kontra, Doc Leo.
0: Correct.
1: Maghambal kita inflammatory, amo ning masamin aton nga gintumod ang chronic ning pabalik-balik nga inflammation. Kag ang lifestyle ati kon anong ginahimo mo da adlaw-adlaw eh ang mga, pagsinalayo mo
0: mga gawi nakabatasan mo na.
1: Oo. So ang aton mga paminatasan, ang aton nakagawian nga makabulig agudto makalikaw kita sa chronic inflammation or madasig ang recovery naton sa chronic inflammation, Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel, pero depende ini sa sitwasyon no individual ni Sir Josiel. Hindi na to ni pwede ma-generalize kay ti magambal abi kita nga chronic butong balon dugay na ni.
1: Oo.
0: Kag pabalik-balik kag kalabanan sa may mga chronic inflammation na kondisyon ni Sir Josiel. Ang ila sining lawas ta nagid sang madamo nga mga ginatawag ini paborable nga ginahimo sa ila sining kaugalingon adlaw adlaw sa ginagmay nga ginagmay nga napabay-an Sir Josiel nagsululupot kag ang termino sang mga may edad-edad sa aton sering ang dugay nga pagsululupot nagabot ang tiempo nga nagpanukot.
1: Chronic buta malun pabalik-balik Dok Leo no.
0: Kag nagadugay.
1: Oo. Ti hambal ka nagapamangkot dere. Sa ti ang akon niya kada last 3 kagahon ga inflame.
0: Yan kuan na ya. Normal na ya Sir Josiel nga naga-inflame or naga-banog.
1: Oo.
0: Amo na yang banog sing sang kilala ko Sir Josiel nga makalalaton mo.
1: Selinya duha gid ang gabanog mo.
0: Mhm.
1: Pati siya na yung barukhan ko, gabanog na sila kayo ng pangihi ko, lastres.
0: So, problema na ha. Kung may problema ang barukhan niyo, Sir Josiel, hindi na yung ordinaryo niya ha. O kung hindi na yung common.
1: Mm.
0: Hindi tapag gawin dawiran kung dali po manog-ihi kita, Sir Josiel.
1: No.
0: Dapat ipagwa ka na siya, hindi pagpulupunggan kaya basi magka-infection mag kita sa urinary tract. Ha? Pero ang kilala ko sila, Sir Josiel, mag-asawa, galingo-lingo ang galingo-lingo asawa niya mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa premiro ko no, misteryo lang ang may banog. Asa sulit siya, nalatnan mo sa banog.
1: Pero ti, muna yung banog ya sa mga lalaki ya, kada last 3 kagahon, ipagwa nyo gid kon burukhan nyo ang nagabanog, ha?
0: Correct, Sir Josiel.
1: Gahabok yun na actually. Basically, gahabok yun na. Amo na kung kaysa ginawa mo kay pitipit, kay kung kaysa daw maribit yun ang santulo yun sa brief mo, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josiel. Kapin pa kung may problema ka na bala sa prostate gland. Nga nagadamol pagid nag-enlarge sa imo sa nga prostate gland. Ginapugong-pugungan, may imo sa nga pag-ihi. At sa pagabot sa tiyempo, Sir Josiel, nga inugihi mo na, ipagwa mo na, hindi na sa magwa.
1: Oho.
0: Nagting ibang ganit sana ginasuksukan na lang sa catheter ganit Sir Josiel, ano? Para nga magwa ang ilas ng ihi.
1: May kita mismo maka-experience siya na from time to time. Nang napunggan mo balang iliwan ni mo. Nga daw magwa na gid. Asa nga sige mo kapugong apugong pangita sang ilihian. Pag abot sang tiyempo, bala nakakita ka ng ilian bala, mm-hmm. Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pag pangihi mo bala, natsaga mo daw kahapdos, daw kahapdi nga tulo-tulo ang nagagwa.
0: Yung balsang kilala ko sa Miagaw, ano ba kay ginpunggan-punggan mo na dagsan lamang, hay? Matumalam, Sir Josiel, nagsunggod ko na.
1: So, hindi nyo pagpunggan, ha? Basta gani magliamar ang ilihion, ihi nyo dayon.
0: Correct, Sir Josiel, ano? Para nga likaw kita sa nisa, nagkalain-lain nga problema. Particularmente sa aton, sir nga, urinary tract.
1: Oh, generally, if we speak about inflammation, na bino, paghubag, pagbanog, hindi man ipagbukol, pero hubag kag banog daw mo, gini ang similar meaning niya. Maghambal kita kung sa lawas na to, anong botambalon siya ni Dok Leo?
0: Ang inflammation, Sir Josiel, sa natural iyang proseso sa lawas na to, ha?
1: Oo.
0: Dala ini Sir Josil sa aton sa ring pag-ayo. Dala ini sang response sa aton sa ring lawas.

0: parang mag-ayo kita sa posible injury, posible sa mga samad nga na ko na tondira eh, na experiensyahan o kung nasamaran kita o kung na-injured kita. Normal, Sir Jocel, nga may nagabanog sina nga parte. Kaya nga man, kung nga ito ni immune system, ma-detect gani niya nga may injury o kung may infection o kung may harmful substances, nag-activate, Sir Jocel, ano ang sunod-sunod yung mga proseso nga gindesenyo para maprotehiran, kag ma-restore, mabalik sa niya normal nga proseso, kag function ang aton sa nangalawas sa mga sistema. Amo ni ginatawag na ito, Sir Jocel, nga acute inflammation.
1: No.
0: Nga mo niya ang inflammation nga nagabulig para sa aton sa nga healing. Halimbawa, masamad kita. Halimbawa, nagadlagan kita, nakatipalo kita. Tamo, gabanog na yun. Halimbawa, may bacterial or viral infection or intense physical stress. Tuman nakakapoy, Sir Jocel, may acute inflammation nga nagkatabo dari sa aton. No? Response ang aton sa nga lawas para mabalik sa normal kagbalanse ang aton sa nga system sa sunod.
1: So bali reaction sang lawas ta ini to heal itself. Para nga bulngon yang kogalingon niya, acute inflammation, ang chronic naman niya ning pabalik-balik that causes sang mga malala kung kaysa nga komplikasyon sa lawas ta Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Kagti ang acute inflammation, Sir Jocel, hindi niya nagadugay.
1: Mm.
0: Pag ayo isang samad mo kupos man iya. Pag ayo sang imo sang tipalo ya o kon na sulpo kada makupos man na saya. Unlike ya ang chronic inflammation, pabalik-balik niya, Sir Jocel. Ambal ka na isang kilala ko. Ay, kung managin na imbitar, pero nga, pabalik-balik yun niya man.
1: Basi may nalipatan. Amo na naging pabanog yung atay. Ay, sinalipatan ko pagali. May updo pa.
0: Ari mo, ay, kadalas da sonta.
1: Oh, so, duha, ini kaklase ang inflammation. Acute, katulad sang sapilas. Kagang chronic, amuning pabalik-balik. Because ang lawas naton, releasing Dok Leo sang response sa infection na nga nagadapo sa lawas ta.
0: Correct, Sir Jocel, that's why sa aton sa mga tagpalamati ang chronic inflammation or ang ginatawag acute inflammation abi nagaupo ni Sir Jocel sang pagpalamula, pagpalanginit, paghubag kag pagsakit. Kag temporary loss of function sa affected sa nga area. That's why sa nagpinamangkot sa aton, Sir Jocel, bala, nag-message sa aton. Sabi sa this oras sa gabi, hindi man aton pwede kung kaisang hindi pagsabton kung nagamata pa kita, no?
1: No.
0: May nagpamangkot, ano ang maayo sa amo nga ginabatyag? So, ang akon sa nga response, ano ang imo sa nga problem about sa sakit pabalik-balik bala ini o kung anong kabangdanan sina? So ang response na sulpo, sigurong kaya man lang agwantahon, maayo man lang ina. Once makorekt ang problema dito sa sulod o kung mag-heal na. Pero kung pabalik-balik na, amo naman lang siling naton, Sir Jocel, nga hindi lang kita nga basta mag-inom sang pain reliever. Like may sakit kita sa lawas, makabulig yung sas the pain actually.
1: Oh.
0: Kung magtumar kita. Pero always ginaton, gina-recommend o kung gina-suggest, kung madala pa lang gani sa bulubanyos, try nyo lang bulubanyos. Kaya kung ginabanyosan na ito ng aton lawas, Sir Jocel, o party nga afektado or nagasakit, ginahaplos na ito ng Sir Jocel, nagabulig gina para magnami ang blood circulation.
1: Oh.
0: Kaya ang blood circulation dito sa sulod, nagabulig gina Sir Jocel nourish, nagadala sa kinahanglanon ng mga sustansya kag nagakuha sa mga higko para mapagwa sa lawas na ton. That's why ang iban, madala sa banyo sang Santhon plus herbal oil. Pero may iban, Sir Jocel, nga sa kung ano man yung mga sitwasyon dito sa sulod na kondisyon, hindi na madala sa banyos kag sa gamay ng hilot-hilot, nagainom sang pain reliever like says the pain. Pero always gina-recommend namon o kung gina-balik-balik namon ni Sir Jocel, depende ina sa sakit o kung hubag nga ara sa inyo.
1: Pamangkot si ni Dok Leo, ang tanan ba lang nga chronic, ining pabalik-balik nga inflammation, mabatsagan sang tao ang simptomaya, Dok Leo?
0: May ara, Sir Jocel, nga nagapabilin nga ara lang, hindi ka makasiling na mabatsagan mo ganyan tanan nga symptoms. May ara, Sir Jocel, kung kaisang discomfort lang. Hindi ka makabalo kung ano ang kakatabo sa lawas mo, kung anong pamatsyag mo, daw hindi umaintindihan. Hindi ka komportable. Amo na pinakapunto, dira. Posible may ara na sa chronic inflammation o kung pabalik-balik sa nga inflammation kag irritation dira sa sulod sa imo sa nga lawas. Kay kung waay sa inflammation, Sir Jocel, like ang imo sa nga lifestyle, ara sa husto, sa nga favorable sa lawas mo, relax ka, tawahay ka, bisan imo pinsar sa nga naya-naya.
1: So in short, kung hindi na kamuga ni mapahamtang, but tambalon mag-suffer ka mo sa discomfort, daw hindi ka mo mabalisang-balisa kung sa Tagalog pa, It's high time siguro nga magpakonsulta sila, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josel. Kapin pa kung manotaran nyo nga pabalik-balik ina.
1: Oo.
0: Nga hindi ina kinaandan sa inyo. Alam ba, makasiling ka lang. Sa una daw ka relax man sa akin. Sa una nga daw ka tauhay man sa akin. Sa una daw ka pasensyoso man sa akin. Sa una daw ka sangkad man sa akin sa nga pag-itsende. Pero subong daw medyo hindi ko komportable. Subong daw gamay lang nga diprensya. Daw ga-react ko. Dayon. Posibilidad, Sir Josel, may chronic inflammation.
1: Okay. So amuna ang chronic inflammation ng budlay sini kay lugar magmanifest kon kay isa bala ang komplikasyon niya bala dalaya nga balatian ara na sa seryoso nga stage bala, Doc Leo.
0: Correct.
1: Magastuhan ka gid kag madelikaduhan gid ang kabuhi mo.
0: Correct, Sir Josel. Kay kadamo sang mga kondisyon, Sir Josel, nga ginaangot balik kita sa atong ginahambal permi, ginaangot sa ginatawag chronic inflammation.
1: Okay. Speaking about that, Doc Leo, may ara kon kaysa nga mga inflammation or ang yasining nga komplikasyon nga hindi gid man life-threatening.
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga complications sini nga life-threatening.
0: Mm-hmm.
1: Ano nga mga sahi sa mga complications ini, Doc Leo?
0: Kadamo, Sir Josel, ano? Kag ang problema naton sini amo ni Sir Josel sa kadamaan. Kung may chronic inflammation kita, kag superficial lang ang aton sini nga ginatanaw kung pagtanaw sini. But hambalon, mga sintomas lang aton, Sir Josel, ginatanaw.
1: Mm-hmm.
0: Why kita nagatanaw? Sa kung anong kausa? Ha? Mabalan mo, halimbawa, pagsakit sa ulo, kung pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, Sir Josel, pagpabalik-balik ang pagpananakit sa lawas, posible may angot sa chronic inflammation. Tikon puro ka lang karon pain reliever. Kabalik-balik lang na dira, Sir Josel, nga wayo matanaw, ayan may labot sa chronic inflammation. Anong imo sa nga lifestyle?
1: Mm.
0: Amo nang aton sa nitalupang doon. Pero dire kita, sa ginatawag chronic inflammation associated with conditions kasubong sang, o kung kasubong sang masunod, Sir Josel. Isa dire, kag number one nga kabangdanan, base sa pagtuon, sang kamatayon sa mga Pilipino, Sir Josel, cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease nga ni nag-include ni siya sa coronary artery disease, hypertension o kung high blood pressure, heart failure, stroke, atherosclerosis, arrhythmia. Pila lamang ini, Sir Josel, ano, sa ginatawag problema o kung condition sa mga tao nga may ara sa chronic inflammation. So kung may problema ka mas kaugatan, may problema ka mas kurason, talupangdan yung inyo sa nga lifestyle. Basi, ang inyo sa nga lifestyle is hindi anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawit nyo adlaw-adlaw.
1: Maghambal kita nga lifestyle, hindi lang inyo physical activity, ha?
0: Mm-hmm.
1: And that includes ang inyo sa nga mga ginakaon.
0: Kaya, Sir Josel, bisan pa sa atong sinigin na paminsara?
1: No. Kiti, kung na tawag nila kung kaysa, kung na dirty, kung na paminsar mo, dirty man gagawas ba-ba mo, Doc Leo?
0: Correct, Sir Josel, kaya hindi man kung mahimo magpatubod sang matinlo nga tubi ang mahigko nga tuburan.
1: And that's exactly correct.
0: Mm-hmm.
1: Magluwas sabi. Lunsay patal ini, if we speak about cardiovascular diseases, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Patal niya, kung imagine that coronary artery disease, kung di ka matabangan, patay ka ni Dayan.
0: Mm-hmm.
1: Hypertension, ang resulta yun siya niya, ano, maghambal ka may high blood ka, stroke. Di may ara tao nga kapila naman ma stroke, puro buhi pagyapon.
0: Mm.
1: May ara nga kaisama lang iguon, subong ginaduaw mo na lang.
0: Mm.
1: Kaginasindihan kandila. Iguon ikaw sang arrhythmia. Iguon ikaw sang atherosclerosis. Mga malala ini nga mga balatian o kung komplikasyon. Nga malikawanta kung kay balo kita mag-monitor sa ato sining alawas, kag mauntat na ton ang ginatawag na to sining activities that magadala sa aton sa ang ginatawag na chronic inflammation. So dapat ma-counter na to ni na may labot man gali ini, Doc Leo, sa aton sining anti-immune disorders, Doc Leo. Ining, if we speak about anti-inflammatory lifestyle.
0: Kung ang aton sa nga lifestyle, Sir Josel, pro-inflammatory and anti-inflammatory.
1: No.
0: Sige na, tanawanin natin sabong ang mga resulta sa ang ginatawag pro-inflammatory lifestyle, Sir Josel.
1: Healthy, ha? Healthy.
0: Actually, pro-inflammatory, Sir Josel, kalabanan sa nipahapos.
1: No.
0: Which is ang anti-inflammatory, hindi siya manami, hindi siya mahapos sa kalabanan, ha?
1: Mm.
0: Pero manami result sa lawas. Kabalis ka na naman sa pro-inflammatory, manami sa lawas, manami sa panabor. I mean, mahapos sa aton sa nga panggawi, Mapos imuon, kahit bakal ka lang sa instant, bukas ka lang, bubuan mo lang ininit, kaon ka, kung naman ang lifestyle mo adlaw-adlaw, nagataas ang aton sa nga risiko sa nisa nagkarinayin nga problema, bangot sa inflammation, cardiovascular disease, type 2 diabetes, Sir Jocelyn, isa niya, lifestyle disease, kag certain autoimmune, o kung autoimmune disorders, Sir Jocelyn, kasubong balasang, rheumatoid arthritis, ang aton sa immune system, gina-attake niya aton sa joints. Nag-cause ng inflammation, nag-cause ng pain, nag-cause ng swelling and stiffness. Ito ginihimo sa ibang sa Sir Jocelyn, dito maran pain reliever para may temporary relief sila eh.
1: Mm.
0: Parang hindi madugangan ang stress bala. Daw sa ano bala ko na nag-antos kasang sakit. Systemic lupus erythematosus o lupus, Sir Jocelyn, autoimmune disease man. Type 1 diabetes mellitus. May angot man din sa ginatawag autoimmune, Sir Jocelyn. Multiple sclerosis, psoriasis o kung psoriasis. May mga sakit ni Sir Jocelyn, kung ngut-ngut ini, kung busog kasi yung mabatsagan sini sa ila. Kung sila sini ang mag-tukar o kung mag-atake. Tiyan mo na, suliton ko, ay ban sini by choice. Nag-tumar sang pain reliever para ma-manage, Sir Jocelyn, ang palanakit. Nga ila sini ginabatsag. Pero kung tanawin ko natin, Sir Jocelyn, ano, ang aton sini nga lifestyle, among may dako ng factor gud sini.
1: In short, sini parios ni pinakakomo ni rheumatoid arthritis sa Doc Leo. In short, sini yung kalabanan na tawag natin na arthritis o ma. Ang arthritis natin gali, nangin aggressive ang ato sini nga ginatawag ta immune system, Doc Leo. Aton lawas, iyaman atake. Dapat kung tani ang kontra-atakihon niya eh. Viruses, bacteria, fungi, nga nagasulod sa ato sini nga lawas or anything nga nagakontra kag nagapalain sa ato sini nga ikayong lawas, Doc Leo.
0: Amo ning ambal sing kilala ko, Sir Jocelyn, ko madimtan nga sinya as always para hindi kita matamaan sa impact in kaso sa orihi psychological o physical man. Una-unaon gid naton nga may mga panahon gid nga unayon ta sa mga upod ta. Which is a lawas naton, Sir Jocelyn, like sa autoimmune disorders, ginaunay kita sa aton sining immune system.
1: Oh.
0: Tungod nga, suppose ang kaaway, amo nang hambali, Sir Jocelyn, suppose ang kaaway, yan sa nga awayon, pati ang aton sa mga parte sa lawas, dira mo yung gina-atake.
1: Ang gwa is ini daw nag-run amok ang aton sa nga immune system, ay kaduha sini nagbaris. Doc Leo, maghamagita, nagbaris, nagpintas. Ang pamangkot, anong rason niya nga nagbaris o kung nagpintas ang aton immune system? Kulang ayhan sa suplemento? Ang ato sini nga lawas kung nga nagbaris sila, Doc Leo?
0: Ihambal gyud man naton, Sir Jocelyn, no? Kung panggit tabi sa aton programa kung sa tao pa kulang siguro sa eksakto nga pag-edukar, kulang siguro sa usto sa nga impormasyon, may angot sini sa kayuhan siya sini nga lawas kung nga ang nagmango
1: siya, it's because why ta ginahatagan sang enough sini nga pagtatap, Doc Leo? Pagkaon man lang sa aton sini nga immune system, Doc Leo, is nutrients eh.
0: Correct, Sir Jocelyn, no? Amo gani na nga, hindi na sa kabalo kung sino ang kontra, kag sino ang apinan niya.
1: Mayo pa makapili sa muna, no?
0: Mm.
1: Kabalo sa nga, ano na, kontra ya. Kabalo sa hindi, galing traidor lang siya. Sabo niya, pati sa aton na autoimmune disorders, makabulig, may epekto ang anti-inflammatory lifestyle. Sa sahon ta na karon ng anti-inflammatory lifestyle ta. And may mga seryoso pagani nga mga ano ni Doc Leo condition kita eh. Pertaining to mga tawag na to sining CAs or cancer.
0: Yes.
1: Doc Leo. Pero ti ini mga seryoso nga mga bagay, if we speak about cancer, just like colorectal cancer, liver cancer, ay a liver cancer, kalabanan sini bala, hindi man tanan na kalabanan bala sini triggered sang sobrang abisyo, Doc Leo.
0: Correct.
1: Ang pag-inom kag pagpanigarilyo.
0: Kag isa man maka-trigger sa ni Sir Jocelyn, kung permi kita nagakabalaka.
1: Kag ang pulaw, no?
0: Yes, Sir Jocelyn.
1: Abot tambalo sini ang stress kag anxiety and depression dako, Doc Leo. Ang iya sini nga factor kung nga naga-ka-trigger ini, Doc Leo.
0: Madugang nga paglala, Sir Jocelyn, kung mayara ka na sini nga cancer mismo sa atay. Kung halos negatibo balang imo sa nga pinsar, paano dumo na to na ngayon aton sa nga lawas hindi lang ginabugos nisang physical kundi may emotional, may psychological, may spiritual. Once ganin, Sir Jocelyn, hindi na to na mabalanse, hindi na to makuha ang healing. Nagalala lang ang aton sa nagiginabatsag or gina-maintain lang naton or gina-manage lang naton ang symptoms.
1: So dapat balance, Dok Leo. Ha?
0: Yes.
1: Ambal nila, there's always and we must maintain balance. Kaya man ambal nila, may positive kag negative ganing battery.
0: Correct, Sir Josil. Kung puro negative o kung puro man positive, hindi na magana, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: So dapat balance lang. May negative, may positive. Hindi na ma-appreciate ang health kuno ay Sir Josil sang balatian.
1: Mm-hmm.
0: That's why nag-learn kita dapat sang lesson.
1: Amo na nga kon lunsay lang permi negative ang hambal nila gawais ka.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ti always advance ka magpanumdum ya. Mm-hmm. Negative lang permi mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kon positive naman amo na hambal nila gamanol-manol ka.
0: Hambal mo sang kilala ko ano gabunjing ka.
1: Kamal ka bunjing, wala ka balo naman ka munang edad ya malamdon pero pag sinalayo bata-bata pagyapon. Isa pa gid Dok Leo, ning ano ining if we speak about epekto sa neurodegenerative diseases, Dok Leo.
0: Ti diri ni Sir Josil sa aton sering brain ano sa aton sering ginatawag brain cells sa ribo. Ang Alzheimer's disease, Sir Josil, ginaangot man isa kung gina-link niya sa ginatawag chronic inflammation. Naman yung progressive disorder niya kausa siya ni Sir Josil ang degeneration sa aton sining brain cells nga nagresulta sa memory loss. That's why I think iban gani sini budlay kayo magpaminsar. Kag budlay kayo, Sir Josil, ha? Kapin pa kung hindi ka trained nga nag-aalaga sa may Alzheimer's disease, doon masurinder ka.
1: Okay, kita kada minutos na pamangkot ya kung makita niya kasi no kagani ah.
0: Correct. Hindi kita dapat matakaan. No? Kag may ara, Sir Josil, nga nagalain ganang yan sa pamatasan.
1: Mm-hmm.
0: Tungod ini Sir Josil, sa ginatawag degeneration sa aton sa nga brain cells. Hindi sa gani makapanumdom o kung makadumdom na, no? Why na sa ang memory niya, kuha na eh. Affectado, nagkikatama. That's why dugang pasensya kag dugang nga ginatawag pagtuon hanungod sa Alzheimer's disease especially kung nag-aalaga kamo sa kung may family member kamo nga may amo sa nga kondisyon. Parkinson's disease, Sir Josil, makabulig o kung ginatawag ginaangot man ni sa chronic inflammation tungod sa ginatawag neurodegenerative diseases. Tungod sa lifestyle wala naton Sir Josil ngayon naton mabantayan nga simple man lang sa primero ano man lang ang pag inom-inom sang mga manamit nga mga ilim nun, mga makalamay kati kanamit gani sana ang pag kima-kima dira sang mapos naton permi kaunon tag malabot pero ang pagsululupot na sinapagabot sa panahon amo nang aton sini dapat paminsaron.
1: You know sa amo ning mga kondisyon na Alzheimer's, Parkinson's diseases, ang kinanglan sa utok tadara exercise eh. Nag-shrink man kuno mo may atrophy man pating utok kun ita pag-exercise. Amo na gani samtang nagatigulang kitang iba nagasiling. Siling niya hampang-hampang kablasang pwede ikaw makapalitik kag makapalibog.
0: Mm-hmm.
1: Katulad na bisang puzzle. Pag-solve kon kaysa sa mga crossword puzzle simple lang na makapanumdom ikaw sa mga gamay nga dulo diversion ng iban mahambal. Hampang kabala sila niya madyong, kaya sila niya matunan mo da kung paano maghambal sila niya may ara ikaw straight, may ara ikaw sang pair, paano ka magtudas 7 pairs, paano ikaw magtudas nga joker eye,
0: mm-hmm.
1: paano ikaw magtudas sa haboy, and so on and so forth, makapalibog ikaw, in short, maka-exercise mo sila niya brain cells, ini magka-atrophy.
0: Correct, Sir Josil, ano? Though may mga pagtuon, may nga nagasiling, nagagawa, nga ti ang memorya kuno sa tao kun kaalam sa tao kuno way man nagadepende sa kadako kun ta gamay sang utok niya eh.
1: Mm-hmm.
0: Importante kuno sa nadra ang gray matter eh.
1: Ambot kon may ara man Dok Leo nga ano ya kalipat bala sang utang haw.
0: Sana balaan ko Sir Josil daw ay nagakalipat.
1: Mm.
0: Pero ang palipat-lipat damo.
1: Kaya may nagpautang may listahan. And ang isa pag it is the metabolic disorder. If we speak about metabolic disorder, magambal kita metabolism, it's all about digestion mo sa tiyan na ton, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Ano? Pagproseso sang aton sa nga lawas, alin sa ginkaon na ito, prosesohon niya, pagkato sa aton sa nga energy, nga maka, himo kita sa nga aton sa adlaw-adlaw nga pag ginawi. Pero kung may disorder kita Sir Josil, tinan ka-include din kung nagresulta niya sa type 2 diabetes, nagresulta sa obesity, hindi na balabalanse Sir Josil, hyperlipidemia, o kung nagkataas na ito sa ringa cholesterol, metabolic syndrome, amuning grupo sa kondisyon Sir Josil nga nag-upod sa hypertension, sa high blood sugar, sa excess abdominal fat, sa abnormal cholesterol levels, kag-increased risk of heart disease, kag-diabetes. Ara man ang hypothyroidism. Maning kondisyon ako sa rin, ang thyroid gland na ito nag-producer sa insufficient na thyroid hormones na nagpahinay sa aton sa rin nga metabolismo. Kagbisan pa ganin, Sir Josila, ang gout or gouty arthritis. Dalaman din sa metabolic disorders ang ginabatyag sa iban nga pagsakit sa joint bangod sa pagtaas ang uric acid tungod man sa sobra man nga purine halin sila ginkaon.
1: So if we speak about this metabolic disorders, diabetes or type 2 diabetes, obesity, dako galing mabulig yas ni Doc Leo kung nagainom ikaw sa premium D3 softgel capsule, no?
0: Dako, gid Sir Josil, ano, ang mabulig sa ni. In fact, balik gani kita sa aton nga diskusyon, pasaka-saka kita, balik-balik kita sa pila ka size ang cancer, balik Sir Josil, colorectal, liver, pancreatic, lung, cervical, stomach cancer. Basis sa pagtuon nga ni Sir Josel, ang sunthones. Makabulig, makabulig ini diri sa ginatawag mga cancer nga ini kay nagaridos. Una-una, nagaridos sa inflammation. Ikaduha, naga-trigger sa programmed death of cancer cells.
1: Mm-hmm.
0: Para hindi sila magdamo. Ikatatlo, nagabulig si Sir Josel, reduce ang formation of new blood vessels. Kaya ang cancer ni Sir Josel, cancer cells, nag-aromentado yun nga selula nato, hindi sa mamati sa husto nga pagsulundan, susulod sa sistema naton mo.
1: Bertoldo.
0: Correct, Sir Josel. Pagkatapos gahimo sila isang kagulikon nga channel, nga agyan sang dugo para ma-feed sila. Tignabuligan ini nga i-reduce iya sang sunthone salin sa panit sinis sa mangustin nga mong isa sa sangkap na ton. Siyempre, sa ton sarang sunthone gold herbal capsule.
1: Mm-hmm. So, primarily ang sunthone niya ini dako makuha mo dara sa mangustin. Pero hindi sa iya lang kulamo. Gamay makuha makita dara somehow. Pero sa din gigani ini located Doc Leo sa ma-upload kag mapait nga party sang iya sininga panit.
0: Correct, Sir Josel.
1: Sa sulod-sulod sa matigaya ba lang nga covering na? Di may outer covering at tiga-tiga?
0: No, may shell siya, may shell.
1: May shell. Sa sulod siya sina, nga mo yung after man sang tunganan sang iya nga liso, blakag kulamog, kag sa iya sila nga shell, ara na dang santo ni galing kiti, hindi mo giguro mabatas kon magkaon kasi ni. Now, mamangkot ka mo, kag mamangkot kita, anong nagakos ang chronic inflammation how? If we speak about lifestyle, ah, Doc Leo?
0: Amo na dapat, Sir Josel, ang permi naton ma-instill sa aton sa nga pinsar. Kung may ginabatsyag kita, pamangkuton naton dapat aton tugalingon. Ano ayan na ako nakaon? Ano ayan na ako sininainom? Ano ayan na ako siniginhimo? Kaya hindi na, Sir Josel, siling na nagsulay ka lang sa ulan o kung natunugan ka lang kagintrangkaso ka mo? Hindi amoy na. Kundi tungod na sa aton sa nga lifestyle. So ano ang cause karon sa chronic inflammation? Kadamos ang cause, Sir Josel, common contributors, amun yung pila, Sir Josel, poor dietary patterns. Ang mga pagkaon o kung mga ginakaon na ton nga kargado sa pampatamis, gamit ang kalamay, refined carbohydrates, highly processed food, kag ultra processed food, palainom ka sa makahulubog sa nga ilim noon, kag certain processed meat, kalabanan sa rin, Sir Josel, sa mga processed meat frozen. Ang mahapos na aton bala kwaon sa aton freezer, fridge, pagkaaga, kag aton nga initon lang sa kalaha, nga posible sila mag-produce ang inflammatory ginatawag processes, especially kung ang aton suppose nutrient dense nga pagkaon ginaisla na naton sini.
1: Oh. Kaya kinabahan sini actually manamit ini because they are only after of our taste buds.
0: Mm-hmm.
1: If we speak about content niya in terms of benefits, nutrients, inaya na too much given attention niya sa production sa mga manamit nga mga pagkaon, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Balan mo, hindi kuno tanan nga manamit, Sir Josel, mayos lawas. Dapat, kung may mo pa lang, direct kita sa nutritious, hindi lang siling na ginatawag delicious.
1: Mm-hmm.
0: Muna nga, balsang kilala ko, ganyan nga kaon kamo nga may pagtuo.
1: Uh-huh.
0: Nga bisan di mayong sabor, tuo kamo nga makapayo ni slawas nyo.
1: Abi ko, mahambal sila nga hindi tanan ko no nga baho hindi manamit.
0: Mm-hmm.
1: Kay may ara baho kon kaysa nga ginabalik-balikan mo.
0: Ada mo kunan balaan niya?
1: Ginamos.
0: Mm.
1: Oo, basta kakita ka kanika pa, dumduman mo na yun sa. Ambot mo tinago pa ko to.
0: Kapin pa nang iba nung kaysa Sir Jocel, ulan-ulan bala. Ulan-ulan ba o masunlog man magisa sang ginamos tambok sang baboy? About the kampyon ni Paris pagkas ka lokalo Sir Jocel.
1: Oo, paghambal pagkatapos siya kaon mahambal nga ay sila nga mas second dose ko na.
0: Siya doon nag-alay tang kugo pa.
1: So mga ginahimo pagin naton ha, nga nagapalala sang inflammation sa lawas ta. Insakto na Dok Leo ng mga ginisabla.
0: Mm-hmm.
1: Kag damo tambok ang mga pagkaon. May ara kon kaysa Dok Leo. Okay na gid na ginpaksiwan mo na gani Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kon sa mga isda paginpaksiwan mo na. Pagkatapos patuluan mo pagin mantika.
0: Naman nanam ta na kuroran mo.
1: So excess body fats also ha. In short sini ang katambokon sang tao, pagtambok sang tao, ang pagdamol sang iya sining love handle o kon belly Dok Leo.
0: Ang fat tissue Sir Jocel ano particularmente sa aton sining internal organs. Likom sa aton hibalo, ginaputos galin ni sang tambok Sir Jocel ang aton sining internal organs. Sa sulod. May tao Sir Jocel nga hindi man dako tanawon sa sagwa pero ginaputos na galin sang tambok ang kasudlan niya. Munang bulubantayan man naton. Pero kalabanan sa Sir Jocel ti manotis mga kay nagadamol imo bilbil, nagadako ang imo sining buyon kag ang ining ginatawag fat tissue Sir Jocel, particularly nga nagaputos sa aton sa kung palibot sa aton sa internal organs kung ano ba padayon din kung hindi naton siya ma-manage kung hindi naton ma-correct ang aton sa lifestyle, posible mag-release ang inflammatory substances Sir Jocel. Kag dira sina, pabalik-balik sini ako nagapadayon sini ang inflammation. Kag damo na kita sini sang mahimo nga batyagon sa lawas pag abot sini sang panahon.
1: Isa pa gidirti ang chronic stress eh, no? Damo kabla problema, kapin pa ko na tag-tatlo kabilog ang imo sini dala-dala per may nga gamay nga notebook bla.
0: Mm-hmm.
1: Alang-alang makono sa preschoolers, hindi man mabaton kono sa kolehiyo Dok Leo, gali mm-hmm. imo kay notebook ka Bombay.
0: Duha mo lang na Sir Jocel. Ang notebook sa nagapanukot, kag ang notebook sa ginasukot.
1: Mm-hmm.
0: Duham lang na mo, magdinang langas-langas ang iban nga, kung di ka katulog tungod sa emosyon nga utang, hambalan maginutangan mo, hindi ka kabayad.
1: Oo, amo na gani ko nang hambal nila, Dok Leo, pagid mo. Dala ka notebook kagamay. Si ano ka giskwila niya, oo? Oh? Di ka giskwila niya sa BU. Anong mm-hmm. BU? Bombay University. Kaya tatlo kabilog ang notebook yan, dala, galing mo, tatlo kabilog Bombay na utangan niya eh.
0: Pero kung pinsara mo, Sir Jocel, barato ang, ano ang pagtawag sa ni? Hindi golpehan na Sir Jocel ang tuition da.
1: Oo.
0: Daily.
1: Adlawan. Adlawan. Dahil pagani ko na panday, kasi si Manal. pero if we speak about this chronic stress, sa mga warrior ini Dok Leo?
0: Correct Sir Jocel, ano? Kag ang mga causes ang ginawarihan, bra, o kung ginakabalakaan. Kag kung kaysa Sir Jocel, ang pag-worry nga way naman sa lugar, nga hindi naman tani matabo, pero ginasigi bala paminsar, Sir Jocel. Because ang long-term psychological stress, mahimo maka-affect sa aton sa nga pagbalanse sa immune system. Pagbalanse sa aton sa nga hormone nga potentially maka-increase ang inflammatory activity. That's why, damo ka mo sini sa mabatsagan kung stressed ka mo, nga magkaladula man Sir Jocel kung magtawhay na ang pinsar kaglawas nyo.
1: Oo, oh, makarelax na ka mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Kay isa diri sa mga nag-cause man sina, mahambal ikaw nga may chronic stress ikaw, makapalala sina, nang kakulang pagin sa pagtulog, Dok Leo, no?
0: Hindi ka man siguro Sir Jocel makatulog sang pahamtang o kung mahamuo kung damo gagamo sa imo sini nga pinsar.
1: Oo. Oh.
0: Kag kung damo gagamo sa imo pinsar, kulang ka sa tulog sini, gahina man ang imo sini nga immune system. Ang pagpaalam sa ila sini, pagtraining sa ila sini, affectado man. Kaya nag-increase ang inflammatory markers, Sir Jocel.
1: Isa pag-inerte, ang kakulang tod sang physical activity, Dok Leo. Ari lang halimbawa, ha? For us and for those sa aton nga naghalin kag ara iya sa uma, ang physical activities na dito kadamo mo.
0: Mm-hmm.
1: Halin pa lang dan sa pagpaninlo sa aton balay, pagsag-ob, tubig, pagkatapos mga riskis, manglimpyo sang garden, pagkatapos kun may gamay kada karon nga pwede mo matamnan sang mga kararuton di gani sa mga ulutanon, bisan sa panghilamon landa kag pangpisaw kun pangsurot tawag ta. panglukadira sang dapat tulukadon kay talamnan. These are just mga tagamigamay nga mga ginahimo naton physical activity but could bring us a lot of benefits sa lawas naton, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Versus sa waay gidiya halos ang paghulag, Sir Jocel. Kulang sa physical activity. Pero isa man sa dapat naton i-considerar man, kinahanglan to man ang physical activity, hindi man maayo kung kulang kita sa hulag pag-ehersisyo, pero hindi man maayo, Sir Jocel, nga masubrahan mang itakakapoy physical. Kay inflammation, chronic inflammation man gyapon ng aton sa nipagkadtuan, so dapat balanse lang.
1: Mm-hmm. So dapat kamo kahibalo ha, hindi nyo pag tawag sa iban sini, hindi pag sungga daw mo na.
0: Oh, hindi pag kag hindi pagpilita. Kuno wala nga lang lagi. That's why gani kita suggest kani aton sa iban nya, kung tuman kamo sa ni kakapoy physical, try bala ipahunay-hunay bala. Ang iban gani sini nag-message sa aton, Sir Jocel, nga ang kakapoy madasig sini maumpawan kag madasig makabawi, Sir Jocel, kon ang ginainom-inom nila nga kafe sini is premium D3 coffee mix mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ginahimo sa iban yung abin kong nano, pamanyo sila sang Sunthorn Plus Herbal Oil kay nagarelax ang ila sini nga pamatyag. Pero ang punto sa nidere, kung dalibwa, makabawi-bawi ka mo, hindi nyo pagsagunsuna inyo sa nga trabaho, kain yung inyo sa nga lawas ang pagpahuay.
1: Amo na, kung daw batsyag ka mo, daw ginagutom ako. Daw pa lang ha, huwag pa ginagutom. Lain yang daw sa ginagutom na eh. Mm-hmm. Yan daw ginagutom ako. Instead nga, manginsapo ka mo to ka tinapay, inom ka mo na karon sa mga carbonated and sugary drinks, timplan lang kamo Sunthorn Plus Coffee Mix, Dok Leo.
0: Ari isa, Sir Jocel, sa ginatawag punto sa ila sa ring lawas kun ribo gabatyag nga kapin pa sa mga tao, Sir Jocel, nga mahilig mangima-kima.
1: Mm.
0: Kay do permi daw ginagutom. Kaya actually ang lawas to ini yung design nga mag sige galing nga magaling all day long mo. Kinanglan sa nitani ang pahuway kun mahimo pa lang, pero ti ang pagkaon ta subo 3 times a day main meal. Way palabot, Sir Jocel, ang mga merienda. Magsiesta kita kag midnight snack pa kon kaisa, no. Pero makabulig yung balance, Sir Jocel, ang pag-inom sini. Kung inom ka mo sini sang or may gusto ka mo sini nga imnon, instead try nyo abi inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang protina, Sir Jocel, base sa pagtuon, makahatag sa aton sang nagakaigo nga kabusog kag dugay kita gutmon, plus fiber pagid nga nagabulig man, Sir Jocel, para dugay kita gutmon nga ara na sa package, Sir Jocel.
1: Mm.
0: Sang Sunthorn Plus Herbal Coffee. Kay ang iya sa nga sangkap may balunggay, ang iya sa nga sangkap may ginatawag spirulina kag may soya bean powder. Ining tatlo pa lang, Sir Jocel, may ara sila sang protina kag complete protein. Halin sini sa tanom nga makahatag sang ginatawag sa tighty ukon kabusog nga dugay kagutmon. In effect, hindi ka basta matintar magtimo-timo, mangima-kima, malikawan mo, Sir Jocel, ang nagkalain-lain sa nga problema pag-abot sa isang panahon. Kag manorish pangimo sa nga lawas kung naginom ka sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: So, importante sa tanan kay balo kita kung ano nag-trigger sa kagpadayon sining nag-occur kag nag-exist niya chronic inflammation, Dok Leo.
0: Kaya, Sir Jocel, kag kung may chronic inflammation, isa man sa imo sinibatsagon, Sir Jocel, pero may haginagutom.
1: Mm-hmm.
0: Dugay-dugay gusto magtimo-timo o kung mangima-kima.
1: Kag ang apektado directly sa muning prestada is the repair and regulation sa ato sining lawas. May scheduled man niya magtrabaho ng ato sining sulod sa lawas to repair itself mo. The problema sini, kung hindi tuod makapahuway, pareho sini mata na ton. Kung you imagine that the whole day, bugtaw ikaw ang oras sa aga, alas 5. Pagkatapos ang oras ka matulog sa gabi, alas 12.
0: Mm-hmm.
1: Tipila lang ka oras sinang pahuway sa imong mata because may body activity kita na ma-repair man dapat kung tani sa iya ko galingon. So, kung sa mata tayo, hindi na nato na ma-repair, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kulang pa kita sa nutrients para sa mata to maintain good eyesight. Ang guwaya, bata ka pa, harapon ka na.
0: Correct, Sir Jocel. Kadamo sa factors na ginahimo abisugod nga bata pa.
1: Mm.
0: Like for example, so, Sir Jocel, sa aton sa nga panahon, ang ginahimo ng babysitter, Sir Jocel, cellphone mo.
1: Ateo.
0: sang unaya, malingaw ang bata. May ubra ang nanay, gaan sang biskit or gaan sang tinapay. Para maghipo, subong niya gadget na ginagamit. Di may radiation. Pagkatapos, makaguba pag Sir Jocel sa mata. Kay ang tuman niya pagpalapit gali sang gadget na ton sa aton sa nga mata kun nagabasa kung may ginatulok kita, nagapamwersa sang maayo ang aton sa nga mata.
1: Mm.
0: Like instead tani nga ang aton pagbasa diri sa mga 12 to 16 inches ang kalayo tani. Kabataan, blasubong, Sir Jocel, tanawa. magtanaw sa gadget, magtanaw sa cellphone, ginatutok. That's why bata pa nagaproblema na sa mata. Dugangan pa kabataan subong Sir Josel mahiligon tungod nga ginpaanad sila nga mahiligon sa mga processed food o kun magkaon permisong processed food kulang sa pagkaon sa sustansya, kulang sa nutrisyon ng mata. That's why ginarecommend naton Sir Josel ang tama sa nga lifestyle, pahuwayan ang mata, ang pagbasa sa ni dapat balaan naton nga hindi dapat ibaloon naton nga hindi tuman kalapit kali kag tumari kita sa suplemento kun hindi kita palakaon utan like Sunthon or like ginatawag Visionex Plus Softgel Capsule para masuplayan natin Sir Josel sang kakulangan sa nutrisyon para hindi kita madula sa balanse, hindi magburon aton sa nipanulukan, hindi kita sini magkadiprensa sa panulok sa mas temprano tungod sa lutein, siya Sunthin, beta-carotene, tag vitamin E nga sangkap sang Visionex Plus Softgel Capsule natin.
1: Amo na gani sa mga malambala sa sinang una. Mambal nga ti malam dun way pag anti para. Mambal ti way paman cellphone sa una mo.
0: Mm-hmm.
1: Number two, ang TV sa una ya. Makalantaw lang ya ka TV, ang tao sa uma. Kung may arat na nga medyo nakatruti bawas pangabuhi. Pagkatapos kada Sabado lang na makatanaw mo sang TV, gatulumpok pa na si sa kabalay kay ginahulat ang PPP.
0: Mm-hmm.
1: Piling-piling, pilikulang Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: Amo lang ng chimpo ang makalantaw umpisa alas 6 hasta alas 9 sa gabi. Kaya ti, kinanglan nyo na mahulog paas, kaya nga hindi man inyo balay, gahambal ng tagiya karon tapos ng pipipis niya, tulog ta.
0: Mm-hmm.
1: Ti huya ka man imo sagi kapag tungango da para sa masunod nga pagwa.
0: Mr. Sir Josel?
1: Ti subong niya nga daan niya, sas niya dugay pa ng mga isa pa kauras niya matapos niya. Kung kaysa gani, gakatulugan nalang sa plungkuan niya, ang TV gandar pa.
0: Correct, Sir Josel. Kag, ang worst pagid sa nandira, mas okay-okay lang na gakatulugan, Sir Josel, yung TV na gandar pa eh.
1: Mm.
0: Kisa sa iban nga daw matulog na pero madula ang katuyo kay bisan sa igdaan na nagabilid pa sa cellphone nila.
1: Ah, mungkin ang pinakamasakit kay ay daw damo na nalatnan to sang ano na syndrome na subong pati sa pagpamuhin kung kaysa hamar kakilala ta. Siya kung hindi ko magdala ka cellphone niya daw hindi magwa.
0: Base ginahimo mo niya content.
1: Sama na ha, tandaan tagi din na. Ini tanan actually. May mga supplementation kita dara. Amoning Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Sunthon Vitamin C. Sa kape naman nga may mga added sini nga mga ingredients nga nutritious. Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Plus Coffee Mix. Pati na ang ato sini nga Sunthon Plus Gold Herbal Tea. Actually, initanan mga produkto sang Yesuals Incorporated upon man ang Turbo Dietary Supplement for Men, Sis the Pain, Visionix Plus, Clear Skin Beauty Herbal Soap, ang Sunthon Plus Herbal Soap. Mangkot ka mo din kamo pwede ka bakal. Ara da sa suki nyo lang ang butika, pamangkot ka mo ha. Kung wala gani dara sa suki nyo butika, kadto ka mo sa malapit nga branch sang Mercury Drugstore, available da. Sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Even sa TikTok shop, kag sa Shopee, pwede nyo da ma-search ang official store sang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. So, sa mga kauturan tada sa Negros, sa Bacolod, arada may store kita da kompleto. Dahil may mga program of supplementation pa ng arada, guide bala. Kanto lang kamo sa Yes to Health Store arada na pahamtang sa Barangay 39 Lizaris Street Bacolod City atubang ina sang Marayo Bank. Kon makapapanay naman kamo dari sa siyudad sang Iloilo arada ang Yes to Health Wellness Center Clinic ina nga may libre nga konsultasyon. Arada tanan niya ko produkto sang Yes to Health ara man ada pwede nyo mabakal sa may A Young Building Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang Yes to Health Wellness Center. Now, diri kita Bidok Leo sa mga pagkaon or if not tawag naton sini mga pwede naton sini mahimo pagkaon that could support healthy inflammation balance. Balansihon ta Dok Leo. Abnormal man kunway inflammation naton lawas because signal in actually something is not right sa sulod sa lawas, di mo. You must act accordingly. Dapat mahibaluan mo kung nga nga may inflammation ikaw, kay base kon simptoma ina, makamal kasi inflammation na katulad sa simptoma, nga gusto ya ikaw pahibalon in advance, base kon maglala na nga life-threatening bala. Anong mga pagkaon si Nidok Leo ang kumon bala nga pwede na ton mahambal nga para mabalanse na ton ang inflammation sa ato sining nawas. May inflammation balance sa ato sining nawas, Dok Leo.
0: So, amo ni Sir Jose lang inflammatory lifestyle, pag-abot iya sa nutrisyon. At dapat, ang nagkalain-lain nga duag sini sa mga prutas kag utanon, among aton sining kaunon kay manggaranon sila sa antioxidant kag mga plant compounds. Ting, isa sa ni Sir Jose lang na-recommendary berries, na nari-sari sining mga berries or hindi gani, pagkaon sinisang kamatis, pagkaon sinisang broccoli, peppers, citrus fruits, kag ang dagaya nga green leafy vegetables sa aton palibot, Sir Josil. Ara sini ang moringa, ara sini ang ampalaya, bauti kung may ara ka mo sina, tuduhin nyo kaon.
1: Mm. Kay pare subong uso, subong mga prutas, kagararuto na. May baligya pa subong mga singkamas, avocado. Uso pa subong avocado.
0: Correct.
1: Pagkatapos, may santol uso pa subong, Dok Leo. Dugay-dugay, ara naman ang, tapos bago lang natapos ang paho, ang mga Indian mangoes eh. Dugay-dugay, ara naman ang Tigstar apple. So kinanglaning alita na to ni Nike somehow, may makuwagin kita da ang nutrients, Dok Leo, basta nagkakaon kita sina.
0: Yeah, correct, Sir Josil, kung ano ba sibla na to sa sistema sa aton sa ringalawas, kung ano ang fruit in season, amo ni kinanglanon sa aton sa ringalawas, kung depende man, Sir Josil, kung din kita sa ringapungsod na hamtang, di na kita design.
1: Oo. Maghambal kita nga dapat ma-engage kita sa high fiber foods, Dok Leo. So both ta, buta ba rin sinay insoluble kag soluble fiber, Dok Leo.
0: Correct.
1: So mga pagkaon nga rich in fiber, ako may mamuno ko sinay yung palakaon beans. Luwas lang yan sa nagaikang-ikang ya, Dok Leo, kung makakaon sang beans ya, kuno triggered ya ang arthritis or gout. Proctoli, ara na nangadaan eh. Ginhanan mo lang yung beans ya kay timingan pagkaon mo na trigger imo arthritis or gout, Dok Leo?
0: Isa man, Sir Josil, no? Kagtungod sa aton, sir nga lifestyle nga ipaborable sa lawas nga nagtililingom, nagdevelop na kita, Sir Josil, sang sensitivity dere. That's why, gamay lang ating ko, gamay lang isang atimo na ton, mahanaan na ton, ining mga pagkaon nga masaling bla na ton, nga ginahambal ko bla permi nga balik doon na ton, kung ano ginkaon na ton, kung nagsakit, kung nagbatsag kita. Sinating iban, Sir Josil, masaling doon na munggo mo lang ginkaon ko, sakit tuhod ko haw.
1: Oh, gali mo kay nag-inom siya.
0: Orang subak sa munggo, nalimtan niya.
1: M, gali. Mamoy. So, ang naka, if we speak about high fiber foods, beans, mga lentils, oats, whole grains, vegetables, pareho sabi, ang palaya kag ang balunggay gali, Dok Leo. High in fiber content, ha?
0: Correct, Sir Josel. Ara, gid sila permi. Actually, nutrient dense ini nga mga utanon kag high in fiber pa. May mga plant compounds, antioxidant. Package ni Sir Josel sa mga madahon di berde nga utanon nga lakip na diri sa sangkap sa aton sa nga Sunthone Gold Capsule ang ampalaya kag malunggay. Nga present permi sa rekomendasyon pag-abot sa ni sa nutrisyon.
1: So, di nyo na pagkalipatan na ang virgin coconut oil, gali, Dok Leo, is also good for our body, no? Like for example, may virgin coconut oil sa aton premium D3 soft gel capsule.
0: Correct, Sir Josel. Kati kinanglanon man aton sini ang good fat sa aton sining lawas. Kaya kung may nagkaigyo kita sining good fat, may cardiovascular benefit man kita sini. Kaya may anti-inflammatory benefit kita sini. Like for example, ang good fat nga ra dire sa aton sering premium D3 amo sini ang virgin coconut oil nga may lauric acid, may polyphenols kag may antioxidant nga makabulig reduce ang oxidative stress, may ara sang medium chain na fatty acids nga sa pagtuon makabulig sila reduce ang certain inflammatory markers. Plus, hindi lang Sir Josil VCO kundi may ara pag isang moringa oil nga may ara sa ginatawag antioxidant benefit pagid, may vitamin E nga nagabulig, no, para nga ang aton sining ginatawag anti-inflammatory o kunang kontra sa free radicals ni nga ginapasulod naton sa lawas, ara man sa moringa, ara sa moringa oil kag may phenolic plant compounds nga makabulig man, ano, para ma-retain ang antioxidant compounds sa ginatawag compared mo iya, Sir Josel, sa mga highly refined nga mga oil. Kaya actually kung bastante mo lang moringa oil to Sir Josel, pwede tani magamit panluto eh. Pwede taman magamit gani ini apply sa aton sa ning panit, pero wa ita maanad bala. Kaya naanad kita sa mga vegetable oil, kung ano mga oil ginagamit naton.
1: Pero magkadto sila Dok Leo sa ginkadtuan mo bala to, kitaon ng Mount Fuji.
0: Mm-hmm.
1: Actually sa hotel, especially kung during cold season, may snow, ang hotel Dok Leo is offering sa ila sining tawag nato sining pagsulod mo gid ginahatagan ikaw sang pang deep cleansing
0: sa mga guest kit nila
1: ara da tagaan kanila da no Dok Leo healthy oil just like virgin coconut oil Dok Leo.
0: Dahil ikaw man itong una ka pa man, Yos?
1: Oo, kaya ako tinapikan noon na hypes. Sama na, ha? Sa mga spices naman, bawsang una, ay gini may nagasapak, Dok Leo. Turmeric, kalawag. Tawag ta, kalawag, white may nagasapak. Gali kay dakong bulig yas ni against chronic inflammation, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josel. Ang kalawag o nabalon ka ba naton na hindi man takay guantas ni Sir Josel kung lubakon talaga po gaon kag turoson ang extract niya mo.
1: Sa pagkalangto ni?
0: Sa pagkalangto sa ni. Ang ibang ganing nga sensitive Sir Josel sa kalawag bisan nalakot na sa Balenciana. Kasaling doon di pa magsulod sa ginawa nila mo. Pero sa aton sa man Sir Josel nga panahon na mo nang ginatawag manami nga balita kay for our convenience. Kung mahilig ang mga tao sa man Sir Josel sa mga pampahapos nga makaresult kung magresulta sa ni sa chronic inflammation kung magsululupot, may pampahapos kung may mahapos magli Sir Josel nga nagakontra man sa inflammation. Isa diri Sir Josel among pag-inom sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Nga man, ang turmeric may ara sa anti-inflammatory benefit which is isa na sa sangkap sa ato sa Santhon Gold Herbal Tea kag manami pagadagin combine sa sa cinnamon nga naganami ang ila sining epekto Sir Josel lakip na sa aton sa digestive system lakip na sa aton sa bowel movement kag lakip na kung palakaon kasangkan on to refined carbohydrates makabulig sila gwardiya para nga di tuman magtimbuo kang aton sa blood sugar levels tapos kaon.
1: Amo ni nga kon may available man lang. May ara mga flavor basta ini lang sweetened turmeric, loya or ginger tapos garlic o kon ang ahos kag cinnamon actually mga anti-inflammatory ining mga intakes na ton kon mapasulod ta sa lawas ta Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, pero bisan pa may pampatamis kon stevia ang gamit. Okay lang, pero sa ngaton sa nga Santhon Gold Herbal Tea, stevia man ang ginagamit sa nga pampatamis.
1: So that's it ta sa mga kauturan ta hindi ka mo magkalipat dira. Pero sa lifestyle naton, just a reminder are. Exercise regularly. Hindi nga exercise kon mahambali ka, napisanan ka lang. So, discipline yourself. Kahit kung maanad ka, pangitaon mo gidi na.
0: Correct, Sir Josel. Pero isang kila, hindi lang magpaminsyon sa ngalan, Sir Josel, ha? Sa nakagamit na sa supplement, Sir Josel, sang una, katatlo sa isa kabulan. Subong sa niya katatlo sa isa kasimana, okay na nagurudo ka. Ba't yan niya turbo mo? Nakainom siya. Okay ka ng efekto sa ila.
1: Ang importante, sinay ko nung hindi ka lang maghambal, balikon ko lang sa tunga, sunod nga gabi.
0: Tuluya na yan.
1: Ari, ha? Prioritize sleep over sweet. Sweets, ha? Prioritize sleep over sweets. Gakihan to ka cake Dok Leo pero natuyo ka nang iban sini mambal karon lang katuyon tulog tala na karon niya makauntan na yung cake ko.
0: Ang ending sana Sir Josel madula ang katuyo.
1: Bangon sang super sweets nga nakaon nimo.
0: Correct.
1: Tapos manage nyo ang stress. Amo ni ganing permiang reminders diri just maintain 10% of your of stress in your body para nga may demand lang gamay bala para magpabilin kang active.
0: Ito lang stress Sir Josel basta sa husto lang ano kag response man naton makabulig ini para nga maghulag kita kag mag-adjust kita kumporme sa kung ano ang mga challenges sa aton sa dipalibot.
1: Kon maghambal ka mo ano ang butang balon sang 10% ka stress actually ari lang ini sa Yes to Health kag sa XFM. If you want to experience 10% of stress, be at Yes to Health or sa XFM. Ara na ang 10% lang ang stress.
0: Yang iba, sa iban, Sir Josel?
1: Ha?
0: Sa iban, ho?
1: 110%.
0: Pakyaw ba?
1: Tapos maintain healthy relationship. Gamay-gamay nga bagay na usay, paiway na lang na.
0: Kung madala, malang ano, mapalipas mo lang. Hindi na pag, kumbaga seryoso, yan ang gamay ng depresya, hindi na pagpadakua.
1: Oo. No. Kung kisa, lang nga boylong, ay diin mo gani na butang ang aton niya kutsara ng tinidor, sabto niya ka, ano to? Daw hindi amuhaw. Hindi, aga pangita lang ko kung sarang tinidor.
0: mayara man ko lang sa una, Sir Josiel, nga daw ginahikayan sa mga barkada yung la.
1: Mm.
0: Kaya isa lang sa kuno kasing alsang sawaya.
1: Na.
0: Preso bang prega, bato na ho kay misis. Pag singgit siya nga tigang to, singgitan ko man, pila kalitse.
1: So, maintain a healthy relationship. Likawan nyo ang bisyo. Pareho sabi, sobrang inum. Pagkatapos ang pagpanigarilyo. Kaya support the metabolic health eh. Balaan nyo nga, hindi na madala ka tiyan nyo. Alaan nyo, pagid ka dasok. Balaan nyo nga, bakat mayad para sa inyo. Sining nga ginabatsyag na sa tiyan. Hala, idasok nyo pa, hinamit.
0: Kagbantayan naton, Sir Josie, lang aton, sining nga kabugaton, ang waistline na naton, ang aton, sining nga blood sugar level, dapat daratan sa usto, sining nga range, amuman ng aton, sining nga blood pressure, cholesterol, triglyceride, para nga makalikaw kita, Sir Josie, sa lagko nga problema pag-abot sa panahon.
1: Abin nyo kung paano ninyo ma-practice ang healthy sining nga relationship, Dok Leo, pinagi sa pag check sa inyo sining nga waistline.
0: Mm-hmm.
1: Ipahakos nyo permi sa partner nyo.
0: Correct.
1: Ambal biga, haksa ko biko, nagdako ko.
0: Why ka man magdako ga? Mayroon lang nagdako.
1: Mahambal, ay siguro may inflammation ay.
0: Di may bulong man para dira.
1: Galing kayo daw na alang-alang, hindi kami ni Dok Leon na sa Chimpo. Ah. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa programa naton, kag sa tanan galing nga mga XFM stations, sa ato sa nga programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Isa ka pa maagi gali para malikawan nato ng chronic inflammation nga nagaresulta o kung ginaangot sa madala sini nga mga balatian nga ang iban sini sa primero daw ginapabuyan-buyanan kaway malang halos sini sa mabatsag ang pag-provide gali naton sa mga antioxidants, mga compounds, mga bioactive compounds halin sa nisa tanom like mga sangkap nga dira sa aton sa ringa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C nga may mga anti-inflammatory benefit and properties sini sila. Gani ugaliun naton ang pag-inom sa aton sa ringa Ultimate Trio para malikawan naton ang chronic inflammation kag mga balatian nga ginaangot diri. Sa kinahandan lang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Am. Mos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyang tagli mabayad sang tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
10: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil yun, wala nagsakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly

0: Metro sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Rainiel Renday sang Manawalan Badyangan Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Ring Lito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madiet na kubuwasa.
3: XFM. Patropa mo!
4: Exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
9: Endless Love.
8: Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
10: Kung mamati ka sa X-FM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: Yeah! XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Makalage na ko.
4: XFM.
9: Patropa mo.
8: Exciting.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM, it's now 2:03 in the afternoon.
1: Kitropa! Handa ka na wala? Handa ka na wala? Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
2: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat baso nanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na?
1: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
0: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat, Kisa, ikaw man ang ginalagas.
1: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: sikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X rated. X rated. X rated.

afternoon, Iloilo. Welcome na naman sa programa nga X-Rated sa Friday Edition. Hello, hello, hello mga katropa natin dyan. Kamusta ang inyong Friday afternoon? Kasi kung nagatulog-tulog, baka muda, later lang na ha. Sinyo ko di anay ho, kay 1 hour lang man tadi. Please lang. Dali na, mag-comment na sa atan sining Facebook Live, mga Ketropa Peeps. Pangita lang ang atan sining Facebook page, ang XFM Iloilo 100.7. Kasi may ara ka mo dira sa mga Luyag Tamyawan this afternoon. Ang inyong mga family, ang inyong mga loved ones, ang inyong mga Jowa Bell. Sana all. Maulanon nga hapon ha, sa inyong mga Ketropa naton nga nakatutok, nagapamati gid. So 100.7 na XFM Iloilo sa ila sining mga transistor radio. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Ayun yung mga nagapahunay-hunay. Kay nakakao na, nakapanyaga na. Anong sudan tada mga ketropa peeps na nami? Gini magpakaldo kay syempre. Nagaulan-ulan na naman ang tiyempo. Tapos ang kaldo, cuddle-cuddle. Mayo lang niyang mga yung may ginagcuddle-cuddle. Basta kami nga mga wala sa ginagcuddle. Okay lang na siya ah. Ang importante, buhi kag damo kwarta. Oh, di ba? Buhi, wala balatian, damo ka pa kwarta. Tapos may salakyan kapag ed. Oh, perfect. Kapag hindi ang mapangayo mo sa ano man, kay Lord man, oh. Ara na doon nahatag naman sa imutanan. Amo lang nagaling, wala ka lang nagaling jowa. O kung papilion, kabi mga katropa, anong gusto mo, gaan ka damo nga kwarta, good health. Tapos, daw ta halos tanan ara na sa imo, kaso wala ka lang jowa, o te, mapasugot ka na. Tapos siguro yung mapasugot na lang ko, ah, okay lang man na. Kasi if ever damo ka na kwarta, makabakal ka man na jowa. Ah, di ba? Yung bot na lang gidya. Kwarta, gidya ang nagaano subong niya. Kwarta, na giniya subong nga panahon niya. Hindi na kamuda mag-deny nga, ano, na hindi importante ang kwarta. Ang bagani ni, ano, ni si Katropang Alex, the more money, more honey. Ay! wala kayo dyan kay Katropang Alex. Hindi man ako, di ba, nanutaran nyo, no? Ang mga damo, kwarta, mga damo na sila yauyabya. Kasi kamo daha, maskin wala kamo kwarta, damo kamo gyapon uyab. Ang ginang ihambal nga, wala man ta kwarta, pero anhon mo kay gwapo taya, o, di ba? Paano na lang na ang mga wala na sang kwarta, tapos, hindi pa gwapo? Luoy na lang gidya inobo. Luoy-luoy man ba? O mayong hapon daan na igali sa aton nga mga ano ang mga vendors no sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hello, hello, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Sa tanan nga nagapamati, nakatutok sa aton sini nga Facebook Live. Mayong hapon gid sa mga katropa naton dira. Kabay pa nga ara kamo sa safe nga lugar no. Kag may ara kamo sang maayong nga lawas. Mayong hapon man sa mga katropa naton nga mga tricycle drivers, mga tricycle drivers, no, nga sila na ang mga ginasakyan sa aton nga mga estudyante. Especially kung subong nga nagaulan-ulan bala, madalom ang baha, hindi kalusong ang mga kabataan, no? Kaya madalom ang tubig. Okay, ang mga masakay na lang gina sila sa tricycle or sa tricycle, no? Madamo gid nga salamat sa aton sini nga mga tricycle kag tricycle drivers nga nagadulong nga safe no sa aton sini nga mga estudyante. Mayong hapon man gali ha sa mga sa tanan nga teachers and staff sang San Carlos Integrated School sa akon sini nga alma mater sang elementary pa lang ako. Ay, sang una San Carlos Elementary School pa lang na sila. But subong no nangin San Carlos Integrated School sila na sila dira sang grade 7 to grade 10. Diba? Kung na taga San Carlos, anilaw ka, hindi mo na kinahanglan nga manglugayawan pa dito sa may high school. Para nga mag, ano, malesya ng imong gasto. Ka na lang, palareho lang man ang ginatudlo, di ba? Nanayin sa imo kung mamati ka sa teacher mo or hindi, di ba?
hapon lang da ha, kay Ma'am Nora, kay Ma'am Edgy, kay sa ilang ano da ang school principal, kay Ma'am Marisa Pagdato. Yung hapon gid sa inyo tanan-tanan ha. Good afternoon lang da gali kay Tita Lilit no nga nagabaligya da sa iyang utan sa guwa sang eskwelahan. Kag syempre ang pamahaw eh, kay Lola Pasit da mayong hapon no sa mga sa ano sa tag-iya sang Sheila V Ice Cream. Oh, di ba? Siyempre, hindi managuro mag-absent ang akon nga Iloy. Aragin na da siya permi sa San Carlos. Mayung hapon kita sa inyo tanan-tanan mga katropa. Madamugid nga salamat, as always, no, from the bottom of my heart. Madamugid nga salamat sa pagtutok niyo permi sa amon sininga programa dari sa XFM. Ay, by the way ha, arin na number one sa atong sininga ano nga comment section. Good afternoon kay Sir Stanley Sarilo, the PM, Mabea, kay kita, love, love, God bless, by MJ Stan Gaming 01. Good afternoon also to Sir Jet Hibaga, Maulanon nga hapon, katropang Bea, shout out lang di sa amon, nagaluto, linagpang nga native, hindi ka na meter na bala, katropang Alex. Di ba ang linagpang, may ginamos, ginman na siya ya. Tapos butangan mo sa mong ano bala, siling, mga angkutitot mo. Sa pagka-perfect, ginaiya ka tropang jet, ya. Perfect yung maghigop sa ano no, kapainit-init ka bala sa malamig. At syempre, ay mayo na yung mga nagapainit-init ba, sana all. Paano taniya makapainit-init kay magluwas sa wala tasang may nagapainit-init sa aton, wala pagitasang manok na ilihawon. Kailangan man tabi manakop sang manok, di ba? Sang tupad balay ta, di ba? O, di ba, no? Ayaw, magigit sa inyo. Manakop na lang kita, ya? Sang mga manok nga hindi aton. Siguro mahuya man ta nga mag-dakop na lang kita sang ginsaguran sang iban, di ba? Humble nga, ay, ala, hindi na siya kabalo mag, ano, magsagod sang manok. Matantay na lang gini siya, yaya. Tuod na balang balila mga katropa pag mag ano ka kuno manguha ka sang manok, manguha ka sang manok nga indi imo ang balila kuno ang kabuhi mo do pareho sa manok, isang kahig isang tuka. Eh, sugot ka muna, nga mo ka muna. Ay, yung kada pangita nyo sang trabaho, once na lang gid ka mo yung magkaon, ay, ambot na lang gid. Ah, kada mo na yung kabaylo, hindi na lang manikasog na lang gid, kuya, yung makabakal, kuya, manok, kuya, bala ka muna. Sa, ano, sa kay Sir Paterno Sitar Paklibar III, good afternoon ka, tropang Bea, God bless you always. For, Sir Paterno, tagadiin ikaw, Paklibar, ikaw, abi mo. Kay damo na da sa Anilaw, mga Paklibar. Oy, ambo na lang ginadira sa may banwa. Damo na da tapos sa dangolaan. Damo, gid na da bala Sir Paterno. And now, of course, kay Sir Alvin Catedral. Good afternoon, ma'am. Nami nga boy si mo. Maulanan nga hapon diya sa Kalinog, ma'am. Napamati kami diya sa Pasa 40 building sa BT Agri Cereal Incorporated. Pinatamyaw ko lang dyan mga upod ko, ma'am. Thank you, Gid, sa pagbasa. Oy, mayong hapon ha, sa tanan nga taga BT Agri Cereal Incorporated dyan sa Banwa kang Kalinog. Inyo ko bi magkaray abi gusto ko bala magkaray hindi garing takon kumaan kung paano magkaray am try hard yarn oy so, na gusto ko matunan actually mga katropa ang iya sang antike ang ano to sang una man ang the word nga sunod way ko kamaan ko ano tong ano ang matawas ka way ay di ba so, may natunan ko yun wala ko na blanco amo talaga nakaka-proud lang gid ko amuna. Next diri kay Sir G. Gregory Bayer Minisound. Grabe ya balang mga katropa nato no sa mga sound industry. Ari na di sila o oh, nagakinoment na sila. Oh. Shout out Ma'am Bea from Pinamalit ka sigma ba sa pagkarayo man kadaya kapis kapis ta na ka dyan ano lamang si Sir Gregor amo ni siya ang daw nag-message siya akong last time nag-message ko na si Sir Wilmore oh nakamalimtan Sir ah. Kay Sir Jet Hibaga shout out ko na da kay Idol AJ Bordon oh, good afternoon ha Ma'am AJ Bordon na igo kada magbutwa sa imong lungga na arang manug alas 3 na naman.
Sir Jet, ibaga kay Ma'am AJ Bordon, damo na manok. Actually bala, Sir Jet, hindi na kami maglayuan na. Ito ni ano, ni katropang AJ Bordon. Kay ako sa San Carlos, ako tapos siya sa Mustro na siya. Sabi na ganto kami to sa ano, sa balay nila sang fiesta. Last year pa to ata. Tapos, layo ila balay. Pag lakat ko, apakad to sa ila balay, gutom ako. Pag-abot ko to, nagkaon ko, syempre nabusog. Pag puli ko na, samtang nagalakat, puno feeling ko yun natunaw, gintanan ko kinaon sa pagkalayo. Ambot na nang gidya. Okay, Sir Alvin, da? Ma'am Dugay, kalguro sa radyo. Ay, uy, hindi bala. Halin, kuya, sa piya. Ambot na lang gidya sa inyo. Has ako, Sir Alvin, naghalin. Hindi sa amo, da? Ambot na lamang. Do, ana, madaka, ano? Vin, ana, daka... Peace Provincial Churva Ek-Ek ang ginanamin mo, ah, oh. Sa mga katropa naman naton, dahang ngaluyag mag-comment. Abi, ha, ibilin lang ang inyo sininga comment o mag-visit ka mo sa aton sininga comment section. Pangitaan nyo lang ang aton nga Facebook page. Once again, it's XFM Iloilo 100.7. Kung if ever wala ka mo darayo sa wifi, wala ka mo sa data sa inyong abalay, pwede ka mo makasend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Pwede maninyo ang mga katropa, ha, mapangita ang amon sininga Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta na daw mga katropa naton nga ano nga mga estudyante? May ano pa da kamo, may

saan nga ka muna gaya, ano ka mga katropa? Saan ka muna gaya eskwela? Nagapati man ka mo, or nagaluyagay man ka mo sa mga classmates nyo? Or may ara, dira sa inyong nagluyagay sang, I mean, di ba kung elementary ka mo, hindi pa man nga ka mo magsiling, ma-developay ka mo. Siyempre, mahalin ay sa high school. Halin ka mo sa high school, maluyag-luyag mo. Mabalo, oy, crush ta ka bala. Tapos mabalo, oy, crush ta man ka. Tapos mangaluyag, na, tapos naging ka mo, di ba? May ara, ihan nga, hasta subong, sila gyapon, no? Ang ila relationship, naghalin sang high school.

0: Oh, may arahan sa mga katropada naton ha nga nagaluyagay until now or sila pagyapon. Ba mga ano kamo nung mga baskugan gid kamo yayaya. Gid kamo ya mabangbang yayaya. Ayam bot na lang gid sa mga nagdayunay, nakapakasal, tapos nagbuo na sang ilang mga pamilya no nga ang ilang nga relasyon kagalin sang high school. Grabe no, nagapati kamo na sa 7-year each nga ginatawag tapos ang 9 years pagid na. Basta mga ano ko no, mga odd numbers malas na ko no. Puno na ko no sa mga challenges. Gapati ka muna. Kung ako siguro depende eh kung mapadaog ka mo diba sa mga temptation kasi syempre sa isa ka relasyon meron ginaya nga mga temptation nga nagaano sa inyo diba? Kaya depende na naya sa inyo kung mapadala-dala ka mo diba? Ang buhat na lagi niya, ang importante, subong niya, mga katropa, kwarta-kwarta, amo ginang ginahambal ko. Ano mo nang gugma kung wala ka kwarta, di ba? Ang buhat, sa mga katropa na manda na to, kamusta ang inyong bulsa? Oh, may pang-allowance pa? Sikon wala na da. Sige, bato lang sa life. Amo ginma na ang aton nga role. So, adlaw, mabato, di ba? Bali Sir Jet Hibaga. Ay, ni kay, anong ane, kay Sir Alvin Gale. Nalapawan ko na naman karon si Sir Alvin. Kanya, basta DJ. Nami mag-voice over. DJ Bea lang malakas sa XFM Iloilo. Oh, grabe si Sir Alvin ba? Kay Sir Jet Hibaga, akong classmate, pero may gaaway sang high school. So, kung nag-asawahay na, duwa kabilog bata. Uy, apaw! Bakasbok! Asbok! Okay, ba na, no? Sige, yan yung away-away. Wala ka mo kabalo, di ba ka pang Alex? Kalabanan sa mga, ano, sa mga mag-asawa nga masami na gainaway. Panilagin yung blakay damo na sila bata. Kay Ma'am Bali, oh. Sige, away ako na kay patasan. Tagi na karoon, no? No, di ba? Ayan, bot na lagi sa inyo na mo na gani lesson learned sa mga kababaihan da, na hindi nyo sa agad away inyo mo ba na bells kay tapos gid ka mo tapos kumpirmi ka mo na nagasilosa na nagaselos biho mambal na siya silosa ka buntisin ko to tapos gid ka mo bot na lagi sa inyo okay lang na siya kung employed ka mo yung mga katropa tapos na nga may ano ka mo may SSS contribution kaya nga man after pila na ka man so magbata ka mo mayroon ka mo na makuha nga maternity benefits di ba? 70,000 pesos na tumataging ting. Ay! Ano mo kabalo? 70,000 pesos? Maskin, ay, ang daw pila nagawa ang need mo nga mahulugan antes ka mangin na qualified, dira. Pero basta nagahulog ka sa SSS, maka-avail ka gina mga katropa pips. So, kung ako sa inyo, kung may plano ka mo magpa, ano, magpa-junties, ano ka mo, ano, hulog ka mo sa SSS para pagka pila ka bulan, o diba, may 70,000 pesos ka na. Pero imagine mo na lang subong sa kamahal sang tanan subong bala mga katropa abi mo ang 70,000 pesos ano gid ang lawigo niya feeling ko good for 1 month, 2 months abi no let's say for example so 2 months na lang gid ya ang iyang pinakalawig nga masarangan sang 70,000 pesos especially kung duha ka mo sang imo nga bana ang unemployed kasi din niyo nakuha o nang adlaw-adlaw niyo okay lang na ako naga pure breastfeed imo nga asawa di ba. Pero kung nag-bottle feed gani ka mo, nag-formula ka mo ba? Imagine nun, musubong maskin ang S26, lapit 3,000 ang pirana ka ano man, pirana ka grams man. Tapos, ang like magbona-bona ka lang abi, no? Kay do amo na ang kalabanan sa mga, do wala gawas ang ikasarang magbakal sa mga S26, mga Promil, mga Enfanon, ay, di ba? Ay, tay, balaan nyo na na kung ano nga mga klase sang gatas ang inyong baklon. Okay lang na ako ng inyo nga mga ang inyo ba lang nga mga babies ang hindi sila mga maselan ba ambot na lang gid. Pag maselan gani dira gid kamo magastos diaper kag sa gatas, o di ba? Katropa, basi may ara pag-uid ka mo dira sa mga comments, ha? Kag later on, gali, ha? Mga katropa, may ara kita nga story na pag-abuksan this afternoon. Gano'n kung may ara ka mo later on sa mga advices, no, sa aton sini nga letter sender. I-comment lang sa aton sini nga Facebook. Hindi ka mo mag-huya-huya. ni Sir Alvin, basi kunulain ang ginaawayan nila. Ano ay hanbe? Ano sa pamatsyag mo, Sir Alvin? Ano be ang ginaawayan nila, be? Gakinamog kuno sila. Buot na lang ganyan. Ariho, makamog ka mo. Tapos ka gina. Sila na lang na masterahan. Ay, Sir Alvin, abala sila da. Oras na rin sa XFM, mga katropa. It's now 24 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. May ara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini sang atin immune system, hatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, pag nagamanage man sang atin sini nga blood pressure. Manami ini mga katropa sa mga may diabetes, may ara ini sang ampalaya, nga nagabulig sa pag-improve sang atin nga glucose control. Santhan Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggit ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong nga mga lugar. And also, you can visit sa mga leading outlets nationwide. Kada lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, GGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Oh, ang bali ni Sir Jet Hibaga, oh, pakaldo lang pirmi para damo gata. Hoy, grabe yan siya! Ano nga, tested and proven, Sir Jet? Pero tuod na balahambal, gidman sa mga katigulangan. Para kung nung maging bugana si Missy sa, ano, sa iyang gatas, pakaldo, kung nung kag magkaon, gidi sa ano, isang papaya, diba? Amo ng katropang Alex, pakaldo nga may papaya, o, oh, diba? Hi, Sir Reynaldo Abeto. Well, good afternoon. Have a blessed Friday. Sa imo more power to all staff of XFM 100.7. Hi, Sir Jet Hibaga. So kung wala na sila gaaway, tamis pa sila sa kalamay. Muna iya dapat ya, Sir Jet. Ano dapat ga inaway? Kaya the more nga nag-aaway, the more nga nagadugang ang kabataan niyo. Ang bots niyo. Oo, Sir, namin gidman bala, Sir Alvin, kapit pa subong nga nagaulan-ulan ang tiyempo namin, gidman niya magpangapis ang Santhan Plus Gold, diba? Nagkaba si ikaw, Sir Alvin, wala ka pa nakapangapis ang Santhan Plus Gold. Ang oras na para magkapi-kapi ka muna, mga katropa. It's now 26 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa. This time, mag-pause kita, Anay, for some commercial break. Kag sa aton, sini nga pagbalik, ang nga pag-abasahan ng aton story this afternoon. 2:27, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
1: XFM. Yes to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Beneficio Next. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay. Bilog-bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
10: O si Alex Novilla sang Tanagan, Miagaw, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libo papremyo. Salamat, Gid.
9: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Sa FM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

0: X-Rated. X-Rated.
1: X-Rated. 2:34 na mga katropang oras diri sa XFM. Hello, hello. Kamusta ka mo dira? Padayon ka mong gihapon niya nagkatutok sa programa nga X-Rated with Katropang Bea. Hambal ni Sir Jet, kaldo todo para bata guwapo ba? Grabe ba? Grabe nga mga linyada ni Sir Jet ba? Okay, Sir Reynaldo Abeto naman, hambal niya. Katropang Bea pa shout out sa tanan nga pa pasyente ni Doc Razel Ana Beto. Samtang nag-await ka mo sa inyo turn, ma-check up sa inyo teeth, pamati ka mo sa X-rated 100.7 XFM Iloilo. Ay, thank you gida, Sir Reynaldo Abeto. Kaga sa mga pasyente dyan, Doc Razel Ana Abeto. Good afternoon gids sa inyo tanan-tanan mga katropa. Now 2:35 mga katropa, at this time ato na nga pagabuksan ang aton nga story this afternoon. Grabe, may pa-title pa siya. Palya, walang malay na naging kabit siya. Tagalog ni siya gali actually, mga katropa. Disclaimer. Oh, di ba? Pa-disclaimer, yarn. Alya, after I graduate college, nag-work ako sa BPO industry. Then I meet this guy nga itago na lang naton sa pangalan nga Dio. Ka-team ko siya, katropang bae. Sobra sa iya kahipuson nga klase sang tao. Naging mysterious type na siya. Na-attract ako sa iya. One time, nagpalapit siya sa akon kag... Namangkot kung pwede, ako nung kaptan ang akon nga kamot. Hindi pa mangkot ko siya kung nga ah. Pero wala ako sang nabaton nga reply halin sa iya. As if there's a magic that my hand automatically touched his hand and he whispered, I don't know but I feel safe and contented with you. Nag-blush naman akong si G-A-G-A. Grabe, may ganun. Diyos ko, ang pogi niya. Ambal na gid. After noon, nang ligaw siya, after 3 months, ginsabat ko siya katropang bae. Ipakilala ko siya sa family ko and he do the same with his family. Months passed and napansin ko na nag-iiba siya. Akala ko, stress lang siya sa work. Sa work namin, pero hindi eh. Hindi na niya ako hinintay sa lobby ng office para sabay umuwi. May mga araw na di siya nagpaparamdam, lalo na pag day off niya, at ako ay may pasok. As in, buong araw, walang paramdam. Ilang buwan na ganon ang setup namin. Sobrang nasasaktan ako noon, pero wala siyang pake. First anniversary namin, day off niya noon, pero wala naman, wala man lang pabati, walang paramdam. Napakasakit noon. Kaya I confronted him, asking what's happening. And as usual, walang matinong sagot na makukuha sa kanya. After noon, nagkaayos pa naman kami. Then 3 days after, alam siya na pupunta siya sa kaibigan niya. May gagawin lang daw, so pinayagan ko naman. As usual, di naman siya nagpaparamdam, pero wala. Nasanay na ako, pero ito na pala yun. Dati 24 hours lang siya na di nagpaparamdam. Pero ngayon, mag-iisang linggo na wala pa rin. Kinukontak ko katropang Bea ang parents niya, pero walang sagot. Mga friends niya, wala rin sagot. Like, iniiwasan nila ako. So I have to find it out myself kung ano ba ang totoo. Aalis na dapat ako sa office katropang Bea when someone called me and I turn around. It was Dio. Di ako makapagsalita noon. Ewan, parang lutang ako na di ko alam. O di ko alam ang gagawin. Pero sabihin ko habang nagsosorry siya sa akin. I'm holding back my tears and ask him where he has been and his answer made my tears fell down. The true I love. I really do not. I really do. But I fooled you. And out of nowhere, someone grabbed my hair screaming. Kabit ka, hayop ka, malandi ka. I got this. Inawat siya ni Dio. Ayun, bumalik na ako sa senses ko. Naguguluhan pa rin ako katropang Bea. When Dio said, may asawa't anak na ako. I'm really sorry for hurting you. Nung nabanggit ko ang mga salitang yun, para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Sobrang sakit na magkaroon ng kabit yung taong mahal mo. Pero mas masakit yung ikaw na pala yung kabit at hindi mo alam. O, diba? Always do the background check, guys. Para di kayo matulad sa akin na nagtiwala agad. P.S. There will be a part 2 kung magustuhan ninyo dahil di pa dyan nagtatapos ang bardagula namin nung asawa niya. By the way, ako pala si Pia, katropang Bea. From Gimbal, Iloilo.

0: Rated. X Rated.
1: Welcome back mga katropa sa programa ng X-Rated with Katropang Bea. Anong mahambal yung kay Pia? Kay wala siya galing kabalo nga naging kabit siya. Ay, ambot. Akaluoy man, no? Tani, no? Ang tanan ng mga kababaihan or lalaki man da, eh. Tani, ang hindi bala kita paghimuon. Hindi ang tanan nga tao paghimuon nga kabit, di ba? Deserve naman siguro nga mangin, ano, nga mangin priority nila, di ba? Ambot. Ay, ambot. Nalanggin niya. Nga, bala nga nagapaka-stress kita kay Pia, no? Importante, kung nabalaan mo na nga kabit ka, hindi dapat kabalo kang magpalayo na lang, imaskin palangga mo pa na. Kasi hambal nila, kung palangga mo ang tao, kin ano pa na kasakit mga katropa, kaya mo na siya i-let go. It's because gani nga palangga mo siya. Diba mo nang mahimo sang pagpalangga? Kasi sa abi, ginapasundan ta nalang gid ang aton nga nabatsyagan sang harta. That's why kung kisa bisan balaan ta nagid nga sala, sihon ta pa. Bisan kisa balaan ta man nga may natapakan kita nga kapwa naton babae. O, diba? Sihon man aton gyapon, kaya dira gani kita happy. Ambot sa inyo, da, subong diri nagapangalipay ka mo. Okay? Pero I'm not sure sa next life nyo. Ambot sa inyo, da. Tamo lang ginaang kay Pia, palangga ang imo kaugalingon, dapat kabalo ka sang imo nga value, ang imo nga worth, no? Ay, hindi ka daya mag-sige, hindi ka magpasugot nga mangin kabit. Diba? Mga katropa naton, ha, nga nagupod kay Katropang Bea this Friday edition sang programa nga X-Rated. Madamo, madamo, gid nga salamat mga katropa. Wala na kita sang time sa aton subong nga program, kaya ma-rest day na naman kita, ah. Charge na naman kita. Ay na naman kita sa masunod nga semana. Mondays to Thursdays sa programa nga Extra Drive of Course. 301 mga katropa, 3 sa XFM. This time check is brought to you by Santan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Before galing mag-end ang ating program, basi magsunggod lang si Sir Nolly. Hambal niya, hello, Katropang Bea, good afternoon. I'm happy good sa pagpamati isang inyo programa. Diri sa Leon, samtang nagahigop sang Santon Plus Gold. Perfect, Katropang Nolly kami. Shout out lang dagalia sa tanan nga mga katropa nato. From Leon, Iloilo. Ayawan man tani basa sang comment ni Yuyo nga ni Mas. Hello, ang angkol pa yan. Angkol, ambot auntie na lang bi, ambot sinyo na. Shout out watching from Barangay Lanag, Leon. Mga suki na to ng mga taga Leon. Madamo gid nga salamat mga katropa ha sa inyo nga pag-upod again. No, kay Katropang Bea this Friday edition sang programang X-Rated. Stress na kaga kaupod ko sa technical side Katropang Alex Saspas. Sangalan naman sang amon yung Chief Executive Officer Doc Remelito Uri. Sangalan naman sang amon yung Station Manager Katropang Jose Lbanias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, X

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM 5,000 pa premyo.
14: Ako si Gary Mirasol sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Xanthone kag XFM 5,000 pa premyo. Madamoy nga salamat.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pa kag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, 5,000 pa premyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Exciting!
21: Mga katrupa, excited!

Magapangamoy danay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga era ka sa kitasan sa mga langit sa sining kagabion. Kami gid nagapasalamat, nagadayaw sa imo. Matungod imo kami gitipigan sa bilog nga semana sa amon mga bulhaton. Thank you Lord nga imo kami gipalabot sa sining nga inuras nga malipayon. Labi na gid sining adlaw nimo nga inugpahuway balaan para sa imo makatawhan. Kani sining nga gabi samtang kami naman magatuon sa imo mga pulong. Sa gihapon ikaw magaupod sa amon, gina-invite namo ng imo Holy Spirit kag balaan nga presensya magaupod sa amon sa pagbuka sa amon tigpuso nga ginahuna sa paghangop sining mga pulong nimo agud nga sa diin magatudlo sa amon sang dugang ihibalo samtang kami nagakabuhi kag nagaalaga dira sa imo. Ikaw man magabless imo makanakan karon nga nagpamati sila mga radio subong man naga live through Facebook kag subong man ang akon mga bibig, ikaw magaguide sa pagpamulong nga mangin uyon sa imo kabubuton. Kaya salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa naton nga makaabinan. Kag welcome sa aton nga palatuntunan, no mga kauturan. Kag sa sining nga gabi, no I hope nga malipayon kamo samtang kamo nagapahuway sa inyo tagsa-tagsa ka mga pulungkuan. No, kag subong man sa inyo nga mga kundin kamuda nga mga payag-payag dira. No, I hope nga malipayon kamo nga nagapamati sa inyo nga mga radio, mga pinilangga ko nga mga kaabyanan. Okay, so sa sining gabi, atong ginatamyaw ang bilog nga syudad sang Iloilo. No, kumusta ang aton nga mga kauturan dira no sa nagkalain nga mga banwa no sa sining duog sang Panay no may gabi dira sa inyo kag sa sining gabi makautura no aton gin mabatyagan ang kabugnaw sa panahon kag maulanon no mga kaabyanan nga chimpo. So isa lagi apo nato ni pasalamatan it because kay di natayawan niya pamuniyag sa aton niya nga mga tanom no mga kauturan kag subong man no tawhay na no kay siyempre no di ka naayawan agwada sa imo yang tubig no mga kauturan kag salamat no bag-o lang nag balik diri ang kuryente at the same time gina wala wifi so subong no ari na no may wifi na kita mga kauturan. So salamat no kung kaysa ang bulaton sa Ginoo no may amugin na nga mga kasablagan pero thank God no nga na ara na no naghapon mabati na tong tingog ti kung wala gid wifi ti okay lang no at least damo man gyapon nagapamati sang ilang mga radio no mga kauturan. So sa sining gabi atong ginatamyaw ang tanan naton nga mga listeners no sa ilang mga radio no sila ni Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas no Sister Mirian subong man Sister Maribel no Pirotso Guales no maingab idira sa inyo kay Brother John Sumugat no good evening Brother John happy Sabbath no pod sa imo pinilanggang asawa kag sa imo nga bata dira no mailang nga pagpamati ah. Okay kag padayon sa pag-alagat sa Ginoo amo lang ginaya ang aton yang mahimo no mga kaabyanan kag subong man no dire sa Liganes no aton ginatamyaw gyapon ra si Brother Ronel Olbido no may gabi dira sa inyo Brother Ronel kag happy Sabbath no sa inyo dira kay Sister Chuna sa imo pilangga nga asawa kag subong man kay Sister Jolina Sunyo no kag sa imo mga auto dira no may gabi no sa inyo nga tanan Olbido familia no happy Sabbath sa inyo nga tanan dira kag subong man dire sa Haro no Tabok Suba aton ginatamyaw sila ni Doc Erwin Lapos no Lapos family no may gabi dira sa inyo kag happy Sabbath man Sister Marilo Evangelista no good evening happy Sabbath man dira sa inyo kag subong man dira sa Panoran Lambunaw no aton ginatamyaw sige apon dira sila ni Sister Sister Banje no Bilyena may gabi dira sa inyo kag subong man sa imo mga apo dira mga bata no mga hinablos. Good evening dira sa inyo kag happy listening kag happy Sabbath man dira sa inyo sa Panoran. Subong man kay Brother Panoy Bilyadulid
no, bilya dulit family, no, good evening dira sa inyo. Kag sa tanan aton nga mga kauturan dira nga nagapamati sang Sabado, no, nga nag-join dira sa aton yang program, no, maingkap i dira sa inyo, no. Thank God nga naka at least, no, nakaambit kita sang gamay nga mga blessing nga gihatag sa Ginoo sa mga bulong, no, nga mga herbal amo na siyang nami mga kauturan. Kag subong mga Esther Jingjing, no, Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, good evening dira kag kay RJ kag kay Kuy, no, maayong pa maayong gabi dira kag maila nga pagpamati ninyo dira. Sige, kag subong manok sa diri naman ta sa Kabatuan, no, Brother Rex, may kay nadumduman ko ni kag nagapamati kag ida subong Brother Rex, no, maayong gabi dira. Sorry, buwas di mantala na kadayon, no, sa ato niya yung lalaktan buwas, no, tungod kay dili kondisyon ng aton nga salakyan. Brother Rex, buwas, so way lang danay, no, ti basi pala doon kita na kita dito danay sa uton, no, sa ato niya nga pagpanimbahon. Sige, so maayong gabi kag happy sabat kag upod sa imo pinilangga dirang asawa, Sister Pinky, no, maayong gabi dira kag sa imo kabataan, Sister Stephanie, kag subong man kay Sister tawag sini Abigail, no, maayong gabi sa imodra nga mga beautiful girl. Sige ka guys, Sister Kaning Sumiho Isma, no, maayong gabi dira sa inyo, no, happy sabat man dira sa inyo. Sige ka guys, Sister Marilo Saragusa, good evening kag Sister Magdalena Rabago, no, dira gyapon sa nasakpan sang banwa sang Kabatuan. Okay, kag akong ginatamyaw man akong migo, ah, no, may kay budlay ni usayaning may edad-edad na kay ang ato niya nga pangunauna daw. O kung di nato nunaon, mapaminsaran. Pero kung paminsaron, hindi naman mapaminsaran. Sige, no, so atong ginatamyaw si Brother Romeo Bilyaros, no, mainggap idira, kag happy sabat pa di Romeo. No, happy listening lang dira, no, sa Ahoy, no, layo na siya. Kag subong man sila ni mga Bangero family, no, maingab idira sa inyo kag happy sabat, no, Sergius kag kay Ma'am Sinaida, Bangero kag sa ilang mga kabataan kag mga apo dira. Sige, so thank you gid, no, sa inyong pagpamati. Kag subong man diri sa uton, no, atong ginatamyaw gyapon sila Brother Emil Burakit, no, Sister Jennifer, happy sabat dira sa inyo kag sa imo duha man ka mga kabataan. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko family, happy sabat Doc Kiko, mailang nga pagpamati. Pastor Estrera, no, siguro naka-live man sa subong dira sa Reformation Channel, no, may ara kita dira makauturan every Friday nga program, no, 6:30 to 7:30, no, muna aton nga programa dira sa Reformation Channel di subong. Siguro ayan si Pastor Strira ang naga live dira subong, no, tinig ng Reformation gyapon mga kaabyanan. Okay, so wala na ko sang nalipatan nga manug pulmati sila radio. Sige, so thank you gid sa inyong tanan, no, sa tanan aton nga mga driver, mga taxi driver, no, tricycle driver, halong kamo sa sini nga gabi, no, kay ma ulan-ulanon nga chimpo, no, kag dulom ang dalan, so careful gid, no, sa aton niya nga pagmaniho para at least, no, malapalayo kita sa disgrasya. Sige, no, na live niyo gapon makita niyo ko boss nga lagad dire sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Okay, so di kamo magkalipad sa pag-like and share, follow aron nga sa diin updated kamo sa oras nga may mga news kita at the same time mga pagtunlo especially sa ikaayong lawas. Sige, kag sa aton diri personal account, no, Hedren Suliano, no, live nyo man gyapon nga makita, no, makabinan kag pwede gid kamo maka-comment gyapon makauturan, no, si Sister Lorena Magahin, no, nakasulod man biato, no, happy sabat Sister Lorena, put sa imo pilanggang asawa dira Brother John, no, kag subong man, no, kay Riz Indico, no, maayong gabi dira kag happy sabat man. Okay, so di ta magdugay makuturan kadto kita sa ato niya nga pagtuon sang pulong sa Ginoo mga kaabyanan. Okay, so ini isa ka istorya nga natabo sang una
sa time sang mga Israelinhon, mga kauturan. Pero aton inigin titulan, paandam sa wala nagasalig sa Dios. May amo nagali nga mga tao, no? Wala nagasalig sa Dios. Bisan pa gani nagasalig ka sa Ginoo, bisaga dula pa ang aton pagsalig. Amo nakatry ka mo sina mga kabyanan, no? Nga ara nang Ginoo sa imo pero kaysa daw mawala pa. So amo na nga ang Revelation 3 chapter 10 to 11, no? Ang laygay dira nga hopta naton maayo ang aton na baton, no? Buti nga na baton nga kamatuoran. Halin ina sa Dios, mga kaabyanan, huptan ta na maayo. Kay ti may ara munog agaw mo. Ang munog agaw mo kuturan ti wala ala iban ni amo ang panulay, no, mga kaaturan. So amo na nga huptan ta ina maayo. So sa likod nga ara ta sa Ginoo, I hope nga continue ang aton pagsalig sa Dios, makauturan. Now, ari ang mga pagtudlo sa Ginoo sa aton, mga kaabyanan. So, tandaan ta mga kauturan, before ang Ginoo magabubo sang mga kaakig, mga kasingkal sa sining kalibutan, ukon sa iyang last climax, no? Amoning highlights kag amoning ginapaabot sa tanan nga mga Christian ukon mga Kristohanon, mga kauturan, amo ang pagbalik sa Ginoo. Before ina tanan, no, ang pagbubo sang seven last plagues, subong man ang second coming, igawali danay ang mayong balita, no, ara na sa Mateo kag sa Mark, no, before matabo ang tanan, iwali danay ang balita, meaning igatudlo ang tanan nga mga pagtulunan sa Ginoo. Agod nga sa diin ang tawo maka hibalo, mga kaabyanan. Okay, thank you Brother Emil sa pagpa-highlights, no. Good evening kag happy Sabbath dira sa inyo. Now, mga kauturan, ang Ginoo nagatudlo sa aton, no, kag ini halin pa sang una amo ni ang instruction sa Ginoo kag until sa aton kadlawan karon wala ni gindula, mga kaabyanan. Ang Exodus 20 verse 3 up to 4, sila diri, thou shall have no other gods before me, thou shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Siling sa Ginoo, no? Dili ka maghimo sang iban nga mga Dios-Dios. Okay? Bisan ano nga mga Dios-Dios nga halin sa langit, no? Halin sa inatawag nga duta ukon sa idalom sang mga tubig or mga dagat. Dili kita maghimo sina, no, makauturan nga mga imahin. Ukon ang una diri, dili ta maghimo sang iban nga Dios-Diosan, mga kauturan. So ginatudlo na si Ginoo sa atong tanan nga mga kauturan, sa ako na nasiling, wala kalainan sang una kag sa subong, mga kaabyanan. Kag ini nga pagtudlo halin pa sang una asta man sa aton kadlawan karon, mga kaabyanan. Now, padayon, siling adre, thou shall not bow down thyself to them, nor serve them, no? Nor, for I am the Lord thy God, no? I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children, unto the third and the fourth generation of them that hated me. No? Ano daw makuturan? Dili gid kita maga bow down sa sina nga mga Dios-Dios. Kay sa nandiri, I am the Lord thy God, a jealous God. But sing ganon, mga kabinan, kung ang tao magabaw sa mga Dios-Diosan, makauturan, ano daw siling sa balalaan ng kasulatan? Ako nga Ginoo, nagakaimon o kung nagasilos, no, kung sa Cebuano pa ni, nagasilos, di sa aton karon pangimon, no, di da mo bala nagkalatabo nga dili maayo sa pangimon lang, di ba, mga kabyanan? So siling diri, ako magaduaw sa inyo nga may iniquity, no, butsing ganun iniquity, mga kalaglagan. Sino ang makaangkon sa kalaglagan? Yadtong mga tao
nga nagaluhod o kung nagasimba sa sina nga mga Diyos-Diyosan mga kauturon. Kag ini warning, halin pa daw sa ano? Ha? Sa ginatawag nga third up to fourth generation mga kauturon. Kag ini nga mga tao, sinya diri, of them that hit me. But sing ganun, ini nga mga tao naga ha? Labag sa Ginoo mga kauturon until sa aton nga henerasyon subong mga kaabyanan. So gusto sa Ginoo no ang iya pagtudlo nga tani dili ta mag himo sina nga mga butang mga kaabyanan ukon mga bagay-bagay. Nga mga kauturon, ang kalibutan karon puno gid sang mga dili maayo nga binuhatan. Now, ano ang gawi subong sa mga tao? Actually, makauturan ko inyo mabinag-binag dire sa Biblia. Suno sa Galatians 5 verse 19 to 20. Ari di ang mga gawi nga dili nanamian sa Ginoo. At the same time, no, ari di rin mabasa naton nga dili man ini nga mga tao makakadto sa langit. Now, tun basahon. Now, the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, ano pagid, witchcraft. No? Amo ning mga batasan subong sa mga tao, no, ano yung witchcraft? Amo ang naga, mga ginatawag bala mga kauturan nga mga babaylan, mga munugpakot, sa kuan pa ni, daw na noon ni no sa Pilipinas ang sikihor no mga munugbarang no mga kaabyanan ti sining tawag sini mga witchcraft no mga kauturan. Now ano pagid gawi subong sa mga tao? Hatred no. Amo ni mga batasan subong sa mga tao sa una subong mga kaabyanan halin sa una until sa aton kadlawan karon. No, ano pagid? Variants, evolutions, wrath, strife, no? Sedition, heresies, no? Amo ni mga batasan subong sa tao. Sindri, imbiing, no? So, murders, drunkenness, revealings, the such like, no? Sindri, of the which until, sindri, of the which I tell you before. Amo ni hambal sa Ginoo. As I have also told you in time past, that the which do such things shall not inherit the kingdom of God. Now, mga kaabyanan, ini nga pamatasan, kung ari ni sa aton, hindi daw kita, hindi kay daw, hindi kita makasulod sa gingharian sa langit. Now, mga kaabyanan, na-mention dito ang ginatawag nga witchcraft. No? Mga babaylan, dalagali ni makaturan nga dili makakadto sa langit kung may amuna nga mga ginahimo sa mga tao, mga kaibinan. Now, ang question, kung halimbawa, Brother Hedren, dili ako munugbarang, dili ako babaylan, no? Ano parang iban nga mga term, no? Mga kaibinan, pero nagkadto lang ako sa munugbarang. Ayan, malipay man ang Ginoo, mga kaabyanan. Amo na mga pamangkot. Now, mga kauturan, aton ini tun-an mga kaabyanan. No? Halimbawa, kung ikaw lang magpalapit sa mga babaylan, o mga kaabyanan, kahit isa sininga kalibutan, halin pa sang una ari na galit ni, no, mga kaabyanan. Now, ari during history. No? Sa Second Kings, chapter 1, mga kaabyanan. Until ini sa verse 17. Ari diring history sa mga nagpalapit sa babaylan, mga kaabyanan. Kung ang Ginoo bala nalipay, mga kaabyanan. Titake note, sa subong nga panag-on, wala ni madula. Kaysang una ara na ni subong, kung aton tanawon makauturan, grabe na gid, mga kaabyanan. Okay? Now, siling diri, then the Moab rebelled against Israel after the death of Ahab. Okay? Kay sang una ang hari si Haring Akab.
no, mga kabin, kung inyo nabasahon dira sa Bible, no, kung 1 Kings to 2 Kings about ni sa manghari, mga kaabyanan. Ang nagkalatabo sang manghari. Take note, si Akab napatay, instead nga siya amo ang mag-guide sang mga Israelinhon sa pagpakilala sa Dios, pero anong ginhimo ni Akab? No? Nadala siya sa asawa niya nga amo si Jezebel nga dili Kristuhanon, mga kaabyanan. Okay, isang una may arat ng mga dili Kristuhanon eh. Gitawag sila mga Gentiles, wala kilala Dios. Okay? O kon again sila sa Dios, mga kaabyanan. Now, siling dire sa napatay na si Akab, nagbulos ang iyang bata. Siling dire, and Asaya fell down through the lattice in his upper chamber that was in Samaria. And was sick. Amo ni tabo makauturan ining hari nagbulos kay Akab no nagaparik siya makauturan tungod nga may ara siya sakit, mga kaabyanan. Oo. Now anong natabo? And he sent messengers and said unto them, go inquire of Beelzebub, the god of Ekron, whether I shall recover of these diseases. Anong ginhimo sa hari mo katuran? No? Nga mo si Ahisya, no, mga kaabyanan. Iya ginsugo ang iya nga mga soldado o kon ang iya mga tinawo pagkadto sa Ekron kay mangutana o kon mag-inquire sa Dios-Diosan nga among si Beelzebub o kon Beelzebub, mga kaabyanan. Ini nga ginatawag, mga kaabyanan, isa ini nga ginatawag ribulto, mga kauturan. Okay? Now, gisugo niya ang iya mga tinaw nga magkadto dito. Anong purpose nga iya ginsugo makauturan? Pamangkuton daw kon ang iya bala balatian maayo o kon makarecover pa, mga kaabyanan. Amo niya purpose. No? Kung imo tulupang doon, mga kauturan, atong basahon ang Psalms 115, inyo basahon dira. No, ginmention ni Salmista David nga may ilong, may mata, may kamot, may dalunggan, kumpleto ah, no? Pero bisan may ara siya baba, pero di na siya kambal kay bangod nga hinimo lang siya sa kamot, mga kaabyanan. Okay? Now, ang Ginoo sunod sa tong ginbasa gina sa Exodus 20 verse 3, dili gusto ang Ginoo nga ikaw maga himo sa sina nga Dios-Diosan. O kung dili siya gusto nga ikaw magasimba sina nga Dios-Diosan. Now, sang una pagali makauturan, amo ning natabo sa mga hari. Take note ha, instead nga sila ang magtudlo sa mga tao sa pagkilala sa Ginoo o kung mga muyo sa Ginoo, sila pa hinoon amo ang nagtulod sa ila mga tao nga magkilala sa mga Baal or mga Dios-Diosan, mga kaabyanan. Okay? Now, anong natabo makauturan? No? Verse 3, but the angel of the Lord said to Elijah, the Tisbite, arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, it is not because there is not a God in Israel, that ye go to inquire of Beelzebub, the god of Ekron. Nakita sa Ginoo ang tagipusoon o kung ang ginahimo sa isa kahari, no, nga mo si Asiha, no, mga katuran, iya gisugo yung makatawan nga magadto sa Ekron. Kag ang Ginoo naghambal kay propitang Elijah, gitawag Isayas, mga kauturan. No? Silingya, tindog ka, kag sugataa ang mga minsahiro sang hari nga alin sa Samaria nga mukadto didto sa Ekron para mamangkot sang Dios-Diosan o kon sa Dios sang taga Ekron kay sila daw wala na sang Ginoo bilang mga Israel. Tikin ng Israel, mga kaabyanan, abi, katauhan ni sa Ginoo mo. No? Pero tungod sang mga leader
mga kaabinan, o kung sa iban man nga mga tao, nadulaan sila pagsalig sa ila Dios. Mga kaabinan, tiyan mo rin natabo. Ang hari, no, nagsugo sa iya mga tinao nga mukadto sa ginuosang mga dili Kristohanon, mga kaabyanan. Now, anong natabo? Then the king said unto him, no, a captain of 50 with his 50. And he went up to him. And behold, he sat on the top on hill. Ano natabo? No? Si ang hari o kung ang propeta nga naggapungko dito sa bukid. And he speak unto him, no, thou man of God, the king had said, come down. So ginsugo sang hari ang iya nga mga tinao nga makadto, no, sa ekron, pero kay si hari o kung si propeta ang Isaya ginhambalan sa munugtunda o kung sa anghel makabinan nga ang tinao sang hari mukadto dito, no, kag ang kapitan nga may ara 50 ka mga tao nga ginadala para magpamangkot sa mga dios-diosan, mga kaabyanan. Okay? Now, mga katuran, padayon kita. Verse 10. And Elijah answered and said to the captain of 50. Kiti nagkanto sa itong isugata ni Elijah, ini nga mga tao mo. Sili niya diri, if I be a man of God, kay sili nila, ikaw tao sang Dios, no? Ti siling man ni Elijah, no? Ti ako tao sa Dios, then ano siling ni Elijah? Then let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And there came down fire from heaven and consume him and his 50. Anong natabo, makauturan? Sa itong mga tinao, sang hari nga mukadto tani sa ikron para magpamangkot, no? Sa mga dios-diosan, pero gisugata sila sang propeta nga si Isaias kagin pamangkot kundiin kamo magkadto kag nasugata man nila nga siling niya dira ikaw tao sang Dios, so siling man ni Isaias, ako kon ako tao sa Dios, sugoon ko nga ang kalayo halin sa langit maganaog. Kag anong natabo, makauturan? Gin pansunog ini nga mga tao sa kalayo, makabinan. Imagine anong rason, makauturan, nga ginasunog o kung ginlaglag ini mga tao? It because kay sila, ha, dili na masaligon sa Ginoo, wala na siyang pagtuo, kundi nagatuo sila sa mga dios-diosan, mga kaabyanan. Ti hari ang nagsugo, mga kaabyanan. Now sa aton kadlawan karon, anong ginatawag nga hari, Brother Hedren Subong? Siyempre, sa kada nasyon, sa bilog kalibutan, may ara kita mga leader, mga kauturan. Kita mo man natabo sa una mo. Ang leader sang Israel, no, si Akab, dahil sa napatay si Akab tungod sa iyayang pagka masupilon sa Ginoo, ginbuslan naman sa iyayang kay balukas ang una, kung may bata nga laki, mapatay kang tatay, ang bata mo bulo sa imong hari. Amo na makauturan. Now, gin panglaglag ini nga mga tao, 50 gid kabilog. Actually makauturan, katatlo gin nagsugo, ang duha, ang una nga 50 gin panglamon sa kalayo, ikaduha nga 50 amo gyapon ang nagkalatabo, makutan kun basahon niyo dira ang Biblia ninyo sa 2 Kings, no, mga kabinan. So, anong natabo? Ikatatlo, makauturan, sa likod sa apostasy the time, mga kabinan. Pero sa ikatatlo gali, makauturan, may mga tao gali nga naglearn, no? May tao gali nga willing nga magreporma. May mga tao gali nga mahadlok na sa Ginoo. O kung nahadlok na, maghimo sing pagpasubo sa Ginoo, mga kaabyanan. Now, si katatlo nga natabo, mga kauturan, are sa verse 13. And he said again, a captain of the 50 with his 50. No? Yung muna ikatatlo ginsugo sang hari nga magkanto dito, no? Sa kay propitang Isaias. Sa nandiri, and the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. Okay? And besought him and said unto him, O man of God, I pray thee. No? Sini amo ning ginambal sa kapitan
sa 50 ka mga soldado, mga kauturan, o kung mga tinawo, sila niya dira, nag-ampo siya danay. No? Nagluhod siya sa atubangan ni Propitang Isayas. No? Amo ni ikatatlo nga, ginsugo, mga kauturan. Nagpangamuyo siya. Sandri, and besought him, and said unto him, O man of God. Meaning, ginkilala na sa sining kapitan nga ini si Isaya, isa ka tawo sang Dios, mga kauturan. Anong ginpangamuyo sa kapitan si Henry? I free thee, let my life and the life of this 50 thy servant, si Henry, be precious in thy sight. Nagpakitlooy ini nga kapitan, mga kauturan, nga sila niya, maluoy ka, hindi pagkuhaa ining kabuhi sa mga akon kaupod nga 50 kabilog, kay ginpamatay sila ang una kag ikaduha, ginlamon sa kalayo eh. Take note, nga ginlamon sila, it because kay wala sila nagatuo sa Ginoo. Pero anong natabo si katatlo? Nagakilala sila sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? Now, mga kauturan, nakita initanan sa Ginoo ang ila ginahimo. Now, sa aton kadlawan karon makauturan, ikunik sa aton kadlawan, kung kaisa, nagabalatian ang mga tao. Diba? Like sa aton istura nga gin-gin-kot, diri makauturan. Pa-hospital kita, kisa dili makita dito, tanan nga mga kuan, gin-lab na, pero wala. No? Negative. Pero ang balatian, ara gihapon. Kung kaisa mga kabinang madulaan tapagsalig, bisan pa sa mga Kristohanon, nagkadala sa pati mga Kristohanon sini. Kay ini si Asiha mga kuturan nga hari, kuan man eh, Kristohanon man eh. Pero nadulaan pagsalig, kag nagkadto sa lain nga Diyos-Diyosan, o kung nagkadto sa ginbaylo niya ang matuod nga Diyos sa mga dili matuod nga Diyos. O mga kuturan. Now, ini nga tao nagkilala sa kay Elijah nga siya Ginoo. O kung nagkakilala, daling istorya, nagkilala sila sa Dios, mga kauturan. Sa rason nga wala sila kaangkon sa ang ginatawag nga pagpakamalaot, mga kaabyanan. Now, sa aton kadlawan karon, mga kauturan, mapatay, mapatay gid kita. Pero ang point, mga kaabyanan, nungka kita magpalapit sa mga witchcraft o kung mga Dios-Diosan, mga kaabyanan, dili kita magpalapit sina. Nga aman, kontra ina sa Ginoo, hit ina sa Ginoo, mga kaabyanan, nga mga pagtuo. Okay? Now, anong natabo, mga kauturan? Verse 14. Behold, there came fire down from heaven and burned up the two captains of former 50s with their 50s. Therefore, let my life now be precious in thy sight. So, amo na makuturan ginambal sang kapitan. Sa ang

unto the king. Amon ang natabo makauturan. Giluwas na to ang 50 ka mga tao. Wala sila ginsunog. Kag ang anghel nagsiling kay Elijah, dulhog ka, kagkadto ka sa hari. Ayaw kahadlok. Kung kaisa makauturan ang tao nagkahadlok. No? Sa tao man. Okay, kung kaisa madulaan ka, basit kung patiyon ka, normal man na nagabot man na sa aton, pero siling diri sa Biblia. No? Siling niya diri, be not afraid. No? Dili magkahadlok. So, amo na makauturan. Kaya ang ginugali magaupod sa aton. Amo na nga challenge sa aton. No? Especially sa mga munog pangabudlay sa bulaton sa Ginoo. No? Dili kita magkabalaka. Di kita magkahadlok. No? Kaya ito'y normal man gina nga. May ara nga mga kabudlayan nga aton masugata. No? May mga tao nga isog. No? Pero ti siling sa Ginoo, be not afraid. Okay? Kaya siya magaupod sa aton. Now, anong natabo makauturan samtang ang sinugo sa Ginoong tao nga si Elijah nagkadto na dito. Sinya diri sa 16 to 17. And he said unto him, that's the seat the Lord. Oh, hambal ni Isaias. Oh, for as much as thou hast sent messenger to inquire the Beelzebub of God of Ekron, it is not because there is no God in Israel inquire of his word. So, amuning hambal, diri makaturan sa balaan ng kasulatan. Gihambal ni inini, propetang Elijah. Therefore, sige niya diri, therefore, thou shalt not come down of that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. Sino naghambal sini? Ang tinawo sang Diyos nga si Elijah. Tungod kay ikaw, amnambal na diri, tungod kay ikaw, nagkadto sa mga Diyos-Diyosan sa pag-inquire, no, mga katuran, sa mga Diyos-Diyosan man, sila niya dira, therefore, no, dili ikaw makabangon sa imuhigdaan, kag ikaw gid, sigurado nga mapatay. Imagine, mga katuran, nga ginambal na sa Ginoo. Sa tinaw sa Ginoo, mga kaibigan. It because nga instead, nga ang tao, kung ara siya sa balatian, physical o kung spiritual, tani wala ka sang iban nga saligan. Kundi ang Diyos lamang, mga kaabinan. Kung kaisabi ang tao, gusto mag-ayo, sa rason mangita uwi, no nga, maayo, instead nga musalig sa Ginoo, ang problema kay musalig man sa mga babaylan, mga kauturan. Diba? Dalona ni mo to imo pasyente sa babaylan. Kung kaisa ang pasyente, dili gusto ka to sa babaylan, pero usay madala ka sa imo mga panimalay, sa imo hinigugma, mga laygay, kadto dito kay base palang mag-ayo ka. Mga kauturan, dili gali malipay ang Ginoo sina. Nagakaakig ang Ginoo sina nga man kay ha, dili siya gusto nga may iban kang Dios nga saligan kundi gusto sa Ginoo nga ikaw musalig lang gid kay Kristo, mga kauturan. So ano natabo? No, napatay ina nga hari mga kaabina. Now, sining din sa spirit prophecy, the king of Israel turned from God to ask help of the worst enemy of his people. Proclaim to the heathen that had more confident in their idols than in the God of heaven. Amon ni tabo mo sa hari. Grabe nang iya pagsalig siya kagalingon nga instead nga musalig sa Ginoo sa iya na kagalingon siya nagasalig kag nawala na ang confidence dito sa Ginoo mga kauturan. Now, sindri, in the same manner, do men and women. Take note, mga kauturan. Siling diri sa spirit prophecy. No? Do men and women dishonor him when they turn from the source, no? Source of strength and wisdom to us, help or counsel from the powers of darkness. Sa atong kadlawan karon makaminan, babaye o kung lalaki, nagalapas man, kag naga salig na sa mga ginatawag kadudulman mga kaabyanan. Anong kadudulman ginatawag? Iya espiritu sang panulay mga kauturan. Instead nga ikaw musalig sa Ginoo, no? Dito ka na nasalig sa mga tao nga nagasimba Diyos-Diyosan mga kaabyanan. Tiili malipay ang Ginoo sina. Amo ni mga kauturan mga pinalangga kong kaabyanan. Isa ini kapag tudlo sa aton.

0: sa ako na siling, bisan pa gani Kristo hanon, gakadala pa tungod kay gusto mag-ayo mukadto na sa mga munugbulong nga kauturan. Okay, amo ni siling sa expert prophecy now. Ano pa yung siling diri? Those who give themselves up to the sorcery, no? Sorcery meaning mga witchcraft. Siling diri? Sorcery of Satan, no? Agihambal gid diri. May boast of great benefit received. Mga katulong delikado. Kung kita magasalig sa sining ang mga susuri ni Satanas. Oh, Satanas, gini-mention din eh. Amuning mga tinaw ni Satanas, inigaling mga babaylan, mga kaabyanan. Okay? Mga spiritualism, mga kauturan. Mga iagalit ni Satan, mga kauturan. Okay? Nga ginahambal ko ni kay siling sa Isaiah, chapter 8, verse 20. Kundi tamahambal sa kasuguan kag kamatuoran ni Kristo, wala sa aton ang pamanagbanag, mga kauturan. Amo na siling niya diri, ihambal naton ini. Okay? Sabagay, dili ini aton kagwalingon nga paghambal, kundi iya ini sa Ginoo. Mga kauturan, sa sini nga kagabihon. Gusto sa Ginoo nga ikaw kag ako mangin malipayon nga nagakabuhi sini ang kalibutan. Although, perti kabudlay ang kalibutan subong. Puno sang balatian, puno sang problema. Grabe, mga kauturan. Pero, mga kaabyanan, ang Ginoo, take note, wala nagapabaya sa aton. Ang iya gugmaara gid always sa aton. Ang iya support, ang aton needs every day. Ara gyapon mo katunan. Basta lang, unahon tang Ginoo. Suno sa Matthew 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung unahon tang Ginoo, ang problema makauturan, kung kita mo give up. At the same time, masalig na sa kagalingon, labi na kung ikaw hari, kasi hari atong isgutan diri. So, amun akong kaisa, gasalig ka na. Ha? Wala ka na gasalig sa Ginoo. So, delikado makauturan. Dugangan bagi teksto naton, Revelation chapter 3 verse 17 to 18. Ara pagid. Tungod kay siya dato na wala na kinanglan sang laygay o kung ano pada. No? Nagsalig na sa kagalingon, pero anong conclusion sa Ginoo? Apang ikaw makaluluoy kaghubo, bulag. Delikado makauturan. Amo man akong kaisa. No? Sa mga Kristohanon, makauturan, Muslim na katabo na, pero ang laygay sa aton man, mga kabinan, be humble, like Jesus Christ. Humble, mga kauturan. Kung anong mga advice sa Ginoo, anong mga pagtudlo sa Ginoo nga dapat buhaton, dapat aton ina, dawaton o kung ikabuhi, makauturan. Ah, agod nga ang Ginoo malipay. Now, last, mga kauturan. Siling sa Exodus, aram amon ng promesa, kag nagapamati ka mo kada extra diri mga kauturan, o kung kada intro sa tinig ng Reformation, every six, no? Mabatian gini mga kauturan, kag mention, ginamention ini perminti, ng kapitulo, kag versikulo, sa Exodus 15, verse 26. Anong saad sa Ginoo sa itong mga tao nga nagatuman sa iya? Silang diri, nga nagasiling, kun kamo magpamati sing matulupang don, take note. Sige dire? Ha, matulupang don gid sa tingog sang Ginoo nga inyo Dios kag maghimo sang matadlong sa iya mga mata. Ano sige dire? Kag magapamati sang iya mga sugo kag magbantay sang tanan niya nga palatukuran. Take note. Indi ako magbutang sa imo sang bisan anong balatian nga ginbutang ko sa mga Egyptohanon, kay ako amo ang Ginoo nga mag-aayo sa inyo. Nga makauturan, nakaabot ang balatian sa hari mga kaabyanan. No? Nga si Asiya, mga kauturan. It because kay wala na siya nagatuman sa ginhambal sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Wala na nagatuman. Tisiling sa balaan kasulatan, kung aton initulupang doon kagbantayan sing Sibo ang iya mga pulong mga kauturan, wala daw sing balatian nga mag-aabot sa aton. Duhaning balatian aton ginahisgutan dere. Balatian physical, kagbalatian spiritual. Mga kaabyanan, ang lagay lang sa aton, aton bantayan kagtumanon ang iya mga palatukuran. Amo na sa aton diri mga kauturan, may ginatudlo kita proper diet para di kita magbalitan. Gani mga kauturan, kaunta sa mga pagkaon nga makapalipay sa Ginoo, at the same time saligid sa Ginoo. Indi kita magpalapit ukon magsimba sa mga Diyos-Diyosan. Halin pa sang una arat na gali. Akig na nga daan ang Ginoo sa sadtong ginatawag nga ika duha nga henerasyon, ika tatlo kag ikapat nga henerasyon. Ti subong amo kitang ikapat nga henerasyon mga kabyanan. Ti subong mga kabyanan, I hope nga may ara kita kuha nga leksyon gusto sa Ginoo nga kita mangin malipayon samtang kita nagaalagad kag nakabuhi sini ang kalibutan until nga ang Ginoo magabalik, ikaw kag ako magasugata sa iya kag magaupod sa iya dito sa langiton nga puluyan kag makaangko na kita kabuhi nga wala sing katapusan. Gani atong pasalamatan ang tanan ang Ginoo sini nga gabi kag subong man ang aton nga CEO Dr. Emily Tooy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag subong man aton nga radio technician sa sini gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy na kita mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit sa sini gabion, kami nagapasalamat gidra sa imo. Nga sa diin dili ikaw luyag, nga kami mangin balati anon, physical, spiritual. Kani ikaw nagatudlo, nga kami magasalig lamang dira sa imo. Bisan pa sa ano nga mga pagtilaw nga nagabot sa amon kabuhi. Tungod ini sa sala, pero tanan ini imo gindaog, kag gusto ni mo nga kami kaangay sa imo nga wala naga disobey kundi nagasalig ikaw perminte sa imo amay. Gani kami imo mga inanak, gabay kami magasalig mandira sa imo. Nga sa diin, ikaw ang amon mapahalipay. Buligi ang imo makanakan karon nga nagapamati. Ikaw magapakamaayogit sa ila, maghatag maayong panglawas, malipayon nga tagipusoon nga panuna sa pagkabuhi Kristohanon. Kung mayara man nagabalatian, Ginoo ikaw magabaniyo sa imo langit nun nga mga lana, ipabatyag sa ilang imo gahom na sila mangin malipayon kag subong man makaangkon sing paglaom kag pagtuo dira sa imo. Kag ikaw man maga protection sa amon sinigabi samtang kami magapahulay sa among katulogon. Ikaw man maga protection sa amon nga CEO Dr. Emily Tooy, pud siya pinilangga nga panimalay, amon station manager siya po ikaw maga protection matag man mayong panglawas kag subong man dugang nga kaalam nga langit nun sa pag-guide sa iyang mga tinaw. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man mag-bless sa ila. Kaya salamat gid sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Hedin Suliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye. See you on tomorrow.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: God is here.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
0: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.